0: ba dukkan salo ne yake abin koyi ba, ba dukkan kururuwa ce take abar sauraro ba. Wani salon abin kyama ne, wata kururuwar samaryan shedan ce.
1: Kada mu yi koyi da salon tashin hankali. Mu rike gadon kaka da kakanninmu waɗanda suka bar mana Najeriya a matsayin ƙasarmu mai martaba.
0: Ba mu da wata ƙasa face Najeriya. Idan babu shi kenan mun zama ba kowa ba, sai rayuwar ‘yan kakanni kai.
1: Allah Ubangiji ya raba mu da shiga halin kakanni kai. Kakanni kai ita ke haddasa asarar rai da ta duniya, ita ke haifar da zaman gudun hijira, ita ke haddasa baƙin talauci da shiga matsin rayuwa, ita ke mayar da mai arziki baƙi, ita ke mayar da gari kufayi. Yaya su zama marayu?
0: Lallai ba za mu biye wa rawar ‘yan afisa kowa ya rasa ba. Mu yi aiki da hankali mu saurari huɗubar magabata domin kiyaye shiga kakanni kai.
2: Al'ummar jihar Bauchi mun sani ko kuma yarda tsafta cikon imani babu jabar da ta babu wannan ikirari.
3: Ashe kenan biyayya da

0: kaba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa karka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: madalla. Dogon aiki da mutum yake yi da bukatar daga lokaci zuwa lokaci ya riga samun sabbin dabaru da kuma hannunka mai sanda tare da sanya idan manya ko ba komai duk lokacin da ya kuskure to kuwa take za a dawo da shi hanya. Hakanan duk inda ya ba daidai ba za su ankarar da shi domin ya gyara. Baya ga haka a kullum za su riga ba shi shawarwarin yadda zai ƙara inganta tare da kyautata wannan aikin. Wannan kuma shi ya sanya gwamnatoci da ma'aikatu ke kiran taron ƙara juna sani ga ma'aikata ko kuma a shirya karɓar horo musamman a cikin gida. A duk ƙarshen wata gidan rediyon Bauchi BRC kan shirya irin wannan taron na inganta aikin rediyon. Sanin inda aikin ya ke domin a ƙara kulawa tare da inganta shi, inda kuma aka yi kuskure a ɗauki mataki da kuma ƙirƙirar sabbin dabaru duk dai domin a daɗa mai sauraron tashar. Taron na wannan watan ya gudana ne a ranar Alhamis 27 ga watan Agusta. Shugaban gidan rediyon Alhaji Umar Muhammad Shira ya yi jawabin buɗe taro wanda ya taɓo abubuwa da dama musamman shawartar ma'aikatan tashar da su ƙara ƙwazo a bakin aiki musamman da yake babbar tashar BRC na gab da dawowa. Sai dai da farko ya fara da bayyana irin alfahari da ke cikin taron na wata-wata.
1: Wannan taro ya kunshi kowa da kowa musamman kuma wanda ake kira operational staff, wato waɗanda suke ainihin aikin watsa shirye-shirye ko watsa labarai wanda ake jin su ko walau ta muryar rediyo ta sauti ko kuma waɗanda suke taimakawa wajen haɗa muryoyi ko kuma waɗanda suke aiki a library ko duk dai wanda dai aikin sa yake da nasabar kai tsaye. To kuma ka dubi gidan namu ma gaba ɗaya za a ce kusan kowa aikinsa kamar sarka muke aikin wannan shi yake kulluwa da wannan, wannan ya kulli da wannan, wannan ya kulli da wannan kafin har a samu a ƙarshe kuma sarkar nan ta cika cip shi kenan sai a ji mu a wayar iska mu yi aiki. Amma da zarar wani gefe ɗaya, misali zan baka kaga yanzu kamar abin da ake kira plant operator ne tare da inji, ana ɗauke wuta in ka zai baya wurin aikinsa baya nan ya fita ya yi dogon kiwo kaga dole sai an jira shi. Daga nan kuma shirye-shiryen da ke tafiya kaga sun tsaya. Muna so da an ɗauke wuta a daga inji ne shi ne za ka ji mu ɗan wani lokaci da minti ɗaya, wani lokaci da minti ɗaya da rabi a ɗan tsakanin nan. Kuma saboda an saba da aikin da kuma son zumura aikin ma suna zaune da an ɗauke wutan da za ka gansu da gudu za su tashi su cilla su yi ɗakin janareta saboda wai a taƙaita a ta lokaci tunda tashar za ta tsaya kar mutane su ji an tafi ɗan dogon zango ko kuma abubuwan da ake yi lokacin da zai iya gaza cika daidai wa'adin lokacinsa. Shi ne sai ka ga an samu matsala a ƙarshen shiri za a ce saboda shani lokaci dole a nan za mu yanke shirin nan za a tsaya sai kuma wani mako. Wannan du misali kenan na kawo maka. Taro ne da ke haɗa kan ma'aikata na farko a tafi tsintsiya da madaurin ki ɗaya, na biyu a tattauna ba tare da shakkun kowa ba domin ya ƙara mana fahimtar juna. Kowa zai faɗi ɓangarensa, me ya yi, me yake yi, ɓangaren wancan me yake yi, ta yaya aikin wancan yake tafiya, menene matsalolin da ke cikin aikin wancan, duk za mu tattauna tsakanin mutane. Kuma kullum an zo wannan taron mukan faɗi cewa zaman dangi ake yi. So duk abin da aka faɗa kar wani ya ɗauka ko an ƙi shi ko an washe shi ko ana kushe aikinsa, ana yi ne domin a gyara aikin, ana yi ne domin a taimaki juna. Ba wanda zai buki girgi ya ce shi ya iya komai ko kuma shi ba ya kuskure a sha'ani na rayuwar ɗan adam, babu wannan. To wannan shi ne murhun da muke ɗora zaman aka yi. To in aka tattauna kuma akan saurari wasu shirye-shirye domin a bada misalai, kullum za mu zaɓo shirye-shirye kamar biyu ko uku da aka yi su a cikin mako ko a cikin wata. Sai mu ɗan saka kowa ya tsum ya nitsu a ci shi har zuwa ƙarshe. In aka gama sai a ce to masu bayani ko masu sharhi ko masu tsokaci akan wannan shiri da muka ji kowa ya faɗa. Wani ya ce a sautin bai fita da kyau ba, wani ya ce a wajen tambayoyin da aka yi da ya kamata an gyara da an faɗi an tambayi kaza, wani ya ce a wajen gabatar da rahoton an yi samun kuskuren kaza. To kaga abin da nake faɗa ba zama na dangi kenan domin a gyara kai da kai. To an aka yi irin wannan kuma wanda aka yi domin sa shi ma ya ɗan koyi darasi, wani ma wanda ba shi ya yi shirin ba shi ma ya ƙaru da irin abubuwan da aka faɗi a ciki. Wato dai kawai za ka iya cewa aji ne na karatu domin daga manya zuwa ƙanana kowa yana amfana, ba wanda zai ce ba ya amfana an aka yi irin wannan zaman, kasancewar ba wanda zai ce dama ya san komi. To wannan makon muka yi wannan zaman muka tattauna kuma alhamdulillahi a cikin jawabin da na gabatar a wurin na ja hankalin ma'aikata cewa a ƙara zage damtse a ja ɗamara. Saboda me? Saboda babbar tashar mu tana dab da dawowa, mun riga mun yayata wa duniya cewa kayayyaki sun yi so, an fara aikace aikace, injiniyoyin kamfanin da aka bai kwantar aiki sun yi so, suna nan suna aiki a nan a Amadu Bello Way da kuma Yalwa. saboda haka muna tsare ba za mu bada rana ba, amma abin da muke gane jadda da shi ne ba da dadewa ba babbar tashar mu wa mabada mama da muke ambato kullum wato AM zangon 990 za ta dawo aiki, za ta motsa wadda kuma za ta cilla za je ta kusa dukkan fadin jihar Bauchi da rikin kunna muna kyautata da za ji wannan tashar har ma da wajen jihar Bauchi, saboda a da haka muke to muna kyautata zato haka za mu dawo kasancewa na'urori na zamani aka samu masu kyau masu inganci.
0: Har ila yau Alhaji Umar Muhammad Shira ya bayyana halin da kananan tashoshin sa ke ciki guda 10 da kuma sauran 10 sabbi da aikin gina su ya nisa, waɗanda su ma ake jin nan da ɗan lokaci za su fara watsa shirye-shiryen su a kananan hukumomin da aka tanade su.
1: Ne su guda 10 da suke nan a ƙasa abun farin ciki ne, yau za mu gaya maka babu guda ɗaya da ba ta aiki, dukkansu suna nan suna motsawa duk da ɗan ƙalubale da ake samu daga lokaci zuwa lokaci na sha'ani na'ura. A guje muka je mu yi ƙoƙari mu gyara mu ta da su, saboda ba ma su kowace tasha ta tsaya da ya tsawon kwanaki ba ta yi aiki ba. To su matsayin da suke kenan a yau. Kuma babban ƙalubalen mu a wayannan tashoshi guda 10 shi ne sha'anin wuta, amma alhamdulillahi wasu ƙananan hukumomi sun kawo mana agaji, muna godiya, shi yasa kullum mukan buge kirji mu ambace su da alheri saboda sun mana rawar gani. Babba ne wanda ya bude kofa shi ne shugaban karamar hukumar jama'ar Abdullahi Musha, shi ya bude wannan tsari na sada mu da sola, kuma daga nan saura suka biyo baya, kaga Toro yayi, kaga Algaliri yayi, Ningi yayi, waɗannan su ne zuwa yanzu waɗanda suka mana. Kuma muna ƙara kira da babban murya sauran masu yi, saboda tashoshin nan dama haɗin gwiwa ne ba da jiha da ƙananan hukumomi aka yi su. Saboda me? Saboda an yi su a yankunan ƙananan hukumomi. Kashi 99 na masu amfanan su jama'ar ƙananan hukumomi ne. So muna roƙo ga shugabannin ƙananan hukumomi sabbi da suka shigo da matsofi da suka dawo inda ba a yi solar nan ba, to su taimaka mana a taimaki kai da kai ne. In sun mana sun yi wa jama'ar su ne, saboda jama'ar su suke moran gidajen radio nan. Gidajen radio nan suna ilmantar da su, suna faɗakar da su, suna wayar da kansu, kuma suna sanar da su shirye-shirye da manufofin gwamnati da ke gudana kama daga fadar jiha zuwa yankunan ƙananan hukumomi. Gidan radio wuri ne da ake koyar da tarbiyya, ake koyar da sana'o'i, ake koyar da dabaru na hikimomin zamantakewar rayuwa iri-iri. To saboda haka a taimaka a yi, saboda jama'ar yankunan ƙananan hukumomi su amfana. Bangare na biyu, ƙananan hukumomin da a yanzu ba su da wayannan tashoshi, dama mu Musa Albishir cewa mai girma gona ce a jihar yana so kowace ƙaramar hukuma ta zama tana da nata. Yanzu an riga an gama gini da dukkanin tashoshin nan inda za su zuwa kayayyakin aiki. Waɗanda ake ƙoƙarin kammala ba a gama su tas ba kawai, das da ƙwaƙwar su din ma ana kai, amma sauran ƙananan hukumomin duk an yi su. Kuma abin da ya rage na kayayyakin aiki su ma sun fara isowa ga Musa Albishir. Daga cikin kayayyaki da aka kawo na babbar tashar mu na hada waɗansu daga cikin ƙananan tashoshin ƙananan hukumomin da za a yi sabbi. To wannan yana nuna cewa su din ma insha Allah ba da jimawa ba, su din ma za su fara kunna radio su ji, mutumin ita sai kunna ya ji tashar sa ta itas, mutumin das sai kunna ya ji tashar sa ta das, mutumin dambai ya kunna ya ji tashar sa ce ta dambai, mutumin darazo ya kunna ya ji tashar sa ce ta darazo insha Allah ta'ala, mutumin warje ya kunna ya ji, haka dai sauran ƙananan hukumomin da ba su da shi nan gaba daya.
0: Shugaban gidan radio Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira.
2: BRC na Bauchi. Ta zamto.

0: to sai mu ce Allah kai da moga harawa sannan ya ƙara ƙarfin guya ga ma'aikatan BRC. To yayin da gidan rediyon Bauchi BRC ke bayyana irin ci gaban da ya samu, haka ita ma ƙungiyar kwadago ta TUC ta bayyana cewa ta samu sanarwar tari musamman bangaren inganta zirga-zirga aikin ƙungiyar. Cikin zantawarsa da wakilanmu, shugaban ƙungiyar a jiha kuma Umar Tafida ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suka aiwatar a jerin nasarorinsu, kuma da yardar Allah za su ci gaba da yin ƙungiyar ta TUC aiki tare da ɗaukar matsayinta a idon duniya. Wakilinmu Nazir Abdullahi ne ya hirar ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: Comrade Umar Tafida ya ce ababen hawa suna da matuƙar muhimmanci ta fuskar sauƙaƙa zirga-zirga a tsakanin membobinsu. Yana mai cewar lura da haka ne ƙungiyar ta tara taro CC daga lalitarta wajen gyara motar ƙungiyar. Comrade Umar Tafida ya kuma bayyana mana irin haɗin kai da ya samar a tsakanin membobin ƙungiyar tun zuwansa a matsayin shugabanta. Yana mai cewar samun haɗin kai shine yake kai ga samun nasara.
2: Abin da muka fara yi shine haɗin kai. Alhamdulillahi mun samu haɗin kai 100% na membobinmu. Wato akwai SAC, wato wanda su suke wanda aka zaɓa don su bayi su treasurer su ma suna tafiya da wasu ƙungiyoyi suke fitowa ke ba su kuma SAC ɗin wanda su ne su da ma'aikatu. Alhamdulillahi da gaskiya mun samu ci gaba ta wannan gurin. Kuma na biyu za mu gode wa gwamnatin jihar Bauchi musamman shi ya girma sanato Abdulkadir Muhammad Kauran Dora Usmaniya. Wata gaskiya ya ba mu haɗin kai da gurguru domin samu zo mu ma mun samu akwai wani haɗin kai ɗin. Yau kuma gaskiya aka ce abu baya yiwuwa sai da mutum. Kuma gaskiya shi kaman head of civil service na jihar Bauchi Barista Umar shi ma gaskiya yana daga cikin wanda ya shi ne birkita matsakanin da gwamnati shi ma yana taimaka mana sosai da shawarwari.
1: Daga nan ne sai Umar Tafida ya bayyana mana irin ƙoƙarinsa na tabbatar da bin haƙƙoƙin ma'aikata. Yana mai jaddada cewar bin kadin ma'aikata shine babban makasudin kafa ƙungiyar kwadago.
2: Me ne ma ya kawo ƙungiya da dalilin da ya sa ka kafa ƙungiyar kwadago? Yanzu abinda ni nake ni da kai muke renawa zake fili, maybe da ce ba sa ƙungiyar kwadago ba da fa ba haka ba ne wannan gaskiya. To haka ƙungiyar kwadago yana tare da demokrasi. Ƙungiyar kwadago muna da fault ya ba za ce 100% amma amfaninmu ya fi shi amfaninmu.
1: Daga ƙarshe Comrade Umar Tafida ya buƙaci ma'aikata da su kasance masu riƙe aikinsu hannu bibbiyu domin a ɓangaren ƙungiya suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen kare haƙƙoƙin ma'aikata.
2: 80% na ma'aikatan mutanen jihar Bauchi suna kashe mu ne da manomi mai za ka samu yana noma ko yana kela duk suna kwanda suna ƙungiyoyinsu. So abu ne namu na gaba ɗaya muna haɓan haɗin kai mun Allah da za mu yi ƙoƙari kuma duk inda muke da matsala ko kuma abu da suke so a ba mu shawarwari.
1: Ƙarshen rahoton kenan Naziru Abdullahi BRC Bauchi.
0: Duk muna yake da za a aiwatar wata hukuma ko ƙungiya to fa da zarar an gama gida za a dosa domin a kwanta a huta gajiya. Amma duk wata gajiya da ma'aikaci zai kwaso matukar aka ce ba ingantaccen muhalli to hankali ba ma zai tafi inda za a yi aikin ba. Don matukar aka ce magidanci baya gida irin wannan halin musamman a irin wannan lokaci na damina to kuwa hankalinsa yana baya. Wannan da ma wasu dalilan na daban ne ya sanya masana harkar gini ke kira a duk lokacin da suka samu yar dama ga al'umma da su rika tuntuɓar masana domin neman shawararsu tun daga mallakar fili har zuwa aza tubalin gini zuwa kammalawa. Cikin ganarsu da wakilanmu shugaban ƙungiyar ƙwararrun magina ta ƙasa reshen jiha Bilda Yusuf Zailani ya ce ba a gidajen kwana ba hatta makarantu da kasuwanni zuwa masaukan baki akwai tsarin da ya kamata a ce an bi wajen gina su don kare rayukan masu mu'amala da su.
3: Gini da ka gan shi abu ne wanda yake da alaƙa da rayuwar mutane. To ba wai abu ne wanda za ka yi shi ganin daman ka yadda kake so ba, saboda idan ya yi kyau kai ne za ka ji daɗin zama a wannan waje kai rayu a cikin shi cikin jin daɗi. Kuma har lokacin da za ka zo ka bar wannan wajen wani ma ta yiwuwa ya zo ya muri wannan wajen, saboda abu ne wanda ko da bayan ranka idan ka tafi ka bari wayansu wanda suka gaji wannan abin su ma za su more shi. To bai kamata ka ɗauke shi daga sayi shi yadda ka ga dama da sauransu. Ka ga na farko abinda yake muke kira da mutane shi ne idan ka yi abu mai kyau na farko jin daɗinka a wannan zama a cikin wannan waje a wannan shi ainihin ɗin to shi ne jin daɗin zaman iyalanka. To misali babu rima ba a yi shi da ruwa ba, ba a yi shi wani waje yana likin ba, ba a yi shi yana tare da biya tsatsage ko dai iya rubutawa ba, saboda shi ainihin abin da ya shafi gini hatsarin shi ya fi ina ga maka hatsarin a ce an samu wato barin bada barin sakaci barin kucin din su disuwe misali a ce an samu wani wanda ba kwararre ba a fannin lafiya ka hada shi da wani wanda ba kwararre ba a fannin gini hatsarin wanda yake fannin gini yafi na wannan fannin lafiya saboda ta iya yiwuwa shi wancan na fannin lafiya ta iya yiwuwa mutum ɗaya da ya ba wa abinda ba daidai ba ko ya mishi abinda ba daidai ba ta iya yiwuwa wancan ya mutu amma shi gini bangare guda ne kawai zai rushe zai iya kasancin sama da ɗari ya danganta da irin yanayin yawan mutanen da suka kai injeji a cikin wannan site din nasa to hatsarin da yake cikin yi irin wannan abin nan namu na gini to ya fi na abubuwa da yawa wanda idan muka kare shi to kuma mun kare al'umma ne gaba to shi yasa ko da yanayin samar da kuɗin shiga ma jiha ko ma ƙasa da sauransu duk lokacin da aka ce akwai aiki irin namu na gini da sauransu za ka ga mutanen da za ka yi injejin site zai kai injejin sama da mutum 200 wanda kowa a ƙarƙashin ka zai ci abinci wanda wannan abun ba ƙaramin abu ba ne a ita jihar ko mai da ita gwamnatin tarayya ko wani abu makamanci to shi yasa hatsari idan ya zo shi ma to hatsarinsa ya fi na ɓangarori da yawa wanda shi ne muke kira da masu hannu ya shuni idan da su yi abin da ya shafi gini suna da sha'awar yin abu su yi ƙoƙari da Allah yi injejin professionals ko ba haka ba shi ne babban damuwarmu saboda idan ka saka wayannan ƙwararrun na farko kai ba za ka yi asara ba kuma za ka samu abin da kake so idan Allah ya yi.
0: Shugaban ƙungiyar ƙwararrun magina ta ƙasar reshen jiha injiniya Yusuf Zailani. Madalla zaman lafiya dai shine gishigin duk wani ci gaban da ake bukata a gari kasa ko yanki duk da cewa rashin zaman lafiya ya mamaye ko ina a fadin kasar nan musamman arewa amma ana maganar jihar Bauchi za a iya cewa abin da dan dama samar da masarautar gunzar cikin karamar hukumar ta fawa balewa wani mataki ne da ya farfado da zaman lafiya a yankin musamman yadda mai martaba gunzar din ya dawo da wasu harkokin addinin musulunci da suke adabo da yake shekaru da dama cikin zantarsa da wakilan wannan shirin shugaban karamar hukumar ta fawa balewa honorable sama'ilu wakilin lere a jihar lere ya bayyana cewa a yanzu haka ta fawa balewa ta dawo sabuwa musamman a fannin zaman lafiya daga nan sai fatan dorewar hakan musamman ta hanyar samun haɗin kan mazauna yankin
4: ai abin da gunzar ya kawo baya musaltuwa saboda da farko ya nemi dukkan kabilu da dukkan addinai su zuwa haɗa kai kuma an zo an ba shi goyon baya da ka sani ko sallah ma ba a yi a cikin tafawalewa amma an yi sallah ana sallah yanzu a tafawalewa salloli biyar da na ana juma a tafawalewa ana an yi idi a tafawalewa an yi tafsiri a tafawalewa ya kawo abin shan ruwa da abin ne an sha ruwa tare da shi a wannan abin ai abin abu ne wanda tarihi bare cewa ya tafi haka kawai ba zar ya kawo mana bunƙasan ƙasa zaman lafiya da dukkan walwala kuma ana ci gaba da wannan al'amari na zaman lafiya
0: kwanakin baya kun da masu gundumomi a wannan yanki ne kira ka gare su
4: alhamdulillah an nada su da farko shine su suka ga kusa da jama'a mai girma gwamna ya zakulo su ya kuma nemi shawarwari daga su manyan masu martaba kuma shi ya amince da su saboda haka su suke kusa da jama'a su ne sahun farko da in jama'a sun yi tari za su ji abin da za su iya gyara su gyara abin da ya fi karfin su su kai gaba ga hakimi hakimi ya kai gaba martaba to alhamdulillah babban kalubale a gare mu shine a kula da harkan tsaro tsaron nan shine wanda aka ga dugu-dugu a gane masa ba to mata a yi reporting ɗinsa ko kuma a killace shi don sai har an gano daga ina yake mai yi sana'arsa mai ke abin nan wannan shine sahun farko na biyu kuma shine kula da haƙƙin jama'a da kula da dukiyoyin jama'a da kuma sasanta jama'a bisa dukkan al'amarin da ya taso lallai ne kuma su gane cewa ba an kai su don su karɓi kuɗin jama'a ko gonan jama'a ko su abin nan migima gwamna ya ja kunni sosai a wannan saboda haka a kiyaye a zauna da jama'a lafiya a nusar da jama'a abubuwan da suke abin da yafi karfin ka ga hakimi za ka kawo gaban sa in yafi karfin sa za ka kawo ga mai martaba har ga garemu dan abin da yafi karfi saboda haka muna fatan Allah ma ya sa ba abin zai fi karfin su wannan kira ga masu gundumomin nan lallai su zauna da jama'a lafiya su kuma lura da harkan tsaro da kuma ci gaban al'umma
5: a yanzu mun kaddamar da majalisar masarautar Borno da kuma masu nada zabe da kuma dan sarki ya ta ina wannan jami'i san masari
4: to ai da ma ka san ko muna fita bisa doka ne dokan da ta yi masarautun nan ita ta ba da dama ayi waɗannan masu lura da masarautun nan wanda su ne za su zama masu ba da shawara mashi mai martaban nan su ne za su zama masu yanke hukunci a abin da ya dace da talakawa da kuma ƙasa to saboda haka kaga har ya kama gaba in ba sarki ma akwai masu zaben su duk an yi masa tanadi so wannan abu kaman dama aikin masarauta kenan
0: shugaban kalmar hukumar ta fara ballewa Honorable Sama'ilu wakilin Lere a jiyar Lere yanzu kuma sai mu je ga labarin kasa da nake tare tare da wakilinmu Yahuza Yahaya Doka
6: Rahoton shekara-shekara na harkokin kuɗi na Najeriya na 2026 ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi sun ƙara amfani da hanyoyin tara kuɗi ta hanyar neman gudunmuwa daga jama'a ta barauniyar hanya wajen samun kuɗin gudanar da ayyukansu na laifi. Rahoton da sashen leƙen asiri na harkokin kuɗi na Najeriya NFIU ya fitar ya ce masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci sun kuma buɗe asusun banki da sunayen mata ko yara. Tare da amfani da lambobin waya don neman taimakon jama'a da sunan rashin lafiya ko neman tallafin karatu da sauransu. A cewar rahoton waɗannan hanyoyin tara kuɗi sun haɗa da masu taimakawa daga ƙasashen waje waɗanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen neman gudunmuwa da sunan tallafawa ayyukan jin ƙai ko ilimi kafin daga bisani a rarraba kuɗin ta matakai daban-daban zuwa ga 'yan ta'adda a Najeriya. Gwamnatin Liberia ta aike da tsohuwar mataimakin shugaban ƙasar Joel Howard Taylor gidan yari bayan cafke ta a filin jirgin saman Robert da ke birnin a ranar 19 ga watan Agusta daidai lokacin da take ƙoƙarin fita daga ƙasar. Masu shigar da ƙara na zargin Howard Taylor da aikata manyan laifuka da suka shafi fataucin miyagun ƙwayoyi musamman hodar Iblis da kuma halasta kuɗaɗen haram da kuma haɗa kai da wasu ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka. Bayan kamata kotu ta bayar da umarnin tsare ta a babban gidan yarin Morobia matakin da ya biyo bayan tabbatar da cewa laifukan da ake zarginta da su ba su da zabi na neman beli ƙarƙashin dokokin ƙasar. Yahuza Yahaya Doka, BRC Bauchi.
0: A sashen labaran wasanni kuwa Muhammad Haruna ya shirya tsaf domin gabatar muku da irin wani da ake toyawa a sashen.

0: Misauraro kada ka sha'affa, shirin dandalin yara ke zuwa maka daga nan gidan rediyon Bauchi BRC, inda a yau muke zantawa da ɗaliban makarantar Salim Bin Abdullah da ke tsohuwar airport Fadaman Jaja. Yanzu kam za mu koma ga yara manyan gobe tare da malamin nasu.
1: Alhamdulillah, za mu wuce kai tsaye zuwa ainihin har yanzu a cikin fiqhihunmu, abinda ya shafi fiqhihunmu na cikin tauhidi. Wannan ne amsa mana tambayar mu na tashawut, abinda ya shafi tahiyya. In an yi sallah sai an yi mene?
2: Tahiyya.
1: To, tabbatar.
2: Na nashi ne cikin tsohon daga makarantar Salim Bin Abdullah, tafi zan Qur'an Karim. A tashawudul awwal, tahiyya ta farko. Su'al tambaya, ma huwa tashawudul awwal? Menene tahiyya ta farko? Jawab amsa, huwa tahiyya ta lillahi, shine gaisuwa zuwa ga Allah. Wa salawatu wa tayyibatu lillahi da ta gaisuwa. Assalamu alaikum, amince tabbata a gare ka. Ayyuha annabi, ya kai wannan annabi. Wa rahmatu Allah ya barka ku da rahman sa da albarkun sa. Assalamu alaikum, amince tabbata a gare ni. Wa la ibadillahi salihin, tare da bayan Allah sallah. Ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma na shaida annabi muhammad bawan sa da kuma manzon sa. Masha
1: Allah,
3: Allahu akbar.
1: Kun san duk lokacin da mutum da ya yi sallah, muna da salloli guda nawa?
3: Guda biyar.
1: Salloli nawa?
3: Biyar.
1: Kuna da wanne ne na farko?
3: Azhar
1: ko? Sai me?
3: Asar.
1: Sai me?
3: Magriba.
1: Sai me?
3: Isha.
1: Sai me?
3: Asuba.
1: Kun ga guda biyar sun cika?
3: Eh.
1: Azhar guda nawa ne?
3: Hudu.
1: Asar guda nawa?
3: Hudu.
1: Magriba guda nawa?
3: Uku.
1: Isha guda nawa?
3: Uku.
1: Asuba fa?
3: Biyu.
1: Azhar tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.

An gaida Umar M. Sharif da waƙar sa na cin haɗu ɗan mata. Yanzu ma a layi namu akwai wata waƙar ta Umar M. Sharif dai mai taken na baki soyayya. To kuma na baku soyayya.

0: da magi mun dace sosai tare.
1: Asai maganin basar kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini gamban ciki shanye wallakar jiki zazzabi mai tuba kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
2: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
1: wallahi kuwa ainan namu ba irin nasu bane
2: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwab kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika durawa mutane anya
1: malam ka ga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ku akwai araha wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan mu akwai rahu
2: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
1: guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
2: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambata
3: Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMED da ma'aikatar muhalli ta tarayya sun yi hasashen cewa za a yi ambaliyar ruwa a yawancin sassan kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi a cikin kwanaki masu zuwa. Ya jama'a ku sani cewa ambaliyar ruwa tana lalata gonaki, gidaje, makarantu, asibitoci da sauran muhimman wurare tare da yada cututtuka kuma tana lalata hanyoyin ruwa. A don haka muke kira da ku daina zubar da shara barkatai musamman a bakin magudanar ruwa da hanyoyin ruwa. Ku daina gini akan hanyoyin ruwa. Ku daina yin noma a bakin koguna da gefen hanyoyi. Ku daina sare bishiyoyi ba tare da dalili ba. Waɗannan ayyukan suna ƙara tsananta ambaliyar ruwa kuma suna jefa rayuka da dukiyoyi cikin haɗari. Wannan sako ne daga ma'aikatar gidaje da muhalli ta jihar Bauchi karkashin jagorancin Right Honorable Allami Ahmad Kawule Bayan Arewan Bauchi.

0: Madalla, a wani mataki na tabbatar da kare muhalli da kuma kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi wato Basefa ta dauki mataki na rufe wani bayan gida a kasuwar Laushi da aka bar shi ya cika makil, yake kuma damun al'umma da wari. Biyo bayan wannan mataki da hukumar ta yi,
1: shirin kai da muhallinka
0: ya tuntubi Haruna Suleiman, mataimakin shugaba bangaren tabbatar da kare muhalli na hukumar Basefa, inda ya tabbatar mana da matakin da wannan hukuma ta dauka na wannan rufe bayan gida.
2: Sanar mana da irin wannan abun komin dare, komin rana, komin yanda ka fake kai inda kai abin da zai cutar da al'umma. Al'umma sun gane cewa hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta a bude yake don sauraron irin wannan korafi, don kuma daukan mataki na gaggawa don duk abin da ya shafi kashi a fitar a zuba a kwalbati, a zubar da kashi a zuba a wajen zubar da shara. Hukumar kare muhalli ta jihar mun dauke shi a matsayin emergency ne da komin dare daukan mataki muke na gaggawa. Idan an ce waje ne na yin bahaya na kuɗi da wanda mutum yake samu kuɗi a wurin, to da wururi abinda muke daukan mataki na farko shine mu je mu rufe wurin, wanda wannan bayan gida da kake magana a wajen Laushi cikin gaggawa muka je muka rufe bayan gidan, ganin cewa duk da muhimmancin da bayan gida yake da shi a wurinmu dan yana hana aika shin a barkata a waje, to in kuma har da a tara kashin kafin ka sake zubawa a waje mu muna ganin gara a ce babu bayan gidanka. To wannan yasa duk lokacin da muka sararra mai bayan gida yana wannan muka je mu rufe bayan gidan, sai mun sa shi ya dauki matakin da gaba bara a sake samu abu mai kama da wannan ba kafin mu yadda mu bude bayan gidan, wanda a yanzu haka shine a matakin da ita hukumar Basefa take kai akan wannan. Kuma cikin gaggawa ma mun saka duba garin mu sun tafi wurin duka su ga cewa an hidi kwantamire, an yi fesa magani duk cikin kwalbatin da wannan kashin ya bi, a ga an fesa don ganin cewa kwayoyin cutan da aka fitar a wurin an kashe su tun ba su je sun je a ya zama na wani hanyar da zai yaɗa cuta wa al'umma ba. Wannan a takaice shi ne abin da ya shafi dai bayan gida da suka yi aiki suka zuba a kwalbati a nan Munti Laushi. Wannan shi ne matakin da ita hukumar Basefa yanzu take ciki. Yanzu haka dai wanda nake gani shi ne bayan gidan na rufe, har duk matakan da muke ɗauka na ganin haka bai faru ba, da hukunci ga mai ciwo ga mai bayan gidan ya an aiwatar mata an hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kafin a ce an yi maganan buɗe wannan bayan gidan.
3: Yayin da muke ji daga bakin shugabannin wannan kasuwa da kuma al'umma da suka kawo koke, sun tabbatar mana cewa wannan matsalar ba yanzu ta fara ba, ta jima tana faruwa, suna zubar da ruwan yana bin hanya yana damun mutane. Ita wannan hukuma ba ta samu labari ba ne sai a yanzu?
2: To ina ga kaman wannan bayanan da yanzu dan ya cewa mu ba ma rena komin kashin bayani da muka ji, shi dama harkar lafiya ko harkar tsafta ta muhalli ba a rena bayani. An ka ji bayanin shi yasa amfanin su environmental officers sun muke nan, za su je wurin da su tabbatar da yaya bayan gidan take, yaya take, wani hali take ciki, me za a mata yin gantata. Za mu iya ba da umarni ma masu bayan gidan su inganta ta yadda ya dace, ta zama ingantaccen bayan gida, ba bayan gida sunan bayan gida ba. In kuma har ba za a iya inganta ta ba, a ba wanda zai iya inganta, an ba za a iya inganta ba shi na ko su bayan gida a wurin, sai a bari a kashe bayan gidan a wurin, a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da wurin a fara amfani da su, don barin bayan gida ya zamana yana cutar da al'umma masu shago da suke wurin ko ƴan kasuwa masu zuwa sayayya a kasuwa. Hatsarinsa gara a ce ba bayan gidan ya zama da bayan tun da akwai su bayan gida, da babu bayan gidan gaba ɗaya shi ne zai zama damuwa. Amma a Laushi gefen Laushi bayan masu cikin masallacin da akwai bayan gida, wanda ingantaccen bayan gida ma wanda muna ga in har an ce gyaran wannan ɗin ya gagara, saboda in dai a saninmu dai bayan gidan yana ɗan wani lungu ne ƙarami da aka yi don su zallan ƴan kasuwan da suke cikin Laushi, ba wani babban bayan gida ba ne. To don haka ina ga in ya kama a kansilin ɗin bayan gidan a ce babu bayan gidan ma, ina ga ya fi dan a ce ana yi amfani da shi kuma yana cutar da lafiyar al'umma. To da zaran duba garinmu sun je sun duba wurin sun ga wani irin gyara ne za a masa, a ga cewa ba a sake samun afku. kuwan wani abu mai kama da wannan ba abu ne da muke so mu ga mutane sun shiga cikin business din abin da ya shafi yin ban gida saboda hakan zai rage yin kashi barkata ana yi a wasu lunguna yanda kuma zai zama hanyar yaduwar cututtuka kuma kamar yanda ka tambaya bayanan da mu yanzu mu je mu ga zahiri gashi ana zubarwa da wannan shine na farko wani korafin da aka yi na yanayin bayan gidan ba na magana ana zubar da shi a cikin magudanar ruwa bane wannan shine na farko da muka je ya tabbata mun gani ana zubawa dan haka muna ƙara kira ga al'umma da duk lokacin da wannan bai kar a bari sai an yi ɗaya biyu an yi uku da an yi ɗaya ba abu ne da ai hakuri ba da zaran an fara ma muna kira al'umma su taimake mu da wannan bayanan kuma in ma ba ka so a san kai ne ka fada bayanan mu kana iya gaya mana har mu je mu gama aikin mu ba wanda zai san wane ne ya gaya mana muka zo in dai mun je mun ga matsala za mu dauki mataki akan matsala don haka muna kira al'umma su taimake mu lungu da duk aka ga wanda yake kwashe kashi yake zubarwa a bainar jama'a yanda zai cutar da al'umma Allah ayi gaggawan gaya mana nambobin wayar mu a bude yake ko mun dare muna da wa'inda cikin daren za su iso wurin kamar yanzu wannan din ai duk labarin shi da wajen 11 dare ana ko karbe da kake kira muna da wanda za su taso su zo gurin dake in dai a cikin garin Bauchi kake wannan abun to da mu yi kokari mu ga cewa lalle mun zo in ko wuri ne yake da za mu je da sassafe ma za mu je wurin da a iya gane mana waye abu kuma da mu dauki mataki
0: daga bisani kuwa wannan shiri har ila yau ya ji daga bakin shugaban kungiyar yan kasuwan kan wannan mataki da hukumar ta dauka
4: mun yi bubbata a wata biyu ko uku da ya wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kasuwa sama da 160 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don dai mu samu wannan matsala ta kau amma abu ya ta'azzara ya gagara so kuma wannan bayan gida wato shi kansa wanda ya gina wannan bayan gida na tabbatar tun da ya gina baya wannan bayan gida ya gina ba dan wani income dan ya samu wani income ya gina kawai dan al'ummar kasuwar ne da kuma abokan cikin su su amfana da shi amma ba wai yayi dan neman kuɗi bane kawai wani abu ne wanda shi wanda yake kula da bayan gidan yake wankewa yake abin nan kawai dan samu abin da zai saiko mu da sabulu idan ka dan samu abin da zai amma ba wai dan
5: yanzu wani mataki za ku dauka kuma me za ku faɗa wa wanda wannan abu wato ya shafe su kai ko su tafi
4: mu a matsayin mu na shugabanni ai ba za mu zuba ido mu ci gaba da ganin kawai abubuwan da yake cutar da al'umma ni kaina wannan abu yana damuna ni kaina bana samun nutsuwa kuma bana samun bacci ne ainihin abu nan wannan abu yana damuna dalilin shine yau in ka ce to ka dauki matakin ka rufe wannan bayan gidan wallahi idan ka rufe wannan bayan gidan na tabbatar duk area muntin nan ka sake kawo wani conjunction ne wanda zai iya haifar da wata mummunan matsala to ni abinda nake fata shine gwamnati kuwa ce kuma gwamnati uba ne uwar kowa ce kuma uban kowa ne ni ina kira ga gwamnati ta taimaka mana wajen taga ta zamanantar da wannan bayan gida namu domin al'umma su amfana domin ita wannan ai gwamnati ai dama wani abu da zai taso akwai abin da ya fitar da dole zai kare mu agajin gwamnati mu muna neman agajin gwamnati a kan gawa da zai taimaka ta zamanin zaman da wannan bayi da
5: amma kun yi a rubuce ko kuma yanzu a kafa zan yi
4: a to alhamdulillah mun yi yanzu tunda mun yi a kafa fallin watsa labarai kuma da mu yi
0: Ya'u Aliyu Zakariya shugaban kasuwar Laushi da yake wunti a nan cikin garin Bauchi ke yin ƙarin haske kan bayan gidan da yake cin musu to a ƙuriya.

0: matan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da BRC2 FM a daidai wannan lokaci. Kuma da wannan lokaci zan ba masu sauraro dama don su shigo mu tattauna da su akan wani maudu'i. To maudu'i da zamu tattauna shi ne, kusan in ce dai damar da zamu bayar ta matasa ce, ko kuma in ce wanda suke cikin soyayya. Zamu dai iya cewa kusan kowa ma zai iya fitowa ya faɗa, ya kira, ya faɗa mana ra'ayinsa. Ga lambar wayar bari in faɗa kafin in faɗa muku abin da muke son jin ra'ayin naku. Lambar wayar ita ce 0806975570. Zan faɗa da turanci 0806975570. To abinda muke son jin ra'ayin naku shi ne, shin zaka ko zaki iya auren wanda baka so? Zaka ko zaki iya auren wanda baka so? To sai na ji ku. To gama wata layi tana kira yanzu, bari mu daga mu ci. Assalamu alaikum. Dawa muke tare?
1: Muna tare da Aisha.
0: Dawa?
1: Nana Aisha.
0: Nana Aisha daga ina?
1: Bauchi.
0: To Nana Aisha Bauchi a ina? To zaki iya auren wanda baka so? Nana Aisha ba za ta iya auren wanda baka so ba, to muna godiya. Ga wani layin mai ne. Wa alaikum assalam.

0: كان سوء قلبي يقول قدام النبي لمن اللي أرسلته.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labaran jiha mai karantawa Salu Isaac Ibrahim Makke da farko ga muhimman kanun su. Gwamnatin jihar Bauchi ta bada kayakin kashe kwashe shara ga al'ummar unguwar Jau. Idan da yar kula da tsafta da lafiyar jiki ta mai sau za ta gina ɗakunan baya guda tara wasu makarantun allo. An gargaɗi hukumar FEMA da kamfanin gina hanyoyi kan tona ramuka akan hanyoyin a basu ba tare da nuna alama ba. Wannan labarai da sau wayannan labarai kuma suna zuwa kai tsaye a tamashin biyar su gocin mobile tun iya radio gala radio garden da mai tuna radio da za ku sauke manhajar biyar su gocin mobile ta shafin play store ko store ko da shafin na internet a www.radio.com biyar su radio gocin da tuka sauran shafin sadarwar zamani da kuma ga cikakkun labaran kamar haka. Gwamnatin jihar Bauchi ta saya wa al'ummar unguwar Jahun da ke karamakon Bauchi baro baro guda 200 din taimaka musu daga kwai shara zuwa cibiyar zubar da shara da aka gina kwanan na kusa da kauyen wasanni wato Gens Village da ke Bauchi yake jagorancin kurantar sharar kwamishinan gidaje da muhalli a Naji Dan Lami Ahmad Kawule ya bukaci al'ummar unguwar su tabbatar suna amfani da cibiyar da kuma baro baron da aka ba su domin tsaftace kansu da kare lafiyar jama'a. Mushina wadda babban sakataren ma'aikatar Alhaji Yamai Muhammad ya wakilta yana ta kudurin gwamnatin jihar na tsaftace muhalli domin samar da lafiyar al'umma. Lajar Kawule ya gargaɗi kan zubar da shara barkatai da kuma cikin masu duka amfani da cibiyoyin tattara shara da kuma takamance da su a sassan jihar. Duk farko hakimin jihar Alhaji Aminu Yakubu Bauchi ya yi godiya ga gwamnati kan kawo ribar demokuraɗiyya a jihar Bauchi da sauran al'ummomi a jihar Bauchi. Ya yi kiran ga gwamnati ta yi ƙoƙarin kudu da hanyar mayar da shara ta zama dukiya domin samar da ayyukan yi da kuma shiga ga jihar. Hakimi ya kuma rubuta kan addini da masu rikiyar sarautu su wayar da kan mutanen jihar kan bukatar da ke akwai ta yin amfani da cibiyar tsara sharan ta Gems Village da ya kamata. Gidauniyar kula da tsafta da lafiyar jiki ta biso za ta gina ɗakunan baya guda tara a wasu makarantun allo da dundaƙile yiwuwar ɓarkewar cutar kwalara. Shugaban gidan jihar Alhaji Wakil Muhammad Sarki na sarkin samuwa mai sau ya bayyana karotin da ayarin cika aiki kan tsafta wato stg ya ziyarci makwata na tun allo a garin mai sau ya ce zangon da za su cika ta rigina ba hayan su mana da zangiyar malam salisu da ta malam halabu da ta malam rafi da ta malam alibasi inda ayarin ya gano almajirai suna ba haya ne a filaye. Rikin sumawan ya nuna kaduwa cewa wata makaranta mai dalibai sama da 200 ba ta da ɗakunan baya sai wata shidda baya ɗaya ta cika lamarin da ke sai da samuwa jiran yin baya a fili. A jiwa filin mamar sarki ne ya ce cin gidan da ta fara tutuwa masu ruhin taimaka a masarautar don su tallafa wa aikin ginin yadda ya ba da tabbacin cewa za a kammala aikin ginin a kan lokaci don hana ɓarkewar cutar kwalara a masarautar mai sauƙi. Dan zai tunawa an samu labarin wata barkewa cutar kwalara a baya-bayan nan a kwanan 2013 na jihar Bauchi. Dan takarar matsalar wakilai na mazaɓar Dazau Ganjuwa ƙarshen jami'ar APC Usman Yawo Shehu Darazau ya amince ɗan Alhaji Abdullahi Yakubu Shehu sarkin Soro zai daraktan kamfen ɗin Usman Yawo Shehu Darazau a zaɓen 2027. Wata sanarwar da kwamitin kamfen ɗin Usman Yawo Shehu Darazau na 2027 ya fitar ta ce nadin ya biyo bayan tukun masu ruwa da tsakanin jam'iyyar APC da kanan kudu sau da Ganjuwa da suka ba da shawarwari na jirgiya yan jam'iyyar uku don yanke shawara. Al'amarin da malam Sha'abuddin Bello Zalanga a matsayin sakataren kwamitin wani fitaccen ɗan siyasa da ke da goyon bayan jama'a karkara kuma ya ƙware a harkokin jam'iyya da tuba jama'a da neman goyon bayan su. Usman Yawo Shehu Darazau ya ce waɗanda aka naɗa muna tare da kiran su kan su kuma tsarin kamfe wanda zai gudu kan muhimman manufofi jawo jama'a ta tafiya da mutane a kowane gari da lungu ta sabo. Matakan da APC ya buƙaci magoya bayan sa su kasance su ta da yin kamfe kan batutuwan da suka shafi jama'a. Kawo shawarwari hidima da ce gudun jama'a maimakoncin zarafi da bada suna abokan hamayya. Ya ce kamfen ɗinsa zai gudana ne a kan abin da ake so cin kawai na aka zaɓe shi. Lura da tarihin da ya kafa da gudunmawa da ya bayar a ɓangaren jin daɗin jama'a. Wace siyasar gaba don kare suna jihar Bauchi ta yi ta dubu lalliyar iyali. Wannan labarai suna zo muku ne daga mita na 94.3. shiga
2: Anshawacin al'ummar jihar Bauchi su dauki matakan kariya daga yaduwar cutar ciwon gidan nan mai zafi da Hussein da cutar Abolo. Wani babban likitan ido a asibitin kowa na jami'ar Abubakar Tukur Abulewa da ke nan Bauchi da ta Fela Sharif ba da shawarar mutum da ke tattauna da wakilin makamashinsa. Ya ce cutar ciwon gidan ta Abolo mummunar cuta ce da ke jawo idanuwa su ja da zafi da rufe ido da sa kwanza. Cutar ta ce yaduwa kamar wutar daji musamman a irin wannan yanayi na damina. Ta Bello Sharif ya shawarci jama'a su kula sosai da tsaftar jikunansu da ta muhallansu a yayin da waɗanda suka kamu da cutar ya shi ne ta waje ba su hanzar tutuba likitoci mai kwanan yi wa kawunan su magani. Ta Bello Sharif ya nuna damuwa kan halayen da su ke nuna ta yin amfani da gishiri don maganin cutar, ya ce ana warkar da cutar amma ana amfani da maganin da bai dace ba na iya sa mutum ya rasa ganinsa. Shugaban ƙungiyar direbobin sufuri ta ƙasa NURTW reshen jihar Bauchi kuma Ismail Abubakar ya ja kunnen hukumar kula da gyaran hanyoyi ta tarayya FEMA da kamfanin da suke aikin gyaran hanyoyi a jihar kansu ta tona ramuka akan hanyoyin ba tare da sun yi alama ba don ganewa. Muna Abubakar ya yi gargaɗin ne a lokacin kaddamar da majalar Bauchi ta hukumar kiyaye haɗuwa ta ƙasa shiya ta 12 mai suna Safety Chronicles a wajen ɗandare mai tashin wutar Ansu da ke Bauchi. Da koka kan haɗin kuma da hukumar FEMA da ma'aikatan kamfanonin gina hanyoyi da suke nunawa da suke barin ramukan da suka tona waɗanda suke jawo haɗurruka a kan manyan ƙasan nan. Wannan NURTW ya bayyana kiyaye haɗuwa a kan hanyoyi da cewa nauyi ne da ke kan kowa da kowa domin kare rayuka da dukiyar masu amfani da hanya. Muna Abubakar ya ba gwamnatin jihar Bauchi kan ƙoƙarin da take yi wajen gina hanyoyi inda ya ce hanyoyi masu kyau suna da muhimmanci ga cigaban rayuwar tattalin arziki. Ya kuma yaba wa shugaban hukumar ta ƙasa Sheikh Usman Muhammad da kwamandan shiya da taimakon babban kwamanda na ƙasa Lai Adeboye kan ƙwarewarsu da cigaba da haɗa gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi a kan kiyaye haɗura. Ƙarshen labaran kenan kamu mai ban kwana ga maimaita rubutun bankaninsu. Kun ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta ba da kayayyakin fa shara ga al'ummar unguwar jihar da ke nan garin Bauchi. Nan kun ji cewa gidan ya kula da wuta da lafiyar jiki ta musamman za ta gina ɗakunan baya guda tara su makarantu da ke yankin. Sannan an gargaɗi hukumar FEMA da kamfanin gina hanyoyi kansu ji tona ramuka a kan hanyoyi suna barin su ba ta da nuna wata alama ba. Ƙarshen labaran kenan sai an jima.
3: Fassarar labaran jiha ake a kasuwar na daga nan BMC 2.0.

0: Barka da zuwa masu sauraron mu masu daraja. Barkanmu da zuwa shirin Pop Connect. Shirin da ke kawo muku labaran ƙarfafawa ya haɗa ku kai tsaye da kyakkyawar makoma da kuma jajircewar al'umma daga sassa daban-daban na Najeriya. Ni ne Adesoji Adeshina. A yau za mu tattauna wani muhimmin ɓangare na shirin Pop Connect. Ɓangare ne mai matuƙar muhimmanci kuma yana da matuƙar amfani. Haka kuma batu ne mai matuƙar sarƙaƙiya amma yana da matuƙar muhimmanci. A yau muna tare da ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi da haɗa kowa cikin al'umma. Malama Sadiqa Ibrahim za ta yi mana bayani kan cin zarafin da ya shafi jinsi, wato gender-based violence, da kuma yadda ake tabbatar da cewa an haɗa kowa cikin wannan shirin. Za ku saurare ta kuma na yi imani za ku koyi abubuwa masu yawa daga bayanin da za ta yi mana a yau. Malama Sadiqa, barkanki da zuwa cikin shirin.
1: Na gode kwarai Adeshina, ina farin cikin kasancewa tare da ku.
0: Kafin mu shiga tattaunawar mu kai tsaye, za mu ɗan tsaya hutun gajeren lokaci idan mun dawo za mu ci gaba. Kada ku canza tasha, kada ku tafi kwaye.
2: Amina, shin ba ki san muna cin alheri jimu-jimu ba?
3: Alheri kuma? Wani irin alheri?
2: Shirin wato shirin inganta rayuwar iyali da ƙarfafa tattalin arziki. Gwamnatin tarayya tana tallafawa iyali marasa ƙarfi da masu buƙata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku, wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
3: Da gaske? Gwamnatin tarayya suna ba da waɗannan kuɗaɗe?
2: Ƙwarai kuwa, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 900,000 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000. Yayin da wasu dama sun riga sun ga cikakken kuɗin su na naira 75,000.
3: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
2: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankin ku, ko kuma ki tafi kuma ki fasa jeta na yankin ku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ku gabatar da ƙorafi, ki kira 969 kyauta a kowane layin BTN. Shirin Hop ya fara kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace su. Alheri mai yawa yanzu. Wannan saƙo ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jin ƙai da rage talauci ta Jaringa.
4: NCTO bringing hope our way. Hope connect.
0: Barkanmu da dawowa. To yanzu za mu fara tattaunawar mu. Tambayata ta farko ita ce, mun lura cewa mafi yawan masu karɓar tallafin shirin mata ne. Me yasa haka?
1: Na gode ƙwarai da wannan tambayar. Tambayar da ke cikin zuciyar mutane da yawa lokacin da suka ji cewa mata ne ake ba wa wannan tallafi. An yanke wannan shawara ne saboda akwai buƙatar a ƙarfafa mata. Wannan ƙarfafawar tana ƙarfafawa mata su ƙara shiga harkokin kasuwanci cikin al'ummominsu, kuma hakan yana taimakawa kai tsaye wajen rage talauci a cikin al'ummominmu. Yana da matuƙar muhimmanci mutane su sani cewa tun daga farko an tsara wannan shiri ne domin mutane su dogara da kansu, su samu ƙarfin tattalin arziki, kuma su kasance a cikin shiri wajen fuskantar matsalolin tattalin arziki. Idan ka ƙarfafa mace, a zahiri kana ƙarfafa al'umma baki ɗaya ne, kuma wannan shi ne abin da muke so mu cimma.
5: Such report goes to the GRM unit due to the clearance of the family and then report is supposed to family. The GRM officer now takes it to the gender office to now dissect the issue. So they have several types
1: of. Akwai matsaloli da suka shafi ma'aurata kawai, sai kuma manyan matsaloli irin su GBV, gender based violence kenan, wa'inda za mu yi ƙarin bayani a kansu a nan gaba.
6: Sai
3: hakika yanzu idan muka dubi wannan batu kamar da kika ce akwai kananan matsaloli da mai matsaloli to ta yaya shugabannin al'umma masu ruwa da tsaki za su taimaka wajen rage cin zarafin da ya shafi jinsi tare da karfafa
1: mu shiga kowace al'umma muna shirye da shugabannin al'umma shugabannin addini da sarakunan gargajiya cewa zamu zo domin wayar da kan jama'a tare da sanar da su masu cin gajiyar shirin abin da zamu saboda haka muna dogaro da waɗannan shugabanni domin su karfafa jama'a su bawa shirin haɗin kai cin zarafi na iya kasancewa cin zarafi ta fuskar tsirrai cin zarafi na jiki cin zarafi ta fuskar tattalin arziki da sauran nau'o'in cin zarafi daban-daban saboda haka muna dogaro da waɗannan rukuni na shugabanni domin taimakawa wajen rage faruwar irin waɗannan matsaloli
3: madalla wannan bayani ya bada haske sosai idan ka karfafa mace ka karfafa al'umma baki daya irin wannan cin zarafi ne da ba a cika magana a kansa saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ce da kuma nuna musu ya amma akwai maza da ake cin zarafi ba lallai ta fuskar
1: saboda haka muna dogaro da goyon bayansu muna fatan idan mace ta zo da wata matsala shugabannin gargajiya shugabannin addini ko duk wanda take dauka a matsayin jagora a cikin al'umma zai saurare ta ya kamata su kula da koke-kokenta ko matsalar karama ce ko babba kuma kamar yadda na faɗa muna da tsare-tsare da aka tanada waɗanda za mu yi ƙarin bayani a kansu a yayin tattaunawarmu za mu tattauna su
3: ina so in sake dawo da ke kan wannan an saba cewa mata su ne masu sarrafa
1: haka ake cewa
3: amma wasu lokutan muna ganin akasin hakan ke
1: faruwa hakika saboda haka mu ma muna yaƙi da cin zarafin maza irin wannan cin zarafin ne da ba a cika magana a kansa ba saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ce da kuma nuna musu yatsa amma akwai maza da ake cin zarafin su ma ba lallai ta fuskar duka ba amma cin zarafi ta fuskar motsin rai yana da muhimmanci a gare mu domin idan namiji ya kwashe yini yana aiki sannan ya dawo gida sai a ci gaba da masa fada ba kankautawa wannan na iya shafar tunaninsa yana iya jefa shi cikin damuwa yana iya sa ya kamu da rashin lafiya idan kuma ya kamu da rashin lafiya abin zai shafi iyalinsa ƴaƴansa da za su rasa kulawar uwa na gari haka kuma al'umma za ta rasa gudunmawar da mutumin yake bayarwa saboda haka cin zarafi
3: ne yanzu idan muka bi wannan shiri ko da yake ba mata kadai aka yi ba an yi shi ne domin iyali baki daya amma mata su ne masu karɓar yaya batun cin zarafi ta fuskar tattalin arziki shin kuna samun irin waɗannan matsalar kuma ta yaya kuke magance ta
1: muna samun irin wannan misali idan namiji ya karɓe kuɗin daga hannun matar ya yi amfani da su a wani abin da ba a tanada ba misali zai iya karɓar kuɗin ya yi aure mun ga irin waɗannan a lokutan baya ko kuma ya karɓe su saboda yana son yin wani auren ko kuma ya kashe su wajen shaye-shaye ko wani abu makamancin haka saboda haka kamar yadda na faɗa tun farko jami'anmu suna cikin al'umma a kowane lokaci kuma abinda muka fi ba wa muhimmanci shine kiyaye sirri ba ma son kowa ya san abin da ke faruwa a cikin iyali muna son iyali su kasance cikin kwanciyar hankali da amincewa da abin da muke yi ba namiji kadai ba ba mace kadai ba muna bayyana musu dalilan da yasa aka kawo wannan shiri da kuma dalilin da yasa aka bayar da waɗannan kuɗi ga iyali an kawo wannan kuɗi ne domin amfanin iyali baki daya ba domin mace ta yi amfani da shi ta kadai ba an ba da kuɗin ne domin iyali domin inganta abinci mai gina jiki domin kuɗin makarantar yara domin ƙananan sana'o'i ko duk wani abu da zai amfani iyali baki daya
3: madalla na ga ya dace mu fito da wannan hoton domin tun a farko mun yi magana akan shugabannin al'umma mun yi magana akan abin da ya kamata a yi idan miji ko wani ɗan uwa ya karɓi kuɗin saboda haka ya zama dole mu fayyace wannan sosai domin masu sauraron mu su fahimci abin da muke magana yanzu za mu ɗan tsaya domin mutum gaji da lokaci idan mun dawo za mu ci gaba da tattaunawa.
6: gaskiya lokacin rayuwa na din da kwai inda yake amma da cash din transfer ya zo yanzu ka yana jin rayuwa din da dan da dadi ma za a ce ko da aka tallafa din da dadi kam mun ji da dadi shi da na fara samu da jari ya yanke ina zaune da yara ya zanyi ashe Allah yace kar ki fadi ya zaki kawai sai ni zo na samu wannan kudi da ake tallafi sai ce kai bari in koma aiki na da na saba sai da na kama yin sana'a nan ni kama yin sana'a nan kai sai ni ji dadi sai na tura yara na makaranta sai ce kai ma tun da na samu tallafin nan makarantar giran nan ba zai dauki yara na ba yara biyu sai na tura su Kano amma a lokacin da bamu samu ba banda hanyar da zan yi in tura yara nan makaranta da na kama sana'a nan kawai sai na tura yaran da suka je makaranta wannan yaje Kano wannan yaje abu kuma wallahi akan wannan abun ne da tura su dan banda wani sana'a illa shi kuma taimakon da aka yi muna ni da aka yi min taimako mata na fadi a'a wannan kudin ne za su muna abu na ce ni na ga hasul minima sai na kama sana'a da su
4: NCTO bringing hope our way.
0: Welcome da dawowa. Yanzu mun ci gaba da tunawar mai. Wace rawa maza za su taka wajen tallafawa ga karfafa mata domin wannan tallafin ya zama nasara ga iyali baki daya.
1: Da farko dai ya kamata namiji ya fahimci cewa ba ka wannan shiri bane domin a kalubalanci matsayinsa ko kuma a sa mace ta kalubalance shi. An ka wannan shiri ne domin tallafawa iyali. Saboda haka ya kamata maza su zama abokan haɗin gwiwa su zauna tare da iyalinsu su yanke shawara tare wannan yana da matukar muhimmanci ya kamata namiji ya tallafa wa mace domin kamar yadda na faɗa tun farko wannan ba karfafa mace kadai bane karfafa iyali ne baki daya lokacin da wannan kuɗi ya shiga cikin iyali aka yi amfani da shi yadda aka tanada yara za su koma makaranta iyali za su sami ingantaccen abinci namiji ya kamata ya fahimci cewa wannan ya rage masa wani babban nauyi domin su abu ɗaya ne iyali guda ɗaya ne idan baya damuwa da abin da za a dafa a gida ka san mata masu kula da iyali ne lokacin da aka ba mace kuɗi mutanen farko da take tunani su ne iyalinta musamman ƴaƴanta lokacin da namiji ya dawo gida ya samu abinci a shirye hankalinsa zai kwanta saboda haka ba za mu ci gaba da samun yawan matsalolin hawan jini da makamantansu ba me yafi dacewa mu fara yi mu mayar da yara makaranta ne mu ajiye wani bangare na kuɗin domin ajiya kamar yadda mata suke yi ko kuma mu sayi ƙarin abin kayan abinci domin inganta abincin iyali lokacin da namiji ya zauna ya tattauna waɗannan abubuwa tare da iyalinsa hakan yana ƙarfafa haɗin kai kuma mace za ta ƙara girmama shi ta ji cewa shi ne shugaban gida wannan shi ne abin da shirin yake son cimma
0: wannan abin farin ciki domin hakan yana nuna cewa idan namiji ya samu kwanciyar hankali a gida zai fi iya yin aikinsa
1: hakika
0: amma idan muka duba ta wata fuskar ta yaya za ku tabbatar cewa maza ba za su daina ɗaukar nauyin iyalansu ba saboda wannan tallafin

0: an kawo wannan shiri ne domin tallafa wa iyali ba domin ya maye gurbin nauyin da ke kan namiji ba saboda haka idan wani namiji ya fara yin sakaci da nauyinsa jami'an mu suna nan za su je su tattauna da shi muna kuma samun taimako daga shugabannin al'umma ana bayyana masa cewa wannan shirin ba a kawo shi bane domin ya dauki masa nauyin da ke kansa an kawo shi ne domin tallafa masa idan yayi watsi da iyalin sa to yayi abin da bai dace ba hakika shi ma cin zarafi ne saboda haka mun riga mun tantance cibiyoyin da ke bada irin waɗannan ayyuka a kowace jiha idan mace tana fuskantar matsalar watsi da iyalinta wannan shi ma wani nau'in cin zarafi ne idan ta sanar da jami'an mu bayan an bi matakan da suka dace za a tura su zuwa cibiyar da ta dace ko ofishin yan sanda ko wata cibiya da aka tanada domin irin wannan taimako
1: da yake muna magana kan tallafin da iyali za su iya amfani da shi wajen yin wasu abubuwa da ba za su iya yi ba a baya saboda karancin hali shin wannan yana ba iyali damar ajiye wani bangare na kuɗin domin wasu buƙatu na gaba
0: eh haka ne zan baka misali akwai wata karamar hukuma a jihar Jigawa mai suna Taura akwai wata al'umma a can a duk inda muka je muna gaya wa mutane cewa kada su kashe kuɗin gaba ɗaya wajen amfani kawai su yi kokarin bunƙasa shi ba ma gaya musu abin da za su yi domin su ne suka fi sanin abin da al'ummar su take bukata idan al'umma ta gano abin da ya fi dacewa da su sai ta haɗa kai domin cimma wannan buri a wannan al'ummar da ke karamar hukumar Taura matan yankin sun yanke shawarar cewa za su rika tara kuɗi tare kuma za ka iya tabbatar da wannan labari yana nan a YouTube BBC ta yi rahoto a kansa haka kuma Channel Television ta wallafa shi kowace mace tana bayar da naira 1,000 lokaci zuwa lokaci ban tuna tsawon lokacin da suka ɗauka ba amma daga ƙarshe suka sayi motar gob kuma suka mayar da ita motar ɗaukar marasa lafiya ta al'ummarsu
1: wannan ya nuna cewa ƙarfafawa ta haifar da al'adar ajiya
0: kuma wannan al'adar ajiya ta zama hanyar ceton rayuka domin yanzu muna magana ne akan lafiyar mata masu juna biyu da lafiyar iyaye da lafiyar yara da agajin gaggawa abu mafi kyau shine dukkan al'ummar sun amince cewa wannan ɗaukan marasa lafiya ce saboda haka babu wanda zai ce zai a remotar ya je gari da ita a'a an ware ta ne domin gaggawa idan mace za ta haihu ko yaro ya yi rashin lafiya ko miji ya kamu da rashin lafiya ana amfani da motar ne domin kai su asibiti ba wanda zai arota domin zuwa siyan abincin dabbobi ko wata tafiya ta kansa saboda haka irin waɗannan nasarori ne suke samun farin ciki
1: irin waɗannan labarai da nasara ne muke son gani a sauran sassan ƙasa kuma zan iya cewa wannan babban abin alfahari
0: I don't say we've never seen any ba wannan kadai bane muna da irin waɗannan labaran nasara da yawa ina da tabbacin cewa za ku ji wasu daga bakin sauran bakin da za su zo cikin wannan shiri
1: madalla saboda haka za mu iya cewa wannan nasara ce kuma tana nuna cewa muna kan hanya madalla muna warware matsaloli kuma da gaske muna kawo fata mai inganci a fadin mutum yanzu za mu ɗan tsaya domin mutum
2: Amina, shin baki san muna cikin alheri jumu'u ba?
3: Alheri kuma? Wani irin alheri?
2: Shirin Hope, wato shirin inganta rayuwar iyali da ƙarfafa tattalin arziki. Gwamnatin tarayya tana tallafawa iyali marasa ƙarfi da masu buƙata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali
3: Da gaske? Gwamnatin tarayya tana ba da waɗannan kuɗaɗe?
2: Kwarai kuwa, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 900,000 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
3: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
2: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankin ku, ko kuma ki tafi community facilitator na yankin ku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ko gabatar da ƙorafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin ATM. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace su. Hope alheri mai yawa yanzu. Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jin ƙai da rage talauci ta tarayya.
4: NCTO bringing hope our way. Hope connect.
3: Welcome to Dawa. To yanzu mu ci gaba da tattaunawa. Ta yaya shirin Hope yake aiki tare da jami'an al'umma domin tabbatar da cewa ana kai rahoton cin zarafin da ya shafi jinsi?
0: Cin zarafin da ya shafi jinsi wani abu ne da ba wanda yake so ya faru. Abin takaici ne a ce hakan ya faru. Saboda haka shirin yana ba da muhimmanci sosai wajen wayar da kan jama'a domin a hana faruwarsa. Amma idan ya faru, wajibi ne jami'an al'umma su kai rahoto nan take. Da zarar sun samu rahoton, sai mu miƙa shi ga jami'an jiha. Akwai tsarin matakai-matakai na kai rahoto.
3: Wato akwai tsarin da ake?
0: Akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi DBB, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri. Domin ba za ka so a riƙa yaɗa sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matuƙar sirri.
3: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu. Dangane da yadda ake karɓar rahoton domin saurin ɗaukar mataki. Shin hakan yana nufin kuna da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin gajiyar shirin? Musamman mata, za su iya amincewa da su kai musu irin waɗannan rahoton?
0: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma. Amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa wa wani jami'in al'umma ba, musamman idan jami'in ɗan uwansu ne ko maƙwabcinsu. Tana iya jin tsoron kada labarin ya faso. Saboda haka, muna da jami'ai a matakan jiha da ke kula da irin waɗannan batutuwa. Da zarar an samu irin waɗannan rahoto cikin awa 24, dole ne a fara ɗaukar matakai.
3: Cikin awa 24?
0: Cikin awa 24 da karɓar irin waɗannan ƙorafi, dole ne a fara aiki a kansa. Muna da ƙa'idoji da ake bi idan mutum ya shafi GBV, da za a zaunar da wanda abin ya shafa, a yi masa bayani kan yadda tsarin yake, a tambaye shi. Kana so a kai wannan batu zuwa mataki na gaba? Kana so mu taimaka maka ta wannan hanya? Hakika, ana yin tambayoyi domin idan wanda abin ya shafa bai amince a kai batun zuwa ƴan sanda ko asibiti ba, ba za a tilasta masa ba. Misali, idan mutum fyaɗe ne, abu na farko da ya kamata a yi shi ne akwai wanda aka abin ya shafa asibiti, amma dole ne a fara samun amincewarsa.
3: Bari in yi amfani da wannan. Mun yi magana kan wanda yake daga cikin manyan zaifuka, amma tun farko kun yi bayani akwai nau'o'in cin zarafi. Misali, hana mutum amfani, ko yi mata magana mai zafi, ko cin zarafi ta baki. Shin a irin waɗannan lokutan ma ana bin wani abu?
0: Kamar yadda muka faɗa, matsaloli suna da matakai daban-daban. Wasu sun fi wasu tsanani. Ba kowace matsala ba ce ake ɗaukar matsayin GBB. Batutuwan GBB su ne irin su cin zarafi ta jiki, cin zarafi ta tattalin arziki, cin zarafi ta fuskar tunani ko musgunawa. Amma idan matsala ce ta yau da kullum, misali, jiya kun ba mu wannan kuɗi, amma ina so in sayi abinci, mijina ya ce a'a. A irin wannan yanayin, jami'in al'umma, community facilitator, zai iya shiga ya warware matsalar, ba sai an ɗaga batun zuwa manyan matakai ba. Amma idan batun ya shafi cin zarafi musamman, dole ne a ɗaga shi zuwa mataki na gaba cikin awa 24. Wannan wajibi ne, kuma kiyaye sirri ma wajibi ne.
3: Wannan abin ƙarfafa gwiwa ne. saboda haka yana sa mutane su fara amincewa da tsari. Amma ina so ki dace shin kun taba samun irin waɗannan kwarfa-kwarfa kuma aka warware su cikin wannan lokacin da kika ambata?
0: Eh, ban sani ba ko jami'ar GRM ta gaya muku adadin kwarfa-kwarfen da ake samu, amma duk kwarfa-kwarfen suna wucewa ta hannunsu, su ne kuma suke rarraba su zuwa sassa da suka dace. Misali, idan mutum ya shafi jinsi sai a tura mana, da zarar jami'in da abin ya shafa ya karɓi rahoton, akwai tsarin mayar da martani.
3: Wato akwai tsarin bayar da rahoton abin da aka yi.
0: Hakika, da zarar an magance matsalar ko kuma idan ba a magance ta ba, dole ne a mayar da rahoto zuwa sashen GRM. Saboda haka wannan tsarin yana aiki. Kuma kamar yadda na faɗa tun farko, idan mutum ya shafi cin zarafi, muna da referral pathway, wato tsarin tura wanda abin ya shafa zuwa wuraren da suka dace. Mun riga mun tantance cibiyoyin da za su duba, za su ba da taimako a kowace jiha. Mun tantance ofisoshin 'yan sanda, mun tantance asibitoci da za su iya kula da irin waɗannan mutane. Misali, idan mutum fyaɗe ne, za a kai wanda abin ya shafa asibiti da ke da kayan gwajin fyaɗe da kuma likitocin suka san yadda ake kula da irin waɗannan lokuta da kuma yadda ake gudanar da rahoton shari'a. Haka kuma, muna tantance ofishin 'yan sanda da suka dace da karɓar irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen. Idan kuma cin zarafi ne ta jiki ko wani nau'i na cin zarafi, ana iya kai rahoto zuwa wurin da ya dace. Kuma idan namiji ne yake fuskantar cin zarafi har ya kasa samun kwanciyar hankali a gidansa saboda yawan hayaniya da tsangwama, shi ma yana iya zuwa ofishin 'yan sanda ya nemi taimako. Waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin al'ummominmu. Saboda haka, shirin ya tanadi hanyoyi da za su taimaka wajen magance su idan sun taso.
3: Lallai wannan ya nuna cewa an yi dogon nazari da tsari kafin asibiti ya fara. Domin daga abin da kika bayyana, ba wai kawai an ce idan matsala ta taso a kai rahoto ba, an kuma tanadi wuraren da za a kai wanda abin ya shafa domin ya samu taimako. Wannan abin ne ba wai.
0: Hakika, tun kafin a fara aiwatar da shirin, an gudanar da cikakken nazari, an duba irin matsaloli da za su iya tasowa, an kuma shirya hanyoyin magance su. Saboda haka, ba wai idan matsalar ta taso ne za mu fara tunanin abin da za mu yi ba. Tun da farko, an riga an tanadi hanyoyin da za a yi.
3: Wannan yana ƙara tabbatar wa mutane cewa shirin yana da tsari, kuma ana kula da horar masu cin.
0: Haka ne, kuma wannan shi ne abin da muke son jama'a su fahimta. Muna ƙarfafa duk wanda ya fuskanci kowace irin matsala da ta shafi wannan shiri da kada ya yi shiru ya kai rahoto, domin idan ba a kai rahoto ba, ba za mu san cewa akwai matsala ba, kuma idan ba mu san akwai matsala ba, ba za mu iya magance ta ba.
3: Malama Sadiqa, kafin mu kammala wannan tattaunawa, wani sako kike son isar wa 'yan Najeriya masu cin gajiyar shirin da kuma sauran 'yan Najeriya?
0: Sako na ga masu cin gajiyar shirin shine su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata. Su yi amfani da kuɗin tallafin domin abin da aka tanade su. Su yi amfani da su wajen inganta rayuwar iyalinsu. Haka kuma, idan suka fuskanci wata matsala, kada su ji tsoron kai rahoto. Shirin ya tanadi hanyoyin sauraron ƙorafe-ƙorafe da kuma magance su. Saboda haka, kada su yi shiru, su sanar da jami'an da abin ya shafa. Ga sauran 'yan Najeriya kuwa, ina kira gare su da su ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da suke inganta rayuwar al'umma, su kuma taimaka wajen kare mata, yara, maza da duk wanda yake cikin wani hali na rauni. Domin idan muka haɗa kai, za mu iya gina al'umma mai zaman lafiya, adalci da ci gaba.
3: Na gode kwarai Malama Sadiqa Ibrahim, mun ji bayanai masu matuƙar amfani da gare ki. Mun koyi muhimmancin kare mutuncin mutane, mun fahimci yadda ake kai rahoton cin zarafi, mun kuma fahimci cewa akwai tsarin da aka tanada domin tabbatar da cewa duk wanda ya fuskanci wata matsala zai samu taimakon da ya dace. Na gode kwarai da kasancewar ki tare da mu.
0: Na gode kwarai da gayyata.
3: Masu sauraro, mun kasance tare da Malama Sadiqa Ibrahim, ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi da haɗa kowa cikin al'umma. Ta yi mana bayani kan yadda shirin 4 ke kare masu cin gajiyar shirin daga cin zarafi.
1: ta kuma bayyana yadda ake karbar korafin korafin yadda ake kiyaye sirri da kuma yadda ake tabbatar da cewa waɗanda suka fuskanci matsala sun samu taimakon da ya dace. Mun gode da kasancewa tare da mu cikin shirin Hope Connect. Domin ƙarin bayani ku ziyarci nctco.gov.ng ko kuma ku kira 969-CHOUTA a layukan MTN. Haka kuma kuna iya tuntuɓar jami'an shirin da ke yankin. Ni ne Adesoji Adeshina. Sai mun sake haɗuwa.
5: Of course, I will see you on the next one.

0: asai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyewar lakar ciki zazzabi mai tuka kwakwalwa ga garan maganin asibiti da saddamar likita
1: kai mallam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: wallahi kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: ji mana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sassaƙe ka rika tura mutane anya
0: mallam ka ga mu nan muna ba da maganin komai sai kun je asibiti ba maganin asibiti ko tsaya nan ku akwai araha wanda yau cin kun je asibiti ma kukan dawo gare mu nan mu akwai rahusa
1: yawa mallam sai yanzu na bayyace ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka bi dacewa su ga marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: Buzi sai magunguna barkatai da sabon tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Sani Muhammad Tambari

0: shi ya ga ina suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari sa kullun bana gabuwa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.

kasancewa tare da biyar sito FM akan mita 94.6. Adamu Muhammad Muhammad kewa mai sauraro barka ya muci ma da fatan ana nan da hutun karshen mako lafiya. Mai sauraro na karɓa yake a hannun abokiyar aiki na Kadijar ruwan fanda. Sha sai wuce a gaida gida. Wato ko mai sauraro baraka shagala ba? Muna ɗauke da shirye-shirye masu ilmantarwa faɗakarwa game da nishaɗantarwa dan ɗebe maka cewa

0: ያለችው አይደለ?
1: አጭን ቆሜ ስለሆነ እንደዚህ ያለ ከሰንቺው አዳርብ ያርሲ ዶይ ከመጣች ስለደው ያድጎሽዳ የዝቋ ወቁምቼ ዋጂ ቀርፒሽ ረብ ምንሳው ወቁችን ዛሙካ ማካሽሩ ምናገባ ሽርነና ሐስከም ስለንቺ ታርጋ ፕሮፌሰር ዙበይራ አቡበከር ማለቂ ማላ ቢስሚላ
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ينتم كتابا ati gaba da karatun mu na wannan littafi mai suna al muqaddimatu al iddiyya lil jama'at al asariyya fi mazhab al imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala qali abul hasan ali al maliki ashadili idan ba manta ba muna karshen bayani dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen kome idan an yi aure an yi saki sai kuma batun kome batun kome din nan yana babi ne na ainihin saki daga aure sai saki la qadar Allahu zalim ba a fatan haka ya faru amma dai idan abu ya gagara ko ya fakkara to karshe sakin za a yi anan malai yace faslu ولفصلين مسمى قال في الرسالة يا فداتك للتافي الرسالة وانا يا ابن للتافي الرسالة يا رجعي وما للتافي الرسالة يا نادو مهمة شكرية كذكي وانا شين يضام شقا إذا منقم وانا للتافي إن شاء الله تعالى يتي وله ينادى حال أي للمطلق zawjatahu ga wanda ya sake matarsa yana da halin yin me arrajatu fil lati tahidu yayi kome ga matan da take jinin al'ada wanda take haila to daga nan zamu iya fahimtar cewa kamar matan da bata haila idan an sake ta ba za a yi mata kome ba kenan alhali ba haka abin yake ba domin saboda wanda ba ta haila idan an sake ta za a iya yin mata kome haka ma wanda take haila idan an sake ta ita ma ana iya yin mata kome sai dai kowannen su akwai adadi ko kuma akwai ka'idan da aka zayyana amma idan mace tana jinin haila tana yin jinin al'ada mijinta ya sake ta to zai iya yin mata kome malam tadkhul fil haidati salisa matukan bata shiga haila na uku ba fil hurrati a cikin ya bi mana idan ya ce awi saniya ce fil amati ko kuma haila ta biyu idan bai wuce saboda ya idan an aure ta sakin da aka bata aka baka dama kai mata saki uku ne haka ne ko to haka ma jinin da za ta yi uku ne wannan uku ne wannan uku ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in thalathata quru'in ana nufin haila uku ko ana nufin tsarki guda uku sannan da aka yi ta bayanai sai Allah tabaraka wataala yace me yace at-talaqu marratani fa insaqum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin sannan sai fadi wata kaida haka ne ko wato saki guda biyu ne saki guda biyu shine kake da yanci wannan ki yake gwada ɗaya kana da yanci biyu kana da yanci amma aya ta gaba sai ta ce me fa in talaqaha idan ya sake ta to fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fata halatta gare shi sai sai ta aure wani mijin daban. To shi yasa in ka dauko lissafi daga farko, duk da kasancewa ayar farko ta ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua, wannan yana nufin saki da yake duk matan da aka sake ta saki ɗaya tana jinin al'ada, to za ta zauna jini uku. Idan ta yi jini uku, mijinta bai sai mayar da ita ba, bai sai mayar da ita ba, sai dai ya sake ba da sabon sadaki. Kun ga kenan, akwai hikima mai yawa idan ya kasance mace tana jinin al'ada, da aka ambaci guda ukun nan. Tunda in ta yi na farko za ka iya mayar da ita, in ta yi na biyu za ka iya mayar da ita, in ta shiga na uku kuma shi kenan, ba yadda za ka yi ka mayar da ita. Haka ma saki na farko idan ka yi za ka iya mayar da ita. Sai ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sai ka ce saki biyu. Shi ma idan ka yi saki biyu za ka iya mayar da ita. Za ka iya kuma sallamanta ta tafi gaba daya. Kun ga kenan, an ba ki dama. To amma fa in sallaqaha to fala tahillu lahu. In ya sake ta saki na nawa, bayan biyu na uku kenan, to ba ta halatta gare ki. Kamar yadda wancan salasata qurui din nan idan ta tsallake bai sai mayar da ita ba sai an sake sabon aure, to haka ma wannan idan ya mata saki uku bai sai mayar da ita ba sai ta auri wani mijin daban, sai hukuncinsu ya dan bambanta. Ina fata an gane. To waɗanda ba sa jinin al'ada fa, wannan ana maganin matan da suke jinin al'ada. Yasa aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna jami'in su su mata, an saki wancan, an saki wancan, an saki wancan, dukansu suna jinin al'ada. To yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua, to idan ba sa yi ba, wallahi ya itta min al mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna. Sai Allah ta'ala ya ce, to wanda ba sa jinin al'ada saboda shekaru da yawa, ko kuma saboda ƙarancin shekaru, ko kuma kwata-kwata ba sa yi, to idan an sake su watanni uku za su. Amma abin da zai baka mamaki shi ne waɗansu alƙalai sai su ruɗe, ko ba sani ba ne, idan aka sake mace sai a ce ta je ta yi wata uku. To kai ya za ka yi wannan hukunci a matsayinka na alkali? Kai wawa ne ka tambaya mana tana jinin al'ada ne ko ba ta yi? Duk alkalin da a kotunsa aka sake mace ya ce ta je ta yi wata uku sannan ta yi aure, to wannan ya gwada alkalin jahili ne, kuma bai cancanta ya alkalance ba, don barna yake. Don ga har ma ya koma na zamani, ko a cikin konstitution din an ce watanni uku ne mallam abokan. Wani tushen din Bature ma idan ka saki mata yaushe ya ce maka ka mayar da ita, yaushe ne baka da ƴancin da za ka mayar da ita? Wai a cikin konstitution din Bature sau nawa ake sake mata? Mu dai mun sani a zamanin jahiliya, kuma na san konstitution din Bature da baƙaƙen da suka zama Turawa ƙarfi da yaji, na san duk a tsarinsu shi ne ko sau nawa kana iya sake mata, domin mafiya yawa su ne suke da aƙidan ko suke sake matansu saki ɗari. Idan mutaranta ya bace sai ce na sake ki saki ɗari, idan aka sake taɓa ki aka ce haɓa kai ko ya ce dubu, a ce haɓa kai ko ya ce miliyan, saboda duk ya san a banza ne ya tafi. Don jahiliya abinda suke yi kenan. Sai na sani kamar Nasara, shi idan suka yi abin nan ma ba a saki, kafin a yi saki yana da wahala. In ka wuri mace to ta zama alaƙaƙai ɗinka kawai, haka za ku ƙarasa, kuma yana jin ba a mata kishiya ku? Amma ba a dabarin da fasto zai yi a mata kishiya? Babu dabara? Wato guda ɗaya kawai? Ok, sai dai akwai wanda suke a outside, wannan kan kaga dama kai goma, wala mutaki za ta yi akidari, wato kilakai. An san kilakai ko? Wani ba bai san kilakai ba, an ka tambayi ki fasara sai ce kulki yake nufi. Kai me kilakai? kilakai kulki ko to kai abokin sa me kilakai matan matan da take waje a ai wayo yake so yayi ina so yayi wayo ne to kun gani yasa naki muna fassare da Hausa ma ba abin nan ba eh karuwa amma dai wani ne fa la muku ta baya eh wani ne yawa akwai wani ne wala eh to yasa wani karatu ma to nan yasa ya sake jin sa eh Allah ya kyauta saboda haka mutum da bata jinin al'ada kamar yadda muka ambata saboda lalura saboda bata da lafiya saboda shekaru saboda karancin shekaru ko kuma haka Allah yayi ta to idan an sake ta wata uku za ta yi to shine mafi aiwa kai ga alƙalan suna ce wata uku kuma ba daidai bane tambaya za ka yi kina jinin al'ada eh to sai kin yi guda uku baki jinin al'ada eh to wata uku baki saboda haka kafin wata uku ya kare yana iya maida matsala in ya kuskure ya bari wata uku ya kare to fa sai yadda ta yi da shi mana sai da sabon sarai amma kuma in saki uku ne koda ba ta jinin al'ada in dai ya mata saki uku to baya da za ya gyara kiyasa kullun nake jaddada wa mutane wallahi su tsoraci Allah su bari in saki uku lokaci guda in koda ka je ka dauki fata wanda suke ce saki ɗaya ne zaka shiga rudani duk mutumin da ya saki matarsa saki uku lokaci guda to sai kaga Allah ya hada ki da fitina ko da an mayar masa da ita wani abu yana faruwa tana da kishiyoyi ko abin nan wata kishiya tana iya fadin magana sace da man zaman zina kike yi ta hada ma da mijin ko kana kusa sace ɗayan iska kawai sai ka maza sai ta ce ba saki uku kai ba kuma wai ka je ka samu wasu malamai yan ciwa sun ce maka ɗaya ne ɗayan iska kawai tafi wancan ɗaki tafi wajen karuwanka za ku ji maganganu iri daban-daban shi yasa kaga tun da farko ma kar ka yi uku in kuma kai uku gara ka sallame ta ta tafi sai ta je gidan wani in ka kwato ta da ƙarfi kenan ka kasa kwato ta ka hakura duk ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan 'ya'yan da suka samu a tsakani ba mai musu gori ba mai faɗa musu bakar magana amma wallahi matukan kayi uku aka zo aka sake mayarwa to za a ta faɗin bakakin maganganu iri daban-daban ana iya samun wata matar za ka sake ta saki ɗaya har uku ku rabu ta je wani gidan su yi rikici ya koro ta da saki uku ta sake dawowa hannunka ku sake rikici ka sake sake ta saki uku ta koma can kuma sun yi rigima ya sake sako ta saki uku to sai dai irin waɗannan mata dama za a samu tsakaninka da su to wanda ku haɗu a hanya ku biyu ne kan ba zan ya za a yi ba ba zan ya za a yi ba wannan zai yi tsaki wannan ya tsaki wannan ba zai ja da kan hanya ko wannan ba zai ja da kan hanya ba tun ana samun haka amma kaga ai ba haramun bane ana iya samun haka a garuruwa daban-daban ma an samu haka to kaga ai yafi sauki tunda sai je wani gidan ne batawa suka yi ta dawo gidanka ko da ita take shiryawa a haka in wani lokaci za ta zo ta tsiye ka ta ce sai ka sake ni kuma kana sake ni gidan wani zan koma ya ce munafiki ne ai ta ce kai ma munafiki ne ka ji ba tana ƙarƙashin ta ma wai tana kiran ka munafiki tunda ka kira wancan munafiki to amma dai in dai aure ne aka yi bisa ka'ida mutunci bai haramta ba haramun ba ne to gara a kiyaye ka'idan koda ana samun canje-canje ya fi sauki akan a shiga ainihin rudani ko dugu-dugu don warware shi yana da wahala kwarai da gaske Allah ya kyauta kala sharihuha mai sharhin ta na risala mai yace ar-radi'atu yamlikuha az-zawju fi kulli talaqin kome miji yana mallaka ne a cikin kowane saki na qasa adaduhu an ath-thalath wanda adadin sa bai kai uku ba malam yakum ma'ahu fidaa sai dai idan babu fansa a cikin ka mata zobe to fa ba zai yi ba matan da tace tana son ka sake ta sai kace kai ba za ka sake ta ba sai ta biya wani abu tace nawa kake bukata kai yanko kudi ka ambata mata ita kuwa ta je ta samu kudin nan ta baka koda ko wanda zai aure ta ne ya dauki kudin ya bata aka baka ka karba to shikenan wannan saki ya tabbata talqatun ba'inatu aka ce saki ne wanda yake mai nisa a lokacin ka ce kama yadda ita ba za ta mai su ba kama yadda ita ba za ta mai su ba saboda kai ita abinda za ta yi shine an warware aure ne istibrahi kawai za ta yi shine aka ce jini guda ne kawai za ta yi sai jini da kike dawo in ta yi jini da za a tabbatar da cewa ba ta da ciki saboda in tana da ciki wannan jinin ba zai zo ba don idan tana da cikin ka bayan ka karbi kudin to take ya tabbata amma bai halatta ta yi aure ba saboda akwai cikin ka haramun ne hada maniyin kati guda biyu a cikin ciki guda yasa na ambaci kati guda biyu don kowa ya gani eh to kun ga kenan za ta yi zama to sai dai baka sani zaman da za ta yi da cikin ka da aiku wanda za ta yi baka yi sa'a ba wannan kulin da ka dauka aka dauka aka baka ka sake ta to ba sai an ci mikin balikin sai dai kai hakuri zai da kana cike tana iya maraile cewa haka kawai sai ta yi kamen kamen a ce an yi moki da ban cikin sa ne a zo idan an kai ta wani asibiti sai ta ki ma murmurowa ta ki farfadowa sai an kai ta asibiti mai tsada ko a kawo mata kowane irin nau'in abinci ta kici sai ka hado mata abinci haɗaɗɗe wannan kuɗin da ta baka sai ta yake wannan mutum kafin ta haihu sannan kuma in ta haihu idan baka yi abin da ya kamata ba ta kai ka kotu don akwai alƙalan da suke suna kwatantawa idan ka kuskura matanka da ta haihu maka ta kai ka kotu in dai alƙali yana da adalci da abin nan to za a yi lissafin abincin safe ne da abincin rana da abincin dare da extra domin lokacin da take shayarwa wannan shayarwar nan yana sa ta yunwa da safe za ta ci abinci da ya fi na 500 ya gaji an yi dariya to kai kana nufin cewa za a bata kunu da kosai ne kunu da kosai to mu je kunu da kosai da safe dari nawa kunun da ya dole ka bata mai kauri don ba za ka bata kunun zaƙi ba sannan abincin rana dole ka bata abincin ranar lafiyayye sannan ka bata abincin dare lafiyayye tunda ɗanta yana shan nono in ba haka ba ta ki baki nono din sai ɗan ya rame in ka gan shi sai ka zubar da hawaye kuma idan akwai adawa ba ruwanka wallahi ko mutuwa zai bar ta da mu ba saboda kai to kaddara da safe 200 da rana 300 da daddare 100 nawa a bari ki tuwo da miyan kuka amma dai da yaji 250 sannan ga ektara ya tashi nawa kudin komo da sabulu saboda yawan kaki da fitsari sannan zannuwan da za ka saya don saboda goyo yana kashe zani to kaga in aka samu alkalin da yake zai tsaya tsayin daka ya dora maka wannan nauyi sai ka goma ce gara ka mai bin kuma ya fi sauki saboda haka kudin da aka baka na kul'i sai an cinye ka kaf gaba daya wannan shine tsarin adalci amma ka je ka samu wani alkali ka dauki kudi ka baki ko kuma abokinka ne ya zo ya zalunce ta da kai da shi din duk in kun je lahira za ku yi bayani to akwai azzaluman alkalan da suke haka mace ita aka zalunce ta sai shi kuma ya je ya samu abokinsa shine alkali ko a je a harhaɗa ki ko wani lauya wanda yake lalatacce azzalumi ana maganan yan ta'adda a waɗansu wurare waɗannan ma suna daga cikin yan ta'addan musulunci ƙwarai da gaske Allah ya kauta na ala wajhi madha ma lam yakun ma'ahu fida'u matukan ba fansa ya ta bayar ya sake ta ba au ma lam yakun ala wajhi al mubara'ati ko kuma a fiska na ainihin barranta wal fidiyati da fidiya domin mutumin da yazo ya bada abin nan matarsa dama yace kai barrantacciya ce ko tace kai barrantacce ne shi kenan take ya riga yayi barrantacce gaba da yini gaba da hukunci ba yadda za yi kamar yadda ita ba ni ba ke uku ne sai dai in kai riba tunda ai ka ce ba kai ba ita amma mutumin da ya saki matarsa sake daya ko kuma sake biyu aka ce ta zauna a gidansa kada ta fita la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra saboda idan kai saki daya tana gidanka bata koma gidansu ba za ka rinka bata abinci komai da komai za ka bata da yawa za ka shiga ɗakinta ma ka gaishe ta akwai wata matsala babu shikenan sai kama hanya ta fita ran da kake ga kake fita eh bayan gisha idan ba mamaki bayan gisha yi wacce tana ta jiranka kai kuma da kake ga sai kake fita sai ka kwana da safiya ba sai an tambaye ka ba eh shikenan an yi ta tani dalilin da yasa aka ce kada su fita kenan kuma kada ku fita duk ashe ba karamin wawa bane duk mutumin da zai sake matarsa sake daya ko biyu ya libi kayanta yana watsarwa ya je ki tafi gidanku ba ruwa na da ke waɗansu iyayen ma suna masa magana yana mayar da martani wannan ba karamin wawa bane maholo kwarai da gaske kun ya saba wa ayar Qur'ani ka kyale ta aka ce ma idan ɗakin guda ɗaya ne sai za ka je ka nemi wajen haya ko ka zo masallaci shi yasa ake fito da yawa za a iya baka waje a masallaci ka zauna tunda lokacin da abu ya faru kana cikin zuciya kwana ɗaya kwana biyu mai yiwuwa ba za ka je gidan ba amma kuma in baka je gidan ba fa dole ka aika musu da abinci in baka aika musu ba dole su aiko duk inda kake don idan baka ba su ba wannan ɗan jinkirin da ka yi ranar takin kiyama sai Allah ya tambaye ka saboda me saboda akwai igiyan auren a tsakaninku wato igiyan bata gama lalacewa ba ko bata gama dinkewa ba yake yasa aka ce dole ka kula da su kuma idan aka samu daidaituwan al'amura tunda hajji ne uku za ta yi idan ba ta jinin al'ada kuma har watanni uku za ta yi to za a fasanta a kawai lokaci za ka fito ta ce ina za ka je malam wai ina za ka je kwarai da gaske tana cikin ɗakinta tana abin nan ka zo ka ce za ka shiga ɗakinta bayan ka sake ta ka je kan gadonta ka zauna ai wata zai taɓo ka ne ka malam ina za ka je kai kuma kana wani gunaguni ba a gane ku shi ke bala kamar ya an samu la Allah yuhdisu ba'da zalika amra abinda ake nema wa innama kanat lahu raja abin sani zai samu kome ne malam tanqadil iddatu matukan bata kare idda ba liyana li ismata baina zawjaini saboda igiyan aure a tsakanin ma'aurata guda biyu la tanqatu bima tuna salat bata yankewa idan an samu sakin da bai kai uku ba fil hurrati ga ya idza lam yakun ma'ahu fida ummatukan da babu fafansa idan akwai zobe ba magana eh idan kuma baiwa ce saki biyu ko kuma jini biyu malam tanqadil idda wato matukan bata kare idda ba nan ma in ta kare idda babu magana a mayar da ita ba zai yi ba ka riga ka makar kai sakace kuma kun sai idan mutun ya take matarsa sake da yako biyu ya bata gida a gidansa kana jira ko wanda zai zabo ya ce yazo neman ta ai sai ka rade shi ba ma zai zo gidanka yana neman ta kwarai da gaske amma an ka kore ta gidansu to fa akwai babin da najiruwaye mai kamar wanka labari zai iya bazuwa cewa wacce tana gidansu dama yana da informants dinsa da za su baki labari ya daɗe bai je gaisuwa ba sai ya je gaisuwa gidan ya ce a ya na ga wance a ce ai aurenta ya kare aurenki ya kare eh to Allah ya tsawoke Allah ya tsawoke amma dai ina saki ɗaya ne ya kamata a kaji ɗaya gumi shi ba akwai abin da ya ɓoya bayan nan ina saki ɗaya ne Ɗaya take da yanayi, amma ya koro ni ya ce roba zan zauna gidansa ba, ya cici mutunci na, ya watsar da kaya na. To amma yi kina da waya ko don na zarka man wani mataccen da kwan shi ya fasa man waya ma gaba ya, to za a yi ko miki da waya. Ya yi gida na ya riga samu. Su kuma iyayen suna gani za su ce, ah, lallai za su iya fahimta. Sun san iyaye tsofin hannu ne. Kwarai da gaske. Ko kai ma in ka kwana biyu za ka iya ganewa. Kwarai da gaske. Ai, abu ana yi a gidanka abin nan za ka iya ganewa. Ya aiko mata da waya. Amma idan tana gidanka za a aika mata da waya. Wallahi sai dai yayanta ko babbanta ya aika mata da waya. Amma wani saurayinta ko tsohon saurayinta bai yi sai ya aika mata da waya ba. Amma tana gidansu komai yana iya faruwa ba. Akwai abin da ba za ka iya tare ba. Balle ma a ce ka kore ta akwai haƙƙoƙin da baka bayarwa. Shike nan wani sai ya ɗauki hidima. Duk yadda ka yi ta mayar ta. Ba za ta taɓa yadda ba, musamman ma tana tsallakewa. Dalilin da ya sa aka ce su ji tsoron Allah kenan, duk mace za ta iya yin ƙarya. Ha, kawai sai ta ce ta tashi da jini nau. Ta ce la ilaha illallah. Kin shiga jini nau ku, kuma dama da gangance haka. To shi ya sa aka ce ta ji tsoron Allah. Sai ce to tunda ta shiga jini nau ku, ai shi kenan yanzu, amma dai bari in je. Sai ya kara ɗaga garin nan yana neman fatawa. Suna nan irinsu. Lokacin da bai kamata ma ya zo gidanka ba sai ka jana maka sallama. Sai ka fito sai ya ce, wallahi, kawai ya kama keke a wani waje. Shi yasa waɗansu sai ka suna ta ɓata maka lokaci. Ka yi bayani da Allah malam, kana ɓata min lokaci. Wai sai ya ce, wai suna tare da, kana tare da matanka sai me? Zai ce, a malam, ba na ɗauko bayani ba ba. Ni ba zan saurari bayani ka ba, in za ka daɗe, ka daɗe kawai ka ba. Ta yi kaka ya yi yaje maka su cikin fitina. Yo! Amma in tana gidanka ka danne zuciyanka, tun mutumin da ya sake matarsa sake ɗaya ko biyu ya batta a gidan har ta gama iddanta, to zai yi wahala ya rabu da ita, kuma zai yi wahala ya rinka saki a kai a kai. Yana da wahala. In mutum ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake. Amma in baka kiyaye ba, to ka shiga fitina ke. Allah ya tsawaki. Ga nan ya kamata mu dakata sai darasinmu na gaba insha Allahu ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Subhanallah da fatimin sauraro kuma ya ji daɗin kasancewa tare da mu. Yadda ka saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda ya zo maka tare da Professor Subiru Abubakar Malaki, sai a cire mu idan Allah kuma ya kai ranar Alhamis da misalin ƙarfe 10 na safe, mu saurari za ka ji mu ɗauke da maimaicin wanda shiri na hasken musulunci. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC FM a kan mita 94.6. Yadda yanzu agogo muke cewa ƙarfe 7 kuwa saura mintuna da misalin ƙarfe 7 mai sauraro da mu kawo maka shirinmu na rancen ɗaya mutane na wani mutum ne ke bisa na

0: To da har karanta mene aikin mai gidima da nawa ke arutun masharfi rutun da tinga ka gagade kuma kuma da ai ko kuma tama ka dane wai ke munda ne ka fata gidanya sai mu gagadan kuma muka zana kuma saboda goti nan takwaro ko ba kwaro a sitan kwada kwanci cika dai ko me an kulli wannan tama fata gidanya ba a sa fata gidanya na sunna Abdul Kadir Dahiru da Gauda sai babu di ba flower dukan ne kamar mun mande da aka fata gidanya ka suka dama an kuni dai wane wale bai to saboda goti mun mande mun dalau kada ne waike idan taman ka dan dai ta fata gidanya to mun daga do Allah mun tun ko kun gasti bai ko yara ba din sakana wadu bai kun dai ta fata gidanya ko ne ko miya an kuni ma ina fata gidanya ko kuma kada ne waike mun tun yanka sai tun ga su idan siya su ka ba wadu dan da fata gidanya bai saboda goti din dai mun da ga ne ka fata gidanya ba wai mun da ka ka ta ko wayin wadu ko me wadu bai mun da ka dama ma mu ima bo mu ne sau kamar iman bobi shi ya sa mun da aka farta gidbai to din dai ko nan takwaro ci aka filiya da waje a cikin kwata kwance tun dai ta farta gidbai in cikali ko miya ma ina ka ci a farta gidbai to din ma mun tun gam mun da ban na kwaro ki sai kullun kunta kai ne kala kamin ban di miya ka farta gidbai kuma miya ka miya an ce dai kana saka gidi an ce lokaci ma ku zaude ne ta ka lokacin fa da ne ta kai to kai yara kawa bai lawi ka tarat ka kana ka tarat ka yaga dai to ka tinge ka din miyan ban dai ta labur ba na ina akai ka wanka amuya to kan gasti bai in duk ko kanan ka komai bai ko kuma kanan ka wayin bai asu zugun ta kawa la bai tara kai kan daga jabe miyan kayali ka jabe miyan kayali aka musu miyan ma da kirkan nan daga tarau ka ba mun na ka tata bai saboda kuti ne yi ami tanamin mun da din mun din ba fa walan ka ka busaya busniya walan ka kau to chata amfanin bandi nauna duk kauna bai to so ku din dun bandi mun dalau ka dane waike ga gesti bai kai lokacin mu busin da ne ta kai lokaye busin kamun kan bandi yanka busin kadiya kana martasu ko watai su ko dibet jagas ne kana bi plan wata minta balle balle wanda waka wanda wara ko kade waka kuma fusni kade ai ta ne ka sai taki kan dai ka fasa blam min ka to amma duk kai kawai bai kai fusni kade bai ka tinga ko kawa da ka bai tara mu wai ka waje bai tuka ka an ka bare ma ka kawai da dai gam ka to na ina kara kai kawai saura sawa sawa gidman mun ai na ina so ku ci kan gesti bai in dai ci kan dai kai yayi fusni ka tuka kade kade kai usni kadaya kauna amfanin bandi mun wadna ina bai to duk ga dai ne kadai ka busin ga bai kai na kara kai na kara kawai sawa daidai ka mawadi ai dole sai ko kana mawadi wala ka mu kau wa sawa ne kuma guju wa kada kadai duka kuma kawa ko kuma kadai sawa ne gada ka mu kau duka ko ka kawai buhu belu bobo kodi kuma na yi ta buhu mbadu buhu mbaka badu ko ko buhu 20 ka bewaje har kan da lamban di wa kan dala wai wa ka buhu kamata 50 ko 100 ka bewaje ba to da sun tsara su daga ga bai su dan kai na jane ta ki mbandi dan ta ya karai ma dubu 20 ka wadi dane tme su diet ka kai to saboda kuti dumban din da law kan gesti bai kana kana na yi mutum ne na iya duka ma kai to ka je ne to ta taki a bi ran da ka sa ta a kan ka ga ko ka ka sa mu diya ta amma kai ka cin ga ta da mai gada a a ai me ka din da kai ne to da kai ma da indi maza anya girba ta kai ka ga to dama na burake amma duka kai ka dibe na ina karanta kai bureke dole ne kuma wani man da kauna kade wai amma ne man dan dalau mun tun to Allah kun gesti bai an ce lokacin mun fuzai inda ne ta kai fuzai wanda ne ta kau kana ga an ce tunda ta ga an ka bazalai can ka bazalai kuma to don kuma ka mai kun gesti bai ka ta mai da tara ka kallawa bai ka da tinge ka ba su yadda a a ka saura ta ta ko ta da man naina sannan kai busu a'a kan gesti bai indu maza kande ga atrat ko kane komi ala ina amma kai ga ka tunga ka sura ka dube sai ka ta mai da gidan ka kai sai ka da ka dime man daga yi ka kasu yayi kasu amuya ai kai ka fusini to kasu amuya ma kai fusini bai ka da ka dime ta bande sai kai yon ka huda ko kuma yan tuka jigoi to jigoi in wa ba ita sai atka mana ayele kai da sai ayele ai shikenan ya su to saboda kuti mende isuma da lamban di walaka tara ko da lamban di tunga kamin sa kwaro walaka biwa dubai si na ba kwara di ba kwara ka fata daga ga wata ka mai to memban di katna to kai kan dai ne ka ba kai hanci ne moment kai ko kan dai ka sai mai fata ta ido kamin wadi kane kan to kan murda bo da ka ta kana ami problem bai to ta ma fa an gane to tama na tingan kane amma da man tuka da ai kan dai kai ta mai tilas ma mai wadi da mai saboda kuci ga na kaya dan ta caca ma jire da ke wance ichi in ban dan can na ka fa an ce me fa ga da kai yadda ban din min to ni ci an ce ka dane wake dodi ma kana ga wadi ma kauna member na tana fara to kana member din wadi ma na una member na tana fara bai to duka kawai kasi ai sai ka tabe sarat ka ta lawurwa ala ba ita ne kaman tan ka ba ta ba ka dane wake ya riga da ke wanda ka gara eh amma mun tun yanka sai tun za su yes su da ai daga ina ya su daga ma da yin du da breki to duka ta yanka bai dai na kan daga breki to ko nan ta kwaro nan ta kwaro ma idan shi in duka ba daga na burace shi ba yin du shi in duka shi ne mun da duk tunda dan daga kafa iko wanda zai tsawo aka min mai dukkan sun da to ni gidi da lamban di tinga ka su sara su burka ga bai si suka min mai da musna an bi wanka sawaye ko wanka amuye dan ka fusini ya ka fusini ka taki bai ka taki kuma min mai na ka sa mai na bai tarasi taki musi kwara ka muka ya kara to duk an kanan kawai in baya an ka fita ta kwat kai ko ishe ma kai kai ko ishe ma kuma kai ko ishe ma doku ili abai ta ka ganda ka sai men ka wannan ili kwara ta zuwa kandala tana mun da ya ka zo kwaro an ce ka so fita kan duka kaska bai tara iya kan na gi marta an bi ma fura da gune ka biyo ka biyo bai gani ka sai ne an biyo sau kuti ka tingi mai ba kwaro do ka ase min ka fita ikan do ka same min ka bai tara ta ni ka dane wake kai kaya ko ka kade ka ka tayi ma ka kane tugo don ka ina me ke na ga dimin to amma muni yanka sai dibe su yesu ta sai ai ta labur ba na ya ci a ce wanda da ma mun da ka farta gaban ka tungam an ce na yi muni wannan su kwaye wannan suka tafi no miya zafko na min tabai tabo kuma ya kama imam bomu ne ko miya re na min tabai nan da miyan bi imam bomu ne mun dokan da to mun da ne ga bicin ka dana waki ya doke na kai ta ni ba wanda tunga ka da ta ba da kai amma mun tun yan na mi imam bomu ne kuma da ka bice har ya kame na yin amma duk kan dai ne kan dai ne bai kaina kara ta kalime saboda kuti kanta ne ka fata da bayan ka kalimin gam ka kalimin man da muka kau wadi na ile tulin man da musa kau wadi kuma na ile tulin man da farat ka zira a fata da bayan to mu dai ka fata da bayan wala tafi ne idan mu dai ka fata da bayan wata ka tafi ne ba ka da tafi ne ka dane wake mun tun in Allah dan wanda da mu ana fata da duniya mun dai to amma na ina kara kullun ga wata kamin ban dai ta fata da duniya sai gidiga ba ban dai ya kuma yin boye ba sai ni amma kan da lamadi na mu yi mu boye eh idan har kan da lamadi na mu yi mu boye sai ai sai ta fata da duniya dai to yi kasu amma kwa da an ga wani
1: to saboda kuti muntu inda na kale gobe duk sabon duk taman su da ayen da ta fata gidwan ya sai na yare yare ka bai ku dan kawale to miya zakkan ko kan ji ko goyi bai ne ko karare ne min ta bai in kan ji ko goyi man da ti mana ka da buru ya ina dumat ke an nema ba mun din ne ko ne kai ma ai nan man nan jau ko amma dai yana yi ne ko da yau bai dai yana yi ne da bar da bar ne yana yi ne mai to sai ku tuka ne to haka ne ko niya an ce mata ma a kwata gidba ta ne yan kullum idan mata ma mai majiriya mun tun naka da tuni a zungulan su amma kan dai ne ba kwata gidba an ka ta magana kullum ne mun na yi mun nan kan da lawaje bai su yi nan ga kwata gidba ina ina miya ai kan mun na ina ba to kai ku tuka yiti kai kai mai na ta duk kada ni bai kame na ta mun na ta ma kada ni bai kasu duk da yi min ka gabar kan daga kai ka kan daga to amma kuma kamen ban din mun tun ya kawo wad men ban din ke na turba na turba yana men ban din mun tun yanka ba ban din kale ga da buwa saban din na kale tan ta men ban din ku yanka yi amma kai kawai daga kuma ka kusu ta ba ban din na yuni zaban ne miya yiti mana kan dai kai duka bakau ko duka baka bai ko ka godi kan dai kai ben kau ai ka ba wannan kale tan ta mai manni kai gai amma yan kai mun tun ka ba bandin nan na bai a fata gidan bayan kuma dan kai sai dai na kula ta ba madin da ka fata gidan da to ni san da kale kai ta kale ka miya ko kuma an jo ka bai da ka fata gidan bai to timin ka katingi kaka kale ga mun da kai duk ka ba wannan harka ta ta bai bade kane ne ga bijin na ta ba da ko ka bare wayin ko ka bare mai a ka ba wannan ta har ka bare wayin mu bai amen na a fata da bayan sai ko kai ta ta ta ko wayin ka ta ta ku yi ku yi ko da to kamen ban dina wala to to so ku ti mai madin mun da lawun tu duk ba ka da mutum saba ne san dai to kar mu da yamun wata kawai da rawa da fata gidba a dawa dawa da fata gidba mun dai ta kamata ka tanga bacci ido ko ka tanga bibe do mutun ga fata gidba ma kale tanta gidba ne sosai kuma mun tun na kwarama da suna kale tanta ne mun da ta bada kai mun tun yanka mutan ka kasu an sai har tanga fata gidba har kasu bibe do to amma ka dai kullun ka tuka dukan bakau kan dai kai caca gidga ba hauka kawa wannan burake wai a sun ban da lau mun jo kan dai to Allah me ka me mai mu bomi ido Allah karka ta mai ga damu dai bomi wala ta tafe nan nan da laban di ma na ta mota mai majire wai ma na yi ne men ban di mun ban di ba da lasni abibe ma na yi ta mai suna yin ta bosu din kuma da laban di mun da lamu ne ma abi mana na karamu dai bomi ya mu wala ka tafe nan eh ai sai mu jokan dai ta fata gidwa mai fata gidwa tun mu yi ne mu amma kai ka katin ga ka kwaro daga da kan na bai ka mi in bugo ka bai kuma kan dai ne ba wani ne kai a fata gidwa ka hula fi to amin ka ta ta mi ne tun mi man dika ina jijire idan kai jijire ka ba ba na gida ka bai amma ka tun ga ka kwaro kan dai ne kuma ka hula ta mun bandin da la bandin da kan to ami fa yo bai duk mun bandi kai na ijire ne aka ta bandi ko miya mun tun wadi na ta ma ka kale ka dane waike amma kai ka ka tun ga ka fata gwaro da ka kale bai ni kuma kan na bi ka mi mu ko bai kan na fata gidba bai ba balle ma kale wula ta da ko ka cewa ne ko miya ne min dai ko kuma ka mi mu bokai bai ne min ta bai to na dai ko da nan jo kawai nan na fata gidwa na gidi fata gidwai ko nan ba ne nan nan to so kudi mun tun don Allah yoma mi mu bomi don Allah mu dokan dai to
0: karde mini abai bai tinda nan da askan da kofar da gidan wal ta katife ni ne kwatai na tingen nan a office sai da gini kawaya sai na sai waya ne karbi sai da kaye sai nan da aine na office sai da dukane wane nan da eh sai da to an ce mena ta kuta wa tautane suka kwata bi irin tudu tautane suka kwata irin tudu ga tuku tautane suka kai wa kuti sai kan detu a fata gidban har ase Yakubu Haruna daga wada wali a Barnau dai tan da to ai dan ta galin tun fa tautane suka saboda kuti mun dokale to mun yo kai na to nana kuma gara me mi yi gomu ne ba madina katin da ruwan ma da sa miliyo gomi ban da kin mun ba maka da dire ta kuma mun ta ga mun mai yi ai gara mun dai tuno mutun ya fata kai din ko da mun mutu ba da mun da ne mutun ka ai mu ne to mun mai ta dai cewa ai ta fito daga mai ta mun ne kuma ka dane wake ta ma mun da ne ka fata kai kun zai ya ku kuma kuma ya ga da du karkase ba koro donan ta koro lewa ta ku da bandi yawan su ku ya ko kuma ta ba bandi ne ne ga na mai ta baci ko na mai ta ba ko ko lewa ta na mai ta ba lewa da koro wadi sita mai da a kuti bai an da don Allah mai da ku zai fito ke an bi yana bolo ke da bi mun tsanda idan bazmi tanga da san da mai da ya bi to dai sai cimen da mun da abusan da mun da mun da fara ko sai shi ke sai mi ne ko ba koro ko nan ta koro cigini ne dai ne ci yayi wata ba idan mun da koraya ya sai mai rukun ne kariya ya kuma kar kata kara kata ko me yasa laka din nan ne na kale ne tsoko ko kuma na kale ne tigo ai na kale nan ne to sabo kuti din dai lewai tun mamis no momendi manjo ka zuna kuma su duk ban da ne ga da san da su ne ga da baraya idde harin gaman kirkiya to waranta idan gaman kirkiya ba ne ka idan kuma ga fi har na ya kai kware ka jire ya to dici barni mai na sosai ya karace ya kadi sune komiya ni naina idan har tutalfin sai ya dalle sibatin da lase to numa fa naina na yan ka ni amma tana gidi mu sita mai ni na asawai to to sai shi dai sai markatu shi da fi sai saboda mun tuni wode din shi da afsa kaya to a don fa na ya ci mun bandici sai ya zan manta ba ko kuti to kuto ka dafa sai ban da ka da ya sai markatu to kuti da bai to ka daga kuye mi ke gaba ta kan da ni ma in dai sai na mai gaban kan da kai ba to dai sai wali ne ni da kai na ta wuta sai ka ba nan ta bandi sa mai ko amma dici aicha tu sallaya aicha chat ba sara cha to ni sai din daga cewa daga idan bon Allah ya mai kane ka jire daga tabbati idan mai kane ka jire bai kuwa daga canje na kame ma kama alheri to china kara ba kware ko nan ta kwaro ba ci har waka muziman da sara tara da kwara china ci gidi ne dai sai mana da fi mena hankali aina ya su ga mutu sandara amma men da ne wa ne yanka sai gida su da kwara baye ko kuma da kwara alleh ni sai tawe da ni sai ai min ban ni sanaka sanintaka batbat ne sanintaka kwarsu sanintaka hali mabat ne homiya sanya sate bi amma ala tingena tike bi ha ai ne tike ne na tingena da bare nan da ruwat ka bai so kuma ne kariya ya kunne ka ta kara ka ba mu ka bai to so kuti ka dade wanke mantum mun da mun je kuma tuku sa ta anna e waye o mune akai ne inde mu lewai mai kuma baba ne mai lewai ne to saboda kudi dan ka harka kai ka lewan man da har ka daga amun ba fife ne ko amun ishe ne to dai sai an ne taka kuma kan ko in taka kuma ala tun daga take kuma ala a cikin duk roman china iji ne gaba cikin daga ko duka ma iji ne gaba cikin daga kana yi komiya a kuni kata ma a mintu amma mun yi wata dane ta sai yi yariwa ba ne kama wanda ta masu jiri ba yuri waye sai wala su dace karta yi sa gada kata fata yi to na fata yi bai sai dana na fata yi ba sai kadi da ai ga yi ya ance a suka sai yanzu ma da ya gadi bai a gita ciye dumiya kace dubanni a ciye dumiya da na ba ba ne ne min bai ina sa ga dai kawai da ya gadi bai nan da fata yi shikenan ka ta amme ban da ta nan da fata yi sai kurku wata yi wata ne wai shi kenan sai da na kawa da gidan na ta ma da ga tun da zaba saka nan da ne zabo ga na na ka ne eto so ku ci mun da ne ta ina ga ai idan har sa ka jire ya da san jo kun dito so ku ci dama ka niya ban da sa lai idan ne sai san jo kan dito bai sai dai ne ki nama ya muzi ban ni nan dito kan ko bai kan dabe man da kwara ne.

to da har karanta mane aikin ya gidima tana wai ke arutun macharfi rutun da tinga ka ga gare kuma kuma da ai ko kuma tama ka da ne wai ke munda ne ka fata gidan ya sai mu ga gadan kuma kuma kan zuna kuma saboda goti nan ta kwaro ko ba kwaro a sitan kwada kwanci cika dai ko miya an kun mana kuma fata gidan ba sa fata gidan ne su na Abdul Kadir Dahiru da Gauda sai baba ti ba flower kan ne kuma ban dai da aka fata gidan ka suka dama an kuni dai wane wale bai to saboda goti men ban dai mun dalau kada ne wai ke idan taman ka dan dai ta fata gidan ya to mun da rado Allah mun tun ko kun gaske bai ko yara ba din sakana wadu bai kun dai ta fata gidan ku ne ko miya an kuni ma ina fata gidan ko kuma kada ne wai ke mun tun yanka sai tun ga su idan siye su ka ba wadu dan da fata gidan bai saboda kuti din dai mun da gane ka fata gidan ba wai mun da ka ka ta ko wayin wadu ko me wadu bai mun da ka dama ma mu ima bo mu ne sau kamar yi mambo mi shi ya sa mun da aka farta gidbai to din dai konan ta kwaro ci aka filiya da waje a cikin kwata kwanci tun dai ta farta gidbai a cikali ko miya ma ina ka ci a farta gidbai to din ma mun tun gamma mun da ban na kwaro ki si kullun kunta kai ne kala kamin ban di miya ka farta gidbai kuma miya ka miya an ce dai kana saka gidan an ce lokaci ma fa zaude ne ta kawo lokacin fa da ne ta kai to ka yara kawa bai lawi ka tarat ka kana ka tarat ka ga dai to ka tingi ka din ni member ne ta labar ba nayi na akai ka wanka amuya to kan gaske bai in duk ko kanan ka komai bai ko kuma kanan ka wayin baiye asu zuginta ka kawa la bai tara e kan dai ka jabe min kayali ka jabe min kayali aka musu member da kamar daga talau ka ba mun na ka caca bai saboda kuti me yi ami ta ne member da member da ba fa walanka ka busaya busniya walanka ka to chata amfanin bandi nauna duk kauna bai to so kudin din bandi mun dalau ka dane wai ke ga gesti bai kai lokaci mu busin da ne take do kai busin kamun kan bandi yanka busin kadiya kana martasu ko wataisu ko dibert jagas ne kana bi plan fata min ta balle balle wandi wa kuma di kwara ko kade waka kuma fusni kade ai ta kanne ka asai taki kan dai ka fasa blam men ka to amma duk kai kawai bai kai fusni kade bai ka tinga ko kawa da ka bai tara mu wai ka waje bai tuka ka an ka bare ma ka kawai ka dai kuma ka to na ina kara duk ai kawai saura sawa sawa gidman mun ai na ina bai so ku ce kan gesti bai in dai ci kan dai kai yayi fusni ka tuka kade kade kai usni kadaya kauna amfanin bandin mun wadna ina bai to duk kan dai ne kadai ka busun ga bai kai na kara kai na kara kawai sawa daidai ka mawadi ai dole sai ko kana mawadi wata wala ka mu kau wa sawani kuma gujum wa kada kadai diga kuma kawa bai ko kuma kana sawani gada ka mu kau duka ko ka kawai buhu belu ko buhu wadi ni kuma na yi mata buhu mbadu buhu mbaka badu ko ko buhu 20 ka bai waje har kan da lamban di wa kan dala wai wa ka buhu kamata 50 ko 100 ka bai waje ma to da sun tsara su duka ka bai su dan kai na janet taki mbandi nan ta ya karai ma 20 ka wadi internet men su diyet ka kai to saboda kuti dumban din da law kan gesti bai kana kana na yi mutum na iya duka ma kai yato ka je ne to in ta taki an bi ran da ka kasa da marakat ka ko ka kasa mu diya ta amma kai ka tun ga ta da mai gada a ai me ka gin da kai ne to da kai ma da in di maza anya girba ta ka ga to dama na buraki amma duka kai ka dai bai na ina karanta kai bureke dole ne kamar wani mandi kauna kade bai amma ne mandi nan da law mun tun don Allah kun gesti bai an ce lokacin mu fuzayen da ne taka ya fuzai fa ne taka kana ga an ce tun da taka an ka badala yi can ka badala yi kuma to don kuma kamar gesti bai ka ta mai da tara ta kallawa bai ka da tinge ka ba su yi ka a ka saura ta ta ko ta da man naina sannan kai busin a kan gesti bai
Indu masa kan dia aterat kau, kan dia komi anaina. Amma kai ga katin gat ka suram ka dube sai ka kame mai daga damka ka bai sai ka da ka dime man daga yi ka kasu yele kasu amu ya ai kai ka fusini to kasu amu ma kai fusini bai ka da ka dime ta wanda sai kai yon ka huda ko kuma yan ka jigoi to jigoi in wa baya idan sai a tuka mana ayele kai da sai ayele ai shikenan na yasi to saboda kuci mende disuma anda laman di walaka tara ko anda laman di tinga kami sa kwarau walaka biwa dubai si na ba kwara di dok ba kwara kapata atika ko atika meto memban di katna to di kai kan de neka wa kai kai hancini ma ment ka bai ko kan de ka sa me fada ta idau kami wa di kan ne kan to ka murda bo da ka ta kana ami problem bai to ta ma fa ngani to di ta ma na tingan ka ne amma amma da mantu kada ai kan dai kai ta mai tilas ma mai wadu wadu mai wadu wadu da mai saboda kuti ga nakaya tantabe caca majire da ki wance biji min ban da can naka fa an ce me fa ga da kai yadda ban di momento ni ci an ce ka dane wake to wadi da wadi ma kana ga wadi ma ni ma kauna min ban na tana bar mai to kana memban di wad mana una memban na tana kwar bai to duka kawai kasi ai sai ka dube sarat ka ta lawurba ta lawurba ita ne kaman tan ka ba ta ba ka dane wake na arga me ke wanda kan da eh amma mun tun yanka sai tun gaso dube sai su da ai daga ina ya sisi daga ma da yin du na mureke to duka kai inda kai na ina kan daga mureke to ko nan ta kwarau nan ta kwarama idan shi inda gaba daga na burace ku ci ba yin din shi inda ka shi min man da duk tun da law tan daga ka ta iko man daga tawa ka min man da duk tun da law to ni gidi da lam man di tinga ka su sara su burka ga bai si di suka min madda musna ga an bi wanka sawaye ko wanka amuye dan ka fusuni ya ka fusuni ka taki bai ka taki kuma nimmat na kasa ka mena abai tarasi taki musi wara ka muka a yakara to duk an kanan ka wayin baya an ka fita ta kwart kai ko ishe ma wakai kai ko ishe ma kuma kai ko ishe ma dokun ili abai ta ka ganda ka sai men ka wana gidi kwarta zuwa kandala tara mun diya ka zo kwaro an ci kasu buta kan duka kaska bai tara iya kana gi marta yan bi ma bura da gune ka biyo ka biyo di bai wanda ka kase ne an biyo to sai ku tika tingi bai ba kwaro do ka ase men ka buta e kan do ka same ka bai tara ta kai ka dane wake kai kaya ko ka kale ka ta tai ma ka kale ne tido don ka ina me ke na ga dimen to amma muni yan kai sai dube su yesu da sai ai ta labur ba na ya ci su a a ta wanda da mamun da kafar ta gaban katun gam an ce naye muni walan su kwaye walan su ka tafe no miya zafko na min tabai tawo kuma ya kama iman bomu ne ko miya re na min tabai nan da miya bi iman bomu ne mun dokan da to mun da ne ka bi can ka dana wake ya doke na kai ta ni ba wanda tunga ka da ta ba da kai amma mun tun yan na mi iman bomu ne kuma da ka bice har ya kame na yin amma duk kan dai ne kan dai ne bai kai na kara ta kalime saboda kuti kan dai ne ka fata gidwani ka kalime gam ka kalime man da muka kau wadi na ileta min man da musa kau wadi kuma na ileta min man da farat kazram a fata gidwani to mu dai ga fata gidwani wala tafen bai idan mu dai ga fata gidwani wata ka tafen na amma kale ta mi bai kada ne wai ke muntu mun Allah kaman ka damu wala fata gidwani ya mun dai to amma na yana kara kullun ga wata ne ban dai ta fata gidwani sai gidiga ba ban dai ya kuma yin boye ba sai ni amma kan da lamu dai namu yi mu boye eh idan har kan da lamu dai namu yi mu boye sai ai sai ta fata gidwani dai to jikasu.
amma kwa da an ga wani to saboda kuti mutum gidinda na kale boye duk saban duk taman su da ayen da ta fata gidwaniya sai na yare yare ka bai ku dan ka wale to miya zakkan ko kan jo ka boye bai ne ko karare ne min ta bai in kan jo ka boye ma ndai ti mana ka da buru ya ina dumar ke andan nema ba mundi ne ga ne kai ma ayin da ma nan jo ka amma dai na yuni ko da yau bai dai na yuni dabur dabur nai na yuni mene ko sai ku tikan dai to ka kalle ko miya ance mata ma fata gidbata miyan kullum idan mutum mai majire ya mutum naka dai to mai azumbulan su amma kan dai ne ba fata to an ka ta magana kullum me mun na yi mun nan ga dala waje bai su yi nan ga fata gidwai na ina miya ai kai mun na ina wai to kai ku tikan yiti kai kai mai na ta duk kada mai bai kame na ta mun na ta ma kada mai bai kasu duk kada yi min ka gabar ka dagai kabe ka kan dagai to amma kuma kame mun da mun tun ya kawo wad mai mun da ke na turba na turba yana mun ban da mun tun yanka ba ban da kale ga da bo saban ina kale tanta mun da ku yanka yi amma kai kawai duk kuma ka kusu ta ba mun na yi ne zaman ne miya yiti mana kan dai kai dukan baka ko dukan baka bai ko ka gode kan dai kai bai kan ai ka ba wannan kale tanta mun ban da kai gai amma yan kai mutun ka ba wani nan na bai a fata gid bayan kuma dan kai sai je na fula ta ba madin da ka fata gid da to ni san da kale kayi ta kale kamiya ko kuma an jo ka bai da ka fata gid bai to yi timin ka katingi ka ka kale kamin madin kai ga duk ka ba wannan harka chacha bai balle kane ne ga bijan na ta ma da ko ka bare wayin ko ka bare a ka ba wannan ta har ga bare wayin mu bai amena a fata gid bayan sai ko kai chacha ka ko yanka chacha ku yi ku yi ko da tu ka min ban dina wara tu to so ku ti min madin mun da lawun tu duk ba kale mutu saba ne san dai tu kar mu dai mun wata kawai da lawa da fata gid ba a dawa da fata gid bayan mun dai ta kamata ka tanga bacci in ko ka tanga fifiye do mutun ga fata gid ba ma kale tanta gid bai sosai kuma mun tun na kwarama da suna kare tantar mai manda ta ba da kai mun tun yanga mutan ka kasu an sai har tun ga fata gidwa har kasu fige du to amma ka dai kullun ka tuka dukan baka kan dai kai caca gidga ba hauka ka ba wannan burake wai a sai mun galau mun jo kan dai tudo Allah me ya kawo me mu yi bomi ido Allah kar ka ta mai ga da mu dai bomi wala ka tafe no nan da laban di ma na ta mota mai majire bai ma na yi ne mun bandi ba da lasni abi bai ma na yi ta mai suna yin ta gosu din kuma da laban din mun da lamun ne ma abi ma yana kara mu dai bomu ya mu alaka ta bai no eh ai sai mun jo kan dai ta fata gidwa mai fata gidwa tun mu yi mai mu amma kai ka katin ga ka kwaro daga da kan na bai ka mi ibo ka bai kuma kan dai ne ga wani ne ne kai a fata gidwa ka hula ne to ame ka ta ta me ne din ne man di kaina yi jire idan ka yi jire ya ka ba ba na gida ka bai amma ka tun ga ka kwaro kan dai ne bai kuma ka hula ta mun man din da la man din da ka to ame fa yau bai duk man di kaina yi jire ne a ka ta man di ko miya mun tun wadi na tama ka kale ka dane wake amma kai ka ka tun ga ka fata gwaro da ka kale bai da kuma kan na abi ka mi mu boka bai kan na fata gid bai bai ba balle ma kale ulat ka da ko ka cawa ne ko miya ne min to ko kuma ka mi mu boka bai ne min ta bai to na dai ko da nan jo ka bai nan na fata gid ba na gidi fata gid bai wannan ba da ne nan to so kuti mun tun don Allah yoma mai mabomi don Allah mu dokan da yato
karde mune abai bai tinda nan da askar da ko fata gidan bayan wata ka tafe ne fata na tingen na a office sai da gini kawaya sai na sai waya ne farbi sai da kaye sai nan da aine na office sai da dukane wane nan da eh sai da to an ce mene a tuku tautane suka fata ga rintuku tautane suka fata rintuga tuku tautane suka kuma wuce sai kandeto a fata ga dubam har ase Yakubu Haruna daga wuda wali a Barnau dai tan daga to ai rintuga luktan fa tautane suka saboda kuti mun doka leto mun yo kaina to nana kuma gara me miƙin gomu ne ba madina ka ta ruwe ma da sa miƙin goni balle din banni ba ma ka da dire ta kuma mun ta ga madina yayi ne ai gara mun leto mutun ya fata ga bai mu ko da mun ti ba da mutane mutun ga kai mu ne to mun ta ce cewa ai ta fito daga yamin ta mu ne kuma ka dane wake ta ma mutane ka fata da bai kun za ya fi kuma kuma ya fi a gari karkase ba kwaro ko nan ta kwaro ya yi wata kuma da labar da ya yi yawan suku ya ko kuma ka ba a bandi ne mai gari na mai ta baci ko na mai ta ba kawo ko ya tuka na mai ta ba ne wata a kwaro wadi su ta mai shida a kuti bai in daga don Allah mai da kuma ya ke ya mil ya na bolo ke da bi mun san da idan ba su ne tanga da afan da lamin da ya bi to dai sai cimen te mun da afan da ba cimen te mun da ba to sai su ke sai min ko ba kwaro ko nan ta kwaro su gidi ne dai ne ci yayi wata ba idan yi da kwarayya ya su mai kunne kariya ya kunne karan kata kara kata ko ne ai sai la kare ne na kare ne ci ko ko kuma na kare ne daga wani ai na kare ne to sabo kuti din dai lewai tun mamis no momendi wanjo ka zuda ku fasu duk ba ban da ne ga da san da su ne ga da kwaraya idi har ga mun kirkiya to ralika idan ga mun kirkiya ba ni ka idan kuma ga ki har na ya ke kware ka jire ya to dici barne mai na sosai ya karace da aka ni shine ko mi a ni naina idan har tutal don ta ce ya dalle ci ba tun da lase to numa fa naina na yam ka ni amma tana gidi duk mai sita mai ni na asawai to to sai su je sai marka ta su da fice ne saboda mun tuno wajen din su da fara kaya to a don fa na ya ci mamban da su sai dan manta ba ko kuti to ku zo ka dafa sai wai da ka da ya sai yayi marka ta to kuti da bai to ka dage ku yi mi ke gaba ta nan bai ni ma in dai sai na mai gaban kan daga ba to dai sai wali mai ne idan daga na ga mata sai ka ba mun nan ta mun disa mai ba amma dici ai ta ciu sallah ya ai ta ta ba sara ta to ce din daga ce wa daga idan bon Allah ya mai kane gajire daga tabbati idan mai gane gajire bai kuwa daga canje na kamar ma kamar alheri to sai na kara ba kware ko nan ta kwaro ba ci har wa kan muziman ne sara tara da kwara sai na ci gide ne dai sai mana da bi ne na hankali ai na ya su kuma duk sun bara amma men da mun ne wani yanka sai gida da kwara baye ko kuma da kwara alif ne sai ta mai da a'a ni sai ai min ban ni sanaka sanin ta ba ta ba ne sanin ta kwarsu sanin ta hali man ba ne ko miya
sannan sa ta ne amma ala tingena ta gabi ha ai ne tuke ne na tingena da kwarin nan kalwa ta ba be shi kuma ne kariya ya kunne ka ta fara ka ba mu kawai to so kuti ka dade wake muntun mun da mu je kuma tuku sa ta anna e waye waye mu ne akai inde mu lewai wai duk kuma ba bane ga lewai ne to saboda kudi dan har ka kai ka ne mun da har ta daga amun ba fife du ko amun da shirin to dai sai dai sai anni ta ga kuma kan ko in ta ga kuma ala ko tunda me ta ga kuma ala a cikin duk woman china yi jire ga wasu kan daga ko ta kai ma yi jire ga wasu kan daga kana yi komiya an kuni ka ta ma a mutu amma muni wadda ne ka sai yi yariwa ba ne ta ba wadda ta ma ta jire ba yi waye sai wala su ɗaci ka ta yi sa ka ta fata yi fiya to na fata yi ta bai sai dana na fata yi ta bai sai ka gida ayin gayi ya yi an ce a suka sayan da wanda ya ga dubu a gita ciye dumiya ka ce dubu wani a ciye dumiya da na ba ba ne yin dumiyan bai ina sa ka dai kawai da ya ga dubu bai nan da fata yi tu shi kenan ka ta ame kwan da ta nuna da fata yi tu sai kurkuma ta bi wace ne wai shi kenan sai da na kawai da ya gita na ta ma ta na bi tun ba ne zafi sa ka nuna bai ne zabu ga ni na na ka ne eto saboda kuti wannan da ne ta ina ga ai idan har sa ka jire ya da san jo kan dito to kuti dama ka niya ban da sa lai idan bi sai san jo kan dito bai sai dai ne to nan wa muzi ban ni nan nan dito ban ka ban dan daga mun na da kurane da yin ninki sai na sai dai ni kuma ku dogan nan to ko ba ne cinan ka asan da na kura asan ta gada to an ce ma ya barace a wane kuma da amma ta ni ba kan biyo a ci ga mi ba ni ce na tinga tattama tabbata shi ma tin ta tinga ci tabbata cin mutu fatta wadaciya yanzu ina bace fatta wada mun taya yanzu ina bento ko kuma ta mutu da fatta wadaciya yanzu jina wala na bena a anayin ku tin ai da ku ga ga daga ma tanka ku tin dauke ka fara nika hakke saboda ku tin dan da lau karci ne ko a lalle fatta bane tabi muci ne amma suna muzi duwa sun ga da ni amma tsada ne ne sai ai gaban daga daga ne ba wai gaban cikin ba gaban ka kan yi ba kacci ba gaban daga daga ne idan sai mai mu bulanya samintasi idan sai mai mu tsaya samintasi saboda ku ci din mai mu da rai ne wai ki kai mai mu bulan kar kai mai mu tsaya an ce da dubin da mai haka mai mu bulan baiye da kuma ban da ma ya mune mai tume da ai mun dai ta fata gidwa so kuti na yi da shi mun ga bole sai ko mu tume mun da daga bar ni gita amma ba shi mun ga bole ai ne a sasu mai na ai mune har an kuni ai har ma dai ta fata gidwa mu gije har na daga tu ai kan mun mata mun ne sai ka tsala bro kawai na mun da kamar so kuti dindai ka dane wake ko ka fati ko ka bedi idan daga mun aka bi san da biyar su mun dai ne program tun yanya mun na mai idan mun an kawo mu tsara so mun an kawo mu tsara so mun na ka sai

wajen commissioner Royo ya ji daɗin kasancewa ta a cikin shirin nan na jagali. Sai kuma a tare mu idan mai kowa ya kai mu ranar Asabar da misalin ƙarfe 7:30 ne sauro za ka ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6. Arewa Muhammad ke farin cikin saduwa da kai a cikin zangon nan na taskira asiri mai ɗaki. Zangon mu na uku kuma zangon mu na ƙarshe a wannan rana. Misalo da fatan ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya. Yanzu ga agogon mu cewa yake misalo ƙarfe 8 saura wasu 'yan dakikai. Kuma da misalin ƙarfe 8 akwai shirin na taskar mako.

0: lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau,
1: mutum dai aure ba sana'a ba wajen dogaro, mace tana fara bata masa rai sai ya bata shi ga 300 kisan yadda dace.
2: Maza ne suke jawo wani abu, because in maza suka ba daga intaccen abinci wa mata, so guri zai yi kyau.
3: Ya koma yana ce abubuwansu na ƙarya turawa a ma'aikatan asibiti ƙarya ga so sai yake haiwata sai daina mazuwa asibiti, kuma mata tana asibiti ba ta warke ba tana kwanci.
4: A tambaye mazaje menene suke gani ya kamata su za su yi su kawo sauyi.
0: Za ku iya bibiyar shirin ta adireshinmu na internet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar Radio BRC Bauchi a Play Store ko App Store.
5: Ku aiko da saƙonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
6: Tambaya ko shawari a 0800-085-585.
5: Shin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara?
7: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
8: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
5: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
9: mahukunta kiwon lafiya,
7: ma'aurata
5: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
10: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
5: Lafiya uwar jiki.
6: Kada ku manta, lambar saƙonnin ita ce 0800-085-585.
0: Binciken hukumar ƙididdiga kan kiwon lafiya ta ƙasa NDHS ya bayyana jihar Bauchi na fuskantar mummunar matsalar rashin abinci mai gina jiki ga yara, inda rahotanni ke nuna cewa yawan yaran da ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki ya kai kusan kashi 28.2, inda fiye da yara 50,000 ke fama da rashin abinci mai gina jiki mai tsanani. Rashin girma a tsakanin ƙananan yara sakamakon rashin isasshen abinci mai gina jiki, wanda yake ɗaukan tsawon lokaci, ya shafi kusan kashi 61%. Binciken ya nuna kimanin yara 2 cikin 10 ne ke fama da wannan matsala ta rashin abinci mai gina jiki, lamarin da ke iya yin illa ga ci gaban ƙwaƙwalwa da jiki na dogon lokaci, wanda wasu ke alaƙanta matsalar da rashin wadatar abinci, matsanancin talauci da ƙarancin ilimi ga iyaye, musamman a cikin al'ummomi manoma waɗanda suke da dama a hannayensu ba tare da sanin hakan ba. Domin neman mafita a tsakanin al'umma, ƙungiyar farar hula don ɗabbaka abinci mai gina jiki ta yi ganawa da iyayen ƙasa da 'yan jarida da kuma malaman addini bisa gudumawa da za su bayar. Cikin jawabin, coordinator ƙungiyar Tasibu Society Scaling of Nutrition a jihar Bauchi, Mrs. Davis Monique, ta bayyana manufar taron a matsayin jigo da zai canja matsalolin da ake fuskanta a ɓangaren abinci mai gina jiki.
11: Muna so su samu fadakarwa a kan abubuwan nutrition issues da muke samu a jihar Bauchi, kamar su rate of stunting namu da ya yi yawa, da kuma shayarwa zalla daga aihuwa zuwa wata 6. So mun yi fadakarwa da su, kuma mun na so muna nema alfarma ne don mu collaborating tare, wato mu yi tafiyar nan tare, kuma duk ayyukan da an yi za a taya mu a dinga fadakarwa. Media kuma za su taya mu, suna amfani da platform nasu, suna taimaka ana yaɗa waɗannan sakonnin da muke so kowa ya sani, don muhimmancin shi, don mu kare mu rage ciwon tamuwa a Bauchi.
0: Kungiyance yaya kuka ga matsalar tamuwa ne a jihar Bauchi, da har kuke son haɗin kai ɗan jarida da sauran iyayen ƙasa da kuma malaman addini?
11: Gaskiya akwai damuwan tamuwa, ko ba haka ba? Ka gani, in mun duba ta ɓangaren stunting, yara ba sa girma daidai ga shekarunsu, kuma shin wannan stunting ɗin idan in ya faru ba a iya canzawa, is not reversible, yara za su ba za su girma su cimanta maburinsu ba a rayuwa. to kashi 67 na yaran mu a Bauchi bincike na National Demographic Health Survey ya nuna da cewa suna da stunting in an duba ta hanyar shayarwa zalla ma muna da dan masalla a wajen ba a shayar da nono yara zalla daga aihuwa zuwa wata 6 inda ya kamata an duba su karacin jini kamar su anemia a cikin matan mu akwai shi to shin yana da muhimmanci an ce 1000 days of life na yaro yana da muhimmanci a bada kula abinda uwa da danta za su ci to shin idan mun bada kula mu wannan 1000 days of life din mace ta samu ingantaccen abinci danta ma a ciki ya samu ingantacce an haife shi an ci gaba da shayarwa zalla kuma an bashi abincin da ya kamata daga wata 6 an ci gaba da shayarwa zuwa shekara 2 to yaro zai tashi da kuzari da lafiya kuma za mu samu yara da za su ci gaba da jagorancin jiha amma in ba mu bada kula ba to ana losing human capital kenan wato domin yaran nan ba za su tashi da kuzari da ilimi su yi makaranta su yi aiki su kare ci gaba na jiha ba shi yasa yana da muhimmanci media ta dauka wannan damuwar ta taya mu ya darwa domin duka mu bada kula su shugabannin mu na al'umma da na addini suna kukusa da mutane a karkara su ma kuma sun fada ana ji to idan in sun fada za a ji kuma za mu samu canjin da muke so
0: to da karshe me kike fata a jihar Bauchi da su kuma iyayen yara
11: abinda nake fata shine kan da shin wannan CSR goal namu globally shine by 2030 duk abinda ya shafi malnutrition ya kare tamuwa ya kare so kaga fata shekara 2030 to muna fata da cewa Bauchi ta saya da karfi muna alfahari da taimakon da gwamnatin Bauchi tana bamu ta bangaren child nutrition fund da sauran ayyukan da suke yi sarsarin budget line da ake yi ma nutrition amma muna so a dinga sake kudaden nan ai aiki inda ya kamata da shi to in ya kai bukatun nan in taimakon nan ya kai yaran mu da matan mu da suke bukata to na gaya maka tabbas insha Allah zuwa 2030 shekara 2030 to zamu rage cututtukan tamuwa a Bauchi kuma Najeriya za ta ci gaba zamu ci gaba samuwa shugabane kamar su Kaura da sauran su ko ba haka ba Relwanu da kowa manyan manyan to don za su tashi da kuzari da ilimi da lafiya
0: Mrs. Dabis Morike coordinator kungiyar rajin samar da abinci mai gina jiki ta Civil Society Scaling Up Nutrition Ration Jihar Bauchi ita kuwa jim kadan bayan jawabinta a wajen taron shugabar kungiyar ƴan jarida masu dauko rahotanni kan kiwon lafiya ta J4PD Mrs. Elizabeth Ka ta fayyace rawar da ƴan jarida za su taka dan cusa dabi'ar samar da abinci mai gina jiki a tsakanin al'umma da kansu.
12: Ai magana nutrition mamu mutun ɗaya bane. Mutun ɗaya bai zai iya yi ba. Kuma ba asibiti ba maganin asibiti ba shine zai magance shi ba. Ya kamata al'umma ma su sa hannu a ciki. To ƴan jarida kuma na da muhimman rawar da za su taka na kawo bayane da zai kawo sauyi a halin mutane. Da su canza yanda suke cin abinci shi yasa ne ce yanzu bai kamata a ce wai ɗan jaridan ya je asibiti da ake bada abincin nan ba sai ya ce a'a yara kaza ne suke fama da shi ya kamata mu wuce ce mutane kaza na fama da ciwo nan ya kamata mu fara bincika menene ya kawo su matsayin da suke fama da shi talauci ne ba abubuwan al'adar mu ne a ce ba za a ci kaza ba rashin ilimin ne a game da abubuwan da ya kamata a ci ko kuma ba sa shayar da yaran su nono zalla na wata 6 so ya kamata ɗan jarida ya wuce nan wurin ya fara bincike kuma ya bincika abubuwan da yake faruwa a asibiti da in an kai tamuwa ɗina a asibiti za a je za a ga mata na zaune wanda zai ba su tamuwan bai zo ba ko bai zo da wuri ba ko a ce a'a ya kamata da in an je awo ana da health talk ana ilimantar da mata abincin da za su ci da me yanzu an daina ne ko me yake faruwa so duk wannan abubuwan ya kamata ɗan jarida ya bincika kuma a je wurin al'umma a tambaye iyaye a tambaye mazaje menene suke gani ya kamata su za su yi su kawo sauyi a duba yaro ɗaya a wurin da yana fama da cutar a yi magana da iyayen su faɗa mene suke yi a duba wanda ɗanta bai samu wannan damuwan ba a tambaye ta me take in suna jin muryoyinsu za su su canza abubuwa so bai kamata ɗan jirya ya zauna kawai aboki in an zo an yi taro an ba shi bayani kawai ya rubutu ba bai ce baya ya bincika ba to shi ne muka yi magana a kai.
0: To kamar ya kin daɗe a harkar kawar rahotanni na lafiya a kafafen yaɗa labarai ya kike ganin nasara da ake samu wajen yaƙi da wannan tamowa a jihar Bauchi ko kuma aka san haka?
12: Ni dai yayin da nake duba gwamnati na iya kokarinta da tallafi UNICEF amma al'umma ba sa kokari don kullum zaka ga yara naje na bununu mun na samu baban ya kawo mata ya zo da matan shi da yar muna magana sai ya ce wai ai wannan ma wanda aka yaye ma an karbi abinci yanzu wannan ma an zo an fara karba min shine ne ce yanzu kana alfahari yaran kana zuwa karban abincin gwamnati kenan kana gani kamar abincin gwamnati ne amma yana da illa a kwakwalwan yaro so mata kamar suna ganin kwalliya ne za ga mace ta yi wanka ta yi ado tana da kyau amma yaro na fama da tamuwa ya nuna cewa ba sa ba ma yara abinci su fi so su zo asibiti a ba su kuɗin moto su zo asibiti su karɓi abincin nan so ya kamata mutanen al'umma su canza yanayin da suke tunani da yanayin da suke cin abinci ba wai kullum ai noma a ɗauke komai a je a siyar ba ya kamata ana ɗan dafa abinci da wake da sauran ya taimaka musu.
0: Mrs. Elizabeth Ka shugabar ƙungiyar J4PD ta jihar Bauchi cikin saƙonta na fatan alkhairi a wajen taron. Hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta bakin mataimakiyar jami'in lura da abinci mai gina jiki a jihar Bauchi Hajiya Fadila Idris ta ce kudurin gwamnatin jiha shine dukkan masu ruwa da tsaki su taka rawar da ta dace don ceto rayuwar kananan yara a fadin jiha.
2: Ana so a haɗa kai a haɗa ƙarfi da mu da siyasan da ku ƴan jarida da su religious leaders da community da WDCs a haɗa kai saboda a yaƙi wannan cutar tamowa da ake fama da shi a duniya ma gaba ɗaya kuma a Najeriya da kuma Bauchi State. Shine wannan shine asalin abu ne ya tara ma'ana so kuma ana ba da shawara da iyaye more especially maza yawanci wannan abin yana faruwa maza ne suke jawo wannan abu because in maza suka ba daga intaccen abinci wa mata so guri zai yi kyau so wata ran kuma da ka ga mazan ba su da ilimin abincin da za su ba wa yaransu so yanzu wannan taron shine ana so a faɗakar a samu WDC su zauna da iyaye maza su gaya musu mahimmancin cin ingantaccen abinci saboda a yaƙi wannan ciwon tamowa ɗin.
0: Ni matsalar tamowa wanda irin illa yake ne ga yara da kuma su kansu mata idan ba su samu cikakken abinci ba.
2: Yana da illa sosai saboda yaro ya samu ingantaccen abinci na farko kwata-kwata ya zo ma yaro ba shi da isasshen lafiya bai da isasshen lafiya bare samu ilimin mai kyau kuma girman shi ya samu challenges a wajen girma because an yi magana a constanted wato haifuwan yara ƙuraye ko ake faɗa ko wanda girmansu bai kai shekarunsu yawa ba kuma wanda ya addabe mu a duniya gaba ɗaya a Bauchi haka so ana so kuma shi wannan cuta na stunted ɗin ba a gyara ta already in ya riga da yaro ya same ta ba maganin da za a mata da za a gyara so duk damuwar mu shine a yaƙi wannan abu wanda yaro kar ya dawo ya zama wannan stunted.
0: Hajiya Fadila Idris mataimakiyar jami'in lura da abinci mai gina jiki a jihar Bauchi idan mun dawo bayan an sauraro wannan za mu ji daga bakin iyayen ƙasa da malaman addini

0: Shirin lafiya uwar jiki BRC Bauta ke sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. A yau muna tattaunawa ne kan hanyoyi mafita don magance matsalar karancin abinci mai gina jiki da yake haddasa cutar tamowa tsakanin yaran jihar Bauchi da mata masu juna biyu. Babban shirin shine tsarin da al'umma za su rungumi shirin da kansu, kasancewa ƙungiyoyin da ke bada tallafi na ficewa daga ƙasa. Koda wannan lamari na
1: shirye-shirye suke yi mai kawo tare da mu al'umma. Shirin
0: abinci mai inganci a tsakanin yara da mata masu juna biyu, an buƙaci iyaye tsarin masaki da aro na abinci da al'umma suka noma a anguwar inganta rayuwa. Ko ta yaya wannan ƙuduri zai iya karɓuwa a jihar Bauchi? Alhaji Abubakar Nuhu shine mai anguwar ajiya ya fara da irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen wayewa a tsakanin magidanta.
2: Hausawa suka ce wani ido a kare na wanda na saba ne, don haka za a gaba din ido za a ji sabbin kalamai yadda wanda muka faɗa. Abu yana ba mu takaici ka ga mutum manomi ya yi noma, amma sai ka ga waken da zai ci shi ne wanda suka fafashi. In gyaɗa zai ci sai ka samu yallan daɗi ne. In dabba ya kiwata sai ka ga sai a ce ya sayar da akuya mai kyau sai ya siyo kai da kafa. Ko kuma ka ga ba ya kawo gida, ko kuma ka ga cewa mutum ka kiwata dabba mai lafiya amma ko sai ka ga wanda aka yanka ma ga sauran ruwan magani da aka mata a ciki ma ya roye to ana dafawa. In waken da ka zuwa kasuwa sai ka samu gashi an sa maganin kwari bai ma yi isa ba ku gida ci. Wannan matsala ne ba karama ba, wannan shi muke ta yaƙi da shi tun daga ƙasa. Sannan na biyu shi ne cewa yaɗa manufan baki ɗayanmu. Misali, idan aka ce ga mutanen Jibus sun sanar da saƙo, ga ni a unguwa na unguwa a jiya na sayar, ga ni a unguwan Jahu ya sanar, ga wannan a waje kaza ya sayar, ya sanar da wajen. Duk aka ji maganan guda ɗaya ce za a ce wannan magana lallai tabbas gaskiya gaskiya ne. Yawwa, sannan mu tuna yaran nan da muke ƙoƙarin rainonsu ba a yanzu, su suke tasowa, mu kuma su ba muke yi. Mu sani cewa idan muka tsufa kuma mu ma tallafin daga gare su yake. To idan ba su samu wannan reno da ƙarfin gwiwa da tashi cikin kuzari ba, mu idan muka zo muka rababe su waye kuma za su tallafe mu. Wannan shi ne barazanar da za mu sa ma iyaye domin su ƙarfafa renon yaran su tashi cikin inganci da samun yi abin da nasu. Idan muka dawo daga ba su za su tallafe mu, mu musu wannan rikonsa kai nan kashi. To su ma fa idan suka zo ko to dama ba su samu wani ingancin rayuwa ba. Mu ko mun zo mun tsufa. Bayan mun saba su ba da yada su tallafe mu ko su ba mu wani ingancin rayuwa. To wasannan na kusan na karshe shine cewa dala wannan abu ba a baki zai tsaya ba ko ba a faɗa da baki ba. Ya kamata a dan samu ko wani alama kamar dan poster ko dan wani abu a buga ga da wannan tamowa, ga wannan kosheshe, ga wannan yayi kaza. In mun faɗa sai mutum gani, domin idan ka gani da ido zaka ce kai ba ka so danka ya zama kamar haka. Sannan daga ƙarshe shi ne cewa kamar yadda aka faɗa, mu dawo abinmu na da shi ne cewa taimakon kai da kai. Taimakon kai da kai din nan shi ne ba sai mun tashi yanzu. Misali yadda ta faɗa, idan NGO suka zo suka bada tallafi, idan suka tafi da tallafinsu shi ke da sai mu koma back to square zero. To amma ya za mu yi mu inganta bayan mudu 'ya'yanmu da suka zo sannan su ma su dori akan wannan ba sai sun dogara da cewa sai gwamnati ne ma. Gwamnati ma tukuna kar ma mu ɗauko ma wani waye international donors. Gwamnati ma tukuna ya za mu yi ba za mu dogara da gwamnati ba ma kanmu mu dogara da kanmu. To wannan shi ne a takaice. Sannan kuma da Allah duka mu gawai da na faɗa tun farko sai wa kirai ne. Wannan kuma tamkar kamar amana ne muka ɗauka domin mu isar ko ina muka fito mu isar da wannan saƙo domin a gurta ne.
0: Alhaji Abubakar Nuhu mai anguwar ajiya a cikin garin Bauchi. Masu iya magana kan ce gani ya koriji. Dalilin hakan ya sanya mai girma hakimin ƙasar Jahun a cikin garin Bauchi, wanda ya samu wakilcin Alhaji Sunusi Muhammad Tukur mai gundumar Jahun, ya bayyana halin da ya shaida a zahirance na illar rashin samun abinci mai inganci ga ɗan adam.
3: Wannan batun malnutrition da aka yi wato ba kowa bane ya san shi, mutane da yawa kusan sun san shi, wanda sun san shi ma da babu wannan matsala na tamowa. To gaskiya ba sani ba, saboda ni kai na ya faru ni wato akwai akon da ke auren dota na ta samu ciki 'ya'ya biyu so sai aka zo aka ce ai tiyata za a yi so an yi tiyata ya biya kudin tiyata so sai ta samu depression so da ta samu depression aka yi ta kokari dai kin abuwa ya gagara ata mutanen psychiatric sai da aka kai ga an nemi likitocin wurin sun zo so sun dan bada magunguna haka na kwana biyu zuwa uku so ga still ba samu canji ba so amma abin da ya bani yasa na kawo wannan shine wato sai wani likita ya ce ai ba hauka bane ba ciwon hauka bane so yanzu abin da zamu yi shine shi mijin ya je ya canja yanayin abincinta ana gobe a ce masa zai kawo kifi ai dan farfesun kifi ai ce a je ai na kayan ciki ba dan ma shi sai ga an takura masa ne da ya koma yana ce abubuwan su na ƙarya turawa ma'aikatan asibiti ƙarya ka so sai yake hewa za sai dai na ma zuwa asibiti kuma mata tana asibiti ba ta warke ba tana kwance sai aka zo a ga yana ce to ni ba wanda ya ga ni sai nace to daga yau duk irin wannan ne su ga mini ko wanda ƴan uwana sun je su ga musu ni zan yi so muka zo muka fara cefane gobe a ce kaza ne ai profesor kaza jibi a ce a hanta samu hanta gata a ce kifin ne so haka muka yi akalla ta kai tweets so sai hankalin ta dawo ashe kaga abinci mai kyau so yana inganta mu ma da muke da lafiyan wato muke ga muka ma lafiya in muna dan caccanzawa from time to time din mu ma fa lafiyan da don kokolwanka ai yana son abin dadi kullun ya son abin dadi so na dan kawo nan misali ne ku gane cewa kamar da aka ce ko ina akwai masu soye soye so kai kar ka tsaya a mashin kuwa moto ka dan ci kwa ya bi kwa ya ka tafi gidan ka sanan ku samu ba so gaskiya akwai matsala so Martinez yana iya samun su na wannan yunwan nama ko ci so Allah ko da masallatin mu zamu tashi a unguwannin mu don Allah mu ja hankalin su magidanta don Allah a rufe ido wannan lokaci ba wai tantan talauci ko rashi bane wallahi dauriya ne ka dora kanka wayannan da ka je su a gida akwai hakkin su a kanka Allah ne ya dora ma ka ci da su ba ce ka zo ka aje mata ko ka haifi yaya ba za ka iya ba su abin da su ci ba abin da kake jin kwadai su ma ka tuna suna ci ka kamu
0: Alhaji Sunusi Muhammad Tukur mai gundumar Jahun lokacin da ya wakilta hakimin Jahun a taron samar da mafita kan matsalar tamowa a jihar Bauchi daga bangaren malaman addini kuwa jami'i daga gidauniyar markas dake gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi Malam Kabiru Ilyasu ya ce hakika akwai gibi mai yawa da ake samu daga magidanta da hakan yake haddasa ci gaba da samun tamowa a tsakanin kananan yara
4: gaskiya mu maza ma'aurata muna samun matsaloli a gidajen domin an ce kiyaye a girmama mata sune iyayen al'umma mutum dai aure ba sana'a ba wajen dogaro dama ya aure don sha'awa mace tana fara bata masa rai sai ya batte shi ga 300 ki san yadda dake shi ya san akwai mai tufu ba kamar yadda asirin mu ya fara tona wajen kajiya to saboda haka irin wayannan matsaloli a jagorori suna kokari kamar hakimai sarakuna masu anguwanni sun san inda matsalan yake faruwa da malamai domin aksari a zaurukan su akan kawo kara saboda wani yayi aure ya bar matarsa kuma ba abinci wallahi an faɗi abubuwa da yawa akan akwai wadata eh akwai amma wallahi waɗansu sai ma'ayan sun yi talle sun kalato a zo a yi na kukan ba ballata na samu wake ko nama saboda wannan muna kiran gwamnati ta sa hannu a bi irin yadda aka fi samun matsaloli a rika bibiya a rika tallafawa kuma rashin ilimin nan namiji dai zanna da mace bai san ma yadda ballatana har da samun mata haƙƙin da yake kanta saboda haka muna roƙo Allah ya taimake mu
0: Malam Kabiru Ilyasu jami'i daga gidauniyar markas ta gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi

0: zaki da mu mai sauraro barkanmu da arzikin saki saduwa ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka yi wa lakabi da makauniyar hanya kashi na daya sai mai sauraro ka biyo mu domin jin yadda za ta kasance
1: Sumayya an tafi makaranta ba an yawo ba.
2: Assalamu alaikum.
1: Amma alaikum salam. Sumayya, kin dawo?
2: Mama ina tafiya ina ta washe bayi.
1: Allah sarki, yar albarka.
2: Abinda baki tabbata.
1: Ko faran wasiqa dai na gani faran takarda an menene aka yi? Admission. Wato kin samu makarantar kenan takardar shiga makaranta.
2: Kuma ga takardar da aka bani nan. Na tabbacin cewa
1: Alhaji Sani ya alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka maraicin mu Allah ya duba mu Allah ya saka wa Alhaji Sani da alkhairi Sumayya yanzu zaki tafi babbar makaranta to Sumayya na dai san ki da tarbiya kin ga ke mareniya ce kirke mareci da Allah ya doro mana kin ga Alhaji Sani nan ba dan shi ba da ba zaki karatun nan ba masu kudi a cinmawa irin su Alhaji Sani Allah ya karo musu imani da wadata
2: amin ya
1: kirke marecin ki Sumayya banda wasan banza banda kula wallahi abokai marasa da asmayya kin ka zama a gaba kar ki yadda da wanda kika fita ilimi ki yadda da wanda tafi ki ilimi bai ka wancan nan da ita Sumayya ki rike marecin ki rike mutuncin ki
2: to insha Allah
1: ba fa kamar secondary bane kowa ya iya Allah sa ne ya wanke duk abin da kika yi ba me miki magana to Allah ya taimaka Allah ya ƙara budi Allah ya saki fara asa'a Sumayya Allah ya kade miki masifa Allah ya ji kan iyayen Alhaji Sani
2: amin ya
1: Allah ya ƙara budi yanzu sai menene na gaba
2: yanzu gobe ne dan shi dan je in clearance
1: menene clearance kuma
2: da tantance ni ne
1: oh da a tantance ki yanzu kan kin zamo daliba kenan
2: na zama daliba dan yi diploma
1: to Allah ya ba mu ikon na gaba ma ki je gaba Sumayya karatu fa shine mutuncin mace
2: insha Allah
1: idan ki aka ilmantar da mace daya dan kar an ilmantar da al'umma ne ke ba za ki zauni ne ba zan zauna dinkin ki zauna ba ke dai Allah ya banke in Allah ya yarda Allah zai kawo wani sanadin da zaki digiri insha Allah to Sumayya Allah ya saka da alkhairi shiga ki huta wanke nake da abincin ki a kwano
2: wanke
1: a ba shi kawai bashin karisa je ki huta ki sallah ki ci abinci Allah nagode maka wannan irin rayuwa da Alhaji Sani ya dauki mareci Allah ya saka masa da alkhairi ke kuma Allah ya miki albarka
3: babban dalilin da yasa na kirawo ku a fada saboda alherin da ya zo mana nan ina kira ne gare ku da ku dinga sa ƴaƴanku mata a makaranta saboda ilimin ƴa mace babban nasara ne a gare mu idan ƴa mace ɗaya ta yi ilimi za ta samar da ƴaƴa mata da dama ilimi ilimin ƴa mace in ta samu za ta koyar a makaranta za ta koyar a aikin gona za ta koyar da wajen aihuwa za a samu sauƙi maimakon ɗa namiji ya je yana duba iyalinka idan akwai ƴaƴa mata da suka yi ilimi wajen aihuwa za su taimaka na biyu za su koyar da ƴaƴa kuma manya ƙananan yara samun ilimi na gari abun albishir ɗin da na sake samu a nan cikin gari na Cinmawa shi ne shahararren mai kuɗi na nan cikin garin Cinmawa an kafa gidauniyar Alhaji Sani Alhaji Sani nan yana taimakawa ƴaƴa mata marayu da marasa galihu da marasa ƙarfi a yanzu haka ma akwai yara guda goma da ya ƙiba su ya tura su makaranta daga cikin ƴaƴa goma nan akwai guda uku ƴaƴan marayu ne ƴaƴa guda uku ƴaƴan marasa galihu ne ƴaƴa guda huɗu waɗannan ƴaƴa guda huɗu su kuma ya same su ne ta hanyar da ya kamata ya taimaka musu to shine nake kira a gare ku nan cikin garin Cima a yi hubasa a ibi yara a kai su makaranta saboda su sami ingantaccen ilimin ƴa mace ya zamanto alheri a kowa don da su samu ci gaba wajen koyar da ƴaƴanmu. Za a samu ci gaba wajen koyar da aikin gona. Za a samu ci gaba idan sun samu sun yi ilimi, sun samu aikin asibiti, za su tsaya akan iyalanmu saboda suka cewa sun kula da rayuwar iyalanmu.
4: Dan kare da hakimi, idan ka bada dama duk mutanen da suke cikin garincin mawa suke da daman kai ƴaƴansu makaranta, to kaga wani makwabcin ka bai da kuɗin da zai sa dan sa makaranta, ya kamata a ce mu rika koyi da irin ɗabi'un Alhaji Sani nan.
3: Yawa, to ai kaga akwai dama da dama wanda duk yazo, shi yasa aka ce gidoniyar Alhaji Sani, wanda yake zai taimaka bayan shi ga Alhaji Sani da yake taimakawa. To idan an samu ire-iren sa Alhaji Sani wanda duk yaga cewa zai iya taimakawa, zai dauki nauyi a mace guda ɗaya ya sata a makaranta, ya dauki nauyin ta har zuwa university, abin alheri ne. Yawa, in kuma ba da shi sai ya shigo gidoniyar Alhaji Sani saboda sai ya zo a yi kokari a taimakawa ƴaƴan mata. So shi yasa na kira ku a nan fadan nan cikin garin cimma a tashi a tsaye a nema ƴaƴa mata ilimi. Yawa, a nema ƴaƴa mata ilimi saboda mu samu ci gaban da ko ina suke samu a faɗin duniya. Kuma gidoniyar Alhaji Sani nan gidoniya ce ta taimakon al'umma, ba ta tsaya akan mace kawai ba, har ƴaƴa maza da ba su da galihu ma yana taimaka musu. So saboda haka za mu ci gaba da masa addu'a, kuma duk wani mai hannu da shi ne wanda zai taimaka wa nan cikin garin cimmawa, za mu musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su ikon taimakawa.
5: Sannu da shigowa yaya.
6: Gambo? Na'am, an shigo. To ya ga an ka abinci ne? Kai. Ka bai taba ka ji ko yayin da ake so. Gambo, ah, haba. Kin san wani lokaci kin san maman mu ta yi kokari wajen trainer da ke akan girki.
5: A kullum bara ma irin wannan abincin da so na kantina sosai.
6: Na san wato ta horas da ke akan batun girki, in dai akan girki ne. To mata da ba ku san ƙara auren, na san mijinki bare ƙara miki.
5: Ya karkasu ga mun, ya karkafa sa.
6: To ya ayyuka mijin naki.
5: Lafiya. Allah ya yi. To Allah ya miki albarka. Yace a gaishe ka mama.
7: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
6: Wa alaikum assalam.
7: Saduku, yawa.
5: Ki shiga, yawa. Bismillah.
7: Ki shigo, shigo.
5: Shigo ga falo, shigo ga mijin
7: naki. Bismillah. Sannu. Ranka dade ya Alhaji.
6: Sannu.
7: An wuni lafiya. Ya hajiya iyalan. To sannu har na ga gambo ma tana nan. Gambo aikin alheri Alhaji Sani ya mana ya bani kuɗi na jinyar mai gidana, ya taimake mu wurin jinyar mai gidana, shine na zo in masa godiya. Ga kike ma saki ƙarin taya ni mishi godiya Gambo.
5: Wannan abu yayi kyau, yayi kyau sosai.
7: Mun gode fa Allah ya ƙara rufa asiri.
5: Assalamu alaikum. Na ga gidan
7: a cikin shi. Eh, a shigo shigo ke ma. A ce Gambo a shigo.
5: Allah mu sanni da su.
7: Sannu. Dan wani lafiya,
5: lafiya gida.
7: Alhaji an
5: wuni lafiya.
6: Alhamdulillah, ya
5: gaji.
6: Ya kokari. Allah ya muku albarka. Sannu ku, sannu ku.
5: Allah mu gode. Mun zo godiya ne a irin alkhairin da kake mana. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi.
7: Amin. Ƙara
6: suna ba a duta
7: mu wallahi alhamdulillah sanadiyan jarin nan Alhaji da ka ɗaura mu. Gashi ni ma na tashi har na shigar da ƴata makaranta, yanzu haka ta tafi
6: karatu.
7: Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi mata, yara, marayu, kana
6: saurara Alhaji. Assalamu alaikum. Assalamu
5: alaikum.
6: Me faru? Sannun ku, sannun ku.
5: Sannun
6: ku. Na Allah sarki. Na zo da ne godiya wa Alhaji Sani. So shi ne da kuka bar kuka.
7: Kuka na mai kuka dole Alhaji mutum ne.
5: Sarki.
6: Ai
5: hakuri.
6: Allah Alhaji na zo godiya.
7: Sai na
6: irin wannan al'amari da kamun, na gode Allah ya saka da alkhairi. Sumayya tana nan ta gama sakandare shekara uku ba wanda ya kula ta. Sai da ka zo ka biya mata kuɗin makaranta. Allah ya saka na wani. Wace ce Ladidi ko?
5: Sumayya na ne.
6: Sumayya na ne. To ke hakuri. Bari ku huta.
8: Assalamu alaikum. Alhaji Sani.
6: Malai ma.
8: Wa alaikum assalam. Ban gane ba. Wallahi labari ne iske ni. Na taimako da ake yi wa marayu da marasa galihu. Shine na ce ni ma bari tattaki in zago in shigo da to amma baka ga falon duma ta bane malahi ma ranka dai mutum ma kai rashi ba abin da ba sawa ai
9: abba malahi ba amma dai yau zaman nan da aka yi gashi yanzu ka yanzu ai malahi ma da ka zo ka ga cewa ga mata sun zo suna mika kokin su da sauran su ai da sai ka fari in na sallame su
8: ai ni na ga kawai kar abin ya kare ni ba a zo ta kai na ba shine nace barin shigo in yi sallama ko don ta abin ana yi wa dan marayu ne da marasa galihu ne dinnan ma wallahi
9: kai din maraya ne
8: dan kai da ai ba ni ba maraya bane amma bani da galihu ni ma marasa galihu ne ranka dai
9: malahi ma yanzu ka je ka jira na to ko kuma ka fitar gaba ga muna cikin falo yanzu zamu gama je dai dakin ai kasan dakin da muke tattaunawa da kai je ka jira ni
8: to a cikin
9: bari mu gama da su
8: to ran Alhaji Hassan Ali Safi
9: kan je kai ka jira ni
8: to madalla
9: kai
2: wa duniyar nan kai
9: ku yi hakuri
2: sannan da godiya amon godiya amon godiya haka ke ma ke zo ne lazi ai jummalo sannan ku Allah ya saka masa da alheri garin cimma wannan da da mu sami irin wannan da mun ji dadi a garin cimma Allah ya buda maka cikin mahaifan Allah ya saka fa haka
9: amin wato ba komai bane gidauniya da muka bude na tallafa ma yaya mata musamman a harkar karatu da mama zan waɗanda suke marasa galihu yara in Allah ya yarda wannan gidauniya za ta ci gaba da
2: kuma insha Allah
9: mu dai abinda muke nema muna neman goyen baya a gare ku da Allah da ku da mazajen ku ku tabbatar yara sun yi karatu musamman yara mata din nan ba mun ce kar a musu aure ba amma yawan dakile musu ko toke musu hakkin su na kan su ne injiniyoyin mu su ne likitocin mu su ne komai to idan kuka je asibiti ya kamata a ce yaran ku mata su suke duba ku
2: duba mata haka ne
9: so kar ku damu maman
2: Sumayya ko Sumayya ta tafi jami'a ne ko ina ne
9: to abinda zai faru shine ba zai wuce dogara ba tunda na samu labari Sumayya mareniya ce
2: baba ya mutu
9: in Allah da gambo ki rubuta sonanta kafin ta tafi da Allah abinda zai faru zaki ba ta jari kamar yadda ummi ta ce amma kin ga darasi ummi ta zo ta ce jarinta ya kai ga ta saka yarinyar ta
2: haka ne haka ne
9: so ki hakuri me sana'ar da kike
2: na dan yin matsa nake da na dan wanka da din nan kaga babu abinci ba babu abinci
9: amma kina yin gidan sosai
2: ina yin gidan
9: gambo da Allah abinda zai faru shi da a ce su to kafin ka tafi
7: to
9: a bata buhun gida kaman buhu goma ki hakuri mako mai zuwa in Allah yarda za a je kasuwa za a saya miki inji na zamani na sana'ar
2: gida na markadan gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gode maka Allah mun gode maka
7: Allah ya yawaita mana irin mun ta yi
2: dadi Allah dai ba mu sa'a
7: amin
2: Allah ba mu sa'a yanzu irin su malayin da me ya dada mu
9: ya hakuri kar ku damu ku je ba matsala insha Allah
7: to mun gode
2: za a biya Allah saka da alheri Allah jikan ma ai ba haji hakan ba ta dawo ba
7: ta dawo ba
2: ta yi tafiya irin wa'annan su Alhaji Sani su ake so
9: yanzu su mai
2: gamba kai ka mana ruwa mu sha su ake so
9: sha
2: ruwa mu komai
9: yanzu ki je ki salame su da kudin mota ko ku je ku insha Allah
7: ya da mi bawo sa a bata kuma
9: ba a barariya Allah ya da ki bata mi bawo ki
7: kuma ai dai mutambaya ne saboda kar in
9: yi a
7: ki bata to kuma kudin nawa za a ba su ko ce nawa za a bata
9: kudin 30,000 na ga kudin mota su ko
7: eh dukan su har da ita wanda aka bata gida
9: dukkan su
7: godiya suke yaya Allah ya kara bude Allah ya sa haka
9: sai ki kara mata ita saboda kudin da data kira miki ki
7: dauka to sai a bata kaman 250 to to barin je
9: sai na ci sai ki salame su ba maskiya
2: to godiya gamba mun gode mun gode Allah ya sa
7: to yanzu ni dai ke ya ce a baki buhun gida
2: Allah
7: goma kuma ya ce a baki kudin sallama 50,000 saboda zaki kira mai abin hawa sai ya dauka miki to kuma ya ce a baku 30,000
2: Allah saka mu kudi
7: ai wato mu je store din
2: to sai an je store ya saka da alkhairi bari mu je mu karba wannan hede ne mu mai nafi fa kin ji fa al'amar garan Allah kenan wato irin su malam yamma gare da muka bari gidan ya kuka gani ne
7: kin san wani abin da yake bani mamaki wai idan yaje guri irin anda ake ba mata taimako aka ce masa da mata sai kaje ya ce mata alzanu ne ai mata ba alzanu bane mutane ne ni ma mutum ne
2: kuma sai ya ce wai abin kala ya zo ne ma
7: bintalanwa ya turo shi ne ana gidan
2: ai ba lalle ma ba ya kai mata ba
5: dama zai kai
7: ga teburin mai shayi
6: to mu kan ma mu talaka wannan mu shi kan yana tsaye mu ba mijin mu ne ya mutu fa
5: sai ya ci ya ci ya ci hana iyalansa ma bayan
6: ramin bugu
5: ka zaka ganshi kan haka ma kudi kaman ho
6: to Allah dai
7: Allah ya shi
6: amin mun gode Allah masa albarka
5: ma Allah ya sa ya sanya jero ga hana
10: Baka fakin
11: na malam salam
10: assalamu alaikum
11: ya malam salam ya yau
10: ka alhamdulillah ya
11: ya rayuwa
10: ana kai wannan
11: kai kar ka manta fa malam salam
10: eh
11: ina ganin garincin ma fa akwai chafakiya
10: eh kuma akwai nasarori a cikin garincin ma
11: dan yarba
12: alaikum dai salamu
11: La
10: serwa
12: ya yaki
10: sannun ka
11: ya yau
12: ya gida da
11: ya kokari
12: ya safi unnu
11: ah akwai
12: mun gode ruwan da kana so ka so sai
11: eh
12: aka ne ruwan da yana fita daga
11: ruwan ah ruwa ba wai yana fita ba ana ruwan sama
10: kai fa gafakin ka kana magana
11: ni ina ganewa kana ji malam sallau ka sani gaba daya abokin namu ne fa abun yana daure man kai fa
10: wani
11: anya anya malam himma yana da kunya ko rayuwar shi sakani da Allah
10: malam himma
11: yanzu ka tubi abinda honorable sani yayi a garin cimmawa ko kuma a kasan cimmawa gaba daya yadda ya dauki nauyin karatun yaya mata
12: aka ne
11: ka gane da kuma marasa galihu amma ka san gogan da aka me yayi wai kawai ya ji su su cikin mata wai shi ma yana so a tallafa mar
10: a tallafa masa kuma
11: eh wai a tallafa mar to
10: ni shi ma na san ya tafi karatun ne
11: ko
10: da yake baka ji ba da muka je gidan hakimi ko ji gidan hakimi an yi batutuka akan taimakon da Alhaji Sani yake ya ga akwai batun taimakawa makarantun yake jahilci Allah shi ma ya je ne dan a sanya shi a cikin wannan yake jahilci
12: shine bonde ina so sai fada maka ba mu gunu yake da jafirci ne ina fada ba abin shi wanda Alhaji Sani na rukwa da mutane ne ka shi ne ina ba da abin shi ne sunan kuma ina yi muka taimako da yaron ka kakkare funke na wa wannan yana shi kun da ya samu ai shi ya je sa baka bin shi a to mu kika da bin shi wanda zai shi ne da shi a gidanka a gani mun gunu ne na fada
11: maganar da nake fada kaga an dan yarbawa ya gane ka gane ai shi yanzu shi malam himma ba zai tsina na komai ba
12: kansa
11: wai mai kanan ya taimaki kansa yanzu gaba ɗaya yayi kusa ya dora wa ita bintulan ma hawan jini to duk inda ta je maganar kenan ka san su kuma mata suka dauki magana fa wallahi sai baba ya ture
10: to ni dai abinda na gane da malam himma ji a wannan gari namu cikin bawa shine son zuciya masa yawa kuma ka bashi shawara ya ki dauka ka ga ya masa gaskiya ya hauka ta fada to amma tun da shi kullun batunsa bintula bintula bintula bintula ina ga bintula ne kamata dinga jawo hankalin mijinta malam himma tana ga ya masa fa ga yanda gaskiya yake dan in ba haka ba malam himma gaba gaba fa ba za mu ci rubuta kayan mutane ba amma son zuciya ya masa yawa
11: to yanzu malam sallau tun da ka fadi haka ka gane da iyalinka da iyalina kai in ka je gida sai ka ga yawa iyalinka ka gane ni ma idan na je gida zan ga yawa ladidi ka gane sai su haɗu su shirye wani rana su je wajen bintanan sai su dan sanar da ita ta san yadda za ta bi wannan bawan Allah amma in ba haka ba to ina ganin nan gaba ma ka gane wallahi nan gaba ma da himma ba zai magani ba wallahi
10: to kun ba abun kunya ba a ce za a taimakawa marayu
11: to
10: marasa gali marasa karfi malam himma da karfin ka da galihun ka da kowai wai ka ji ka tusu cikin mata ba ta
11: ke to ni ma abin da ya daure man kai
12: na soro kima wannan baka da hankali wala baka da hankali
11: to ne kai ne baka da hankali
12: me je kai na fada da ni
11: ne ne himma
12: Yimma wanda wannan mutum
11: da na fara ba sai ka ce malam yimma baya da hankali
12: wanda ina so saka ferinta shi ne madan ka wanda kana sheshe baka shawara wannan babu wanda a mungunu wanda baka fada da yimma ka kololo na wannan baka da lafiya ne so sai fa baka doka mungunu
11: yana kokolwa malam yimma da lafiya shi dai ba mai son shawari bane kawai amma kuma muka ga yawa matan suka je suka fada idan bai dauka ba to abin da yazo ya dame shi gaba ya kokare kansa
10: yauwa baka fakin
11: tunda mu yanzu da kaman gaya masa baban lasisi fada zamu yi
12: aka ni
11: to ka gani
12: aka ni
11: to zamu tsaya ne muna ta fada kororo ko
12: kanti shi ne ya sa yanzu ma ba mu gunu da shi sosai saboda na fada gaskiya
11: eh haka yake ku yi magana
12: muna
11: yi magana ku yi magana to ba da muwa assalamu ni kan fa ina ganin dan je ne yake waya
10: ba ga mu ina da magana ba
11: to shikenan dan je wajen wani ne maganan taki inje dan wasa a gona na in bai ban ba ma to ni na
10: fitar
11: a ni kan hanje wajen shago honorable kawai in ce wa mutumin honorable ne yace ban kuma dai ba eh
10: sai ji Allah
11: ka baka
13: okay so far so good any question akwai mai tambaya akwai abin da ba gani ba
10: no sir
13: any problem
10: no
13: comment
10: no
13: no contribution nothing
14: yes sir
13: idan ba ku da tambaya kamar yadda kuka ce ni ina da magana da zan yi kuma magana zan yi gargadi ne ina ce gargadi ina nufin idan fa ba a yi ba yawa jan kunne ko nagode maka nagode tunda mun kusan gamala lectures din da zamu yi a wannan semester din akwai handout da na riga na gama compiling din shi from A to Z duk abin da zamu yi a wannan course din na riga da na saka shi a ciki gargadin da zan yi shine dole kowa ya mallaki wannan handout na riga da na ba da su duka a kanon classmate na ku duk wanda yake da bukata ya saka wurin za a dauki sunan shi za a dauki registration number sa da kuma phone number sa ya riga da ya karbi handout ya karba idan baka karba ba baka da business da ni duk abin da ya biyo baya at the end of the semester duk abin da ka gani daga baya kai ka saya kun fahimce ni duk abin da ka gani daga baya kai ka saya wa kanka saboda haka sayan handout ina compulsory ne dole
15: sai ina da tambaya
13: menene tambaya
15: ah tambaya na shine to kace an gama an kammala lectures da a wannan semester kuma kana magana cewa kai handout ya kamata a ce ba daga farkon semester ake ba da handout ba sai da gama lecture kuma kaga kamar
13: shut up my friend kana uka ne kana kai da kuma abin da zan yi ka duba irin kauyanci ne wannan yaron for God's sake kai daga ina ka fito ne
15: sorry sir
13: then mind your business
15: sorry sir
13: mind your business
15: sorry sir
13: classmate wannan guy din ka dan bani details din sa anjima da Allah kamar da na fada my handout is compulsory everybody must have it that is it if you fail to have it kai kuma the consequences is yours ban san me yasa ba ma daukan karatu da muhimmanci ba duk abin da zaka yi a rayuwar nan dole kana bukatan abin da zai yi guiding ɗinka wajen yin shi tamkar addini yanzu wanda suke addinin musulunci na san kuna amfani da qur'ani wanda suke addinin christianity suna amfani da bible kai zaka zo kai karatu siddan da molon kanka ne me kuke nufi so wannan course din wannan handout din shine qur'anin ki ko kuma bible din ki as far as wannan course is concerned dole ne sai kun sani shi idan ba ku yi ba to bilayin ku kuke kai ban ma da tambayar zan tsaya ina cigaba da muku bayani kawai this handout is compulsory duk wanda yaji cikin sa in baka ji ba kohonka kun ga tafiya ta yi su
16: da mun samu matsala fa kai handout din da ake cewa an hana sai da shi amma mu kuma an zo ci a sakamakon jarabawa mu fa
15: wannan ma ban mallan kin ga hakalin sa fa yake fa serious mu kai dinga ba su kari uwa ba
16: to ka gani fa to ai kana cewa ba ka sai ya ci ai ka ci abin da ya fada
15: mu ba bai ba mu a farkon semester ba yanzu
16: to ai abin da baka ji yanda ka fada masa abin da ya ga ya maka ba yanda ya
15: ai yanzu ma na san cewa ni kai na zina shiga cikin tarkon sa fa
16: yanzu yadda aka
10: mai ban gane ba na ganki shi ba ke lafiya ne
16: to yanzu me ne ya mafuta ku kenan
15: yanzu mu da me zamu ji da kudin a caba da mu ji ko kuma da kudin abinci ko da kudin handawo ko da kudin makaranta inda kudin makaranta yayi tsadan nan kudin makaranta ba yayi tsada ba ki duba ko dafa muna dafa wanda suka yi karatu a baya fa a shekara suke biya so daya amma yanzu duk makarantu sun zo suna ana biya su ya kamata a cimma wuri a samu sassauci
16: shine mu yanzu babban madamu mu magana hand out
15: to
16: in aka samu aka dauke mana an gama mana komai to amma an tace an ce fa ma a sayarwa me yasa yanzu
15: to fa yanzu akan hand out fa ne ce kin san me ne fa
16: ya ce ba zai maimaita za mu maimaita aji
10: kuma kuma gaskiya har ga Allah magana hand out sannan yayi tsin ya ce mun kammala lecture so
15: to
16: kuma bai ce ba wani magana hang out
14: kaji babba me za a yi da shi
10: kaji yanzu babba abin da zai ne masu mayya ba ta da hanyar da za ta yi
16: ba ta sai ta tashi mai mayya me yasa me ki ne

cuwan nang hak leci ka kare ni saru kuma bara ke shi ka wani kuma ta ni da ke arsiki shi akai mita 96.6 da yanzu abubuwan mu ke cewa karfe 9:30 kuma lokacin zaka saurari shi mun ka fashirin nan na

Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Da fatar kowa yana cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci da muka kasance tare da ku don ɗebe muku kewa da taya ku hira a shirinmu na kunnen kanawa. Muna nan a cikin littafinmu mai suna Zaɓi na ko haɗin gida, littafi na biyu, wallafawar Amina Abdullahi Sharaɗa. Tahiru mai fata zida ya ba mu littafin. Mai sauraro, a jiya mun tsaya ne a daidai inda Fatima kada ki sanya rudani a rayuwarki, kuma ki dinga dagewa da addu'a, domin ita addu'a takobin mumini, takobin mumini ce, kuma za ki samu nutsuwa sosai. Na ce to shikenan, Allah ya wuce mana gaba. Ya ce amin. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Ni Fatima zan tafi, amma zan dinga zagowa lokaci zuwa lokaci muna gaisawa. Ina son ki, amma ba zan shiga wannan fitinar taku ba. Na sani ko na aure ki, Aishiru ba zai bari ki zauna tare da ni ba. Gara ma ki rabu da kowa ki aure Aishiru, shi ya fi kawai. Na ce haka ma innata ta faɗa. Ya ce a to, ai ta san gaskiya. Da wannan muka yi sallama, ina ganin Aishiru har yanzu yana laɓe. Bayan Habib ya tafi, sai Aishiru ya fito. Ina dab da shiga gida, ya ce min Fatima ji mana. Na tsaya cak ban waigo ba. Ya ce wannan da ya kawo ki son ki yake? Na ce eh, so na yake yi. Kuma na riga na amsa masa soyayyarsa. Ya ce saboda me? Ya ce saboda bani da wani saurayi da na masa alkawarin kaina. Ya ce to ni fa? Na ce kai ai kayi aure, kuma ina tunanin ba za ka yi ra'ayin haɗa mata biyu ba. Shi ya sa na haƙura. Ya ce a Fatima ba haka ba ne. Ina son ki gane har yau ke nake so. Kuma na yi farin cikin zuwanki gida a matsayin aurenki ya mutu. Wallahi ina ta fafutukar in tura wa iyayena, shi ya sa kika ga ban zo ba. Haba Fatima, in ba aure ki ba, ai ban miki adalci ba. Na yi murmushi na ce to shikenan. Da kai da shi duk wanda ya riga fitowa sai a yi da shi. Ina rufe baki na shige gidanmu Amina. Ban nuna wa innan kuɗin nan ba don kada ta min faɗa. Na samu na sai duk wani abin da nake so wanda a da bani da shi. Na kirga kuɗin 50,000 ne, na ware 20,000 na ɓoye. Ko zan samu wani abin saya na aure na, wato ko da 'yan kwanukan abinci ne. Domin duk kayana sun ƙone. Sauran kuɗin na yi 'yan ɗinkuna. Na ce da ina Aishiru ne ya saya min. Muna yawan waya da Habib. Na ɗauke shi tamkar ɗan uwa, har shawara nake kai masa game da damuwata, yana kuma ba ni shawara har ya turo min kuɗi. Al'amarin Aishiru kuwa yana can yana ta faman buge-buge. Da ƙyar ya haɗa kuɗi da zai turo naira 10,000 ya turo ƙanin mahaifinsa da abokinsa suka sami Abba da sassafe suka bashi. Abba bai koyi musu ba ya karɓa, suka rabu a kan za a zo a turo mata a sa ranar biki. Duka-duka wata biyu aka sanya bikin namu. Batun murna a waje na babu magana, ji nake babu wanda ya kai ni sa'ar aure. Na aure masoyina abin ƙaunana Aishiru. Sannan ina ganin tun da na yi aure zan fi daraja da martaba a gidanmu. Ita kanta Aisha ƙanwata. Ganin an kawo kuɗin aure na, sai na ga ta so masakar min fuska. Har takan zauna mai hira, har tana ba ni labarin nata saurayin. A yanzu haka dai sauran wata ɗaya ta gama sakandare, kuma ta ce za ta ci gaba. Aishiru ya zo min da zancen cewa babu maganar lefe, sai dai in na je ya min, domin ya ce ba shi da kuɗi. Na ce to ba matsala, insha Allah zan ƙoƙarta samun ko da kala biyu ne in ɗan ƙara. Ya ce to in na zo shi ma zai ƙoƙarta ya min. Yau saura sati guda biki, amma ba kayan ɗaki, domin Abba ba shi da kuɗi. Inda Allah ya taimaka min, yayana Muhammad ya zo gida hutu, sai shi ne ya ɗan yi shige da fice. Aka samo min katifa da zanin gado, amma babu gadon. A nan ne tunanin kayana da suka ƙone ya zo min. Na yi ta kuka, domin da suna nan ma gidan Aishiru ya yi kaɗan. Haka na zauna ina tunanin yadda zan yi. Ƙarshe kansa Aishiru ba shi da komi, bari ya taimaka min. 'Yan kuɗi da nake ɓoyewa wanda Habib ya bani, su ne na samu na sayi kayan da na rasa, kamar kayan kicin. Duk da haka tsintsinta na yi, domin ba ni da komi. Don ma rabin bayan gida ta kawo min saitin kwane da flask, da flask ɗin shayi, da kuma wasu flask ɗin abinci, da ɗan tsince-tsince dai irin kayan mata. Sannan kuma Abba ya saya min ledar tsakar ɗaki da tabarmai da filo. Abu dai gashi nan ba a cewa komi. Duk raina a ɓace, har cewa nake wallahi ba zan tare ba, sai an haɗa min kayan ɗaki. Inna ta ce ai aurenku da Aishiru ba na kuɗi ba ne, auren so kuka yi. Shi ne zaɓinki, ke ce zaɓinsa.
To dan me za ku damu da wani abin duniya? Kada ki ba mu kunya mana. Nayi shiru ina sauraron ta, lalle maganar ta haka ne. Daga nan na dake kawai. Yau dai ita ce ranar tariya. Tunin an daura aure, kuma a yau din za a tare. Sun kawo sadaki 10,000. Dan haka muka ƙara siyo wasu abubuwan dai. Yayi Mahmud, ya mun alƙawari zai saya mun gado da sin. Amma sai ya dawo. Yanzu dai kaya na a gana masu goyeki, haka da tare aka kai ni gidan Ashiru. Yan biki kowa ya tafi. Lakin da yake kusa da Lami aka bani. Hajiya kuma mahaifiyarsa tana waje daya. Bayan yan biki sun tafi daki ya rage sai ni na zauna ina sauraron zuwan Ashiru. Da haka ya shigo min da lemo da ayaba da kullin balango. Wace yace in kasa uku dauki kaso daya in kaiwa Hajiya, daya kuma Lami kaso daya haka. Kaso ɗaya kuma namu, haka kuwa na kasa. Amma na ce shi ya kai musu, ni ba san je ba, ina jin kunyar Hajiya. Haka ya fita ya miƙa musu. Ya dawo muna ci muna hira, yadda biki ya kasance cikin rashin kuɗi, yana bani haƙuri. Ni ma ina yabawa da yadda ya ƙoƙarta samo kuɗi da aka yi auren namu. Ashiru ya ce sai in yi ta haƙuri, domin zaman da na yi a gidan Aliyu cikin daula ne, yanzu ko gidan Yaku bayi ne. In an samu a ce, in kuma ba a samu ba a haƙura. Nace Allah ya rufa asiri, ya ce amin. Da haka muka kasance da ango Ashiru, muka nuna wa juna soyayya. Da gari ya waye, ina zaune ina jin canbi bayan na yi sallah. Sai gashi ya shigo min da kullin kosai. A sai can wajen Hajiya ya je ya karɓo, Lami kuma ta dama koko. Ta leƙo takin ta ce, amarya kawo kofinki, zubo miki kokon. Daya matsa fuska, in a son raina ne shayi zan sha, domin ni ina son shayi matuƙa. Kokoko bai dame ni ba, ko a gida. In dai akwai kuɗi a hannuna, shayi nake haɗawa in sha. Ko inda ta san haka, na kalle ta, na ce bar shi kawai. Ya dube ni, ya ce ba za ki sha kokon ba? Na ce ƙyale shi, na ci ƙosan kawai, bai dame ni ba. A zatona zai ce to me kike son ki ci, kamar yadda Aliyu yake mu. Sai na ji ya yi shiru, ya ma shiga sabgarsa, Lami kuma ta koma ɗakinta. Haka na ci ƙosan da zauna. Sai kusan 12:30, sannan ya shigo da shinkafa rabin kwano, wake rabi. Ya ce Lami ta mana wake da shinkafa, ta karɓi mai da yaji a wajen Hajiya, wato ragowar wanda ta yi soye ƙosai. Ina jin haka na ya matsa fuska. A rayuwata na yi jinin wake da shinkafa. Domin in na ci ciwon ciki yake sa ni, haka na zauna cikin zullumi. Har aka gama. Lami ta zo ta ce in ba da kwano na da na Ashiru, na ce to, na tashi na miƙa mata. Ta zubo mana. Daya kwaye na bata. Na ce ya isa ma wannan. Ta ce to, ta ci koshi fal da abinci. Aka kwaro mai a kai duk diddigin ƙosan nan. Ta zubo yajin a gefe, na zuba wa abincin ido, ko kaɗan bai birge ni ba. Na yi tsaki. Na mayar da murfi na rufe, na tura shi gefe. Na ci gaba da kwanciya. Har kusan azahar, ina jin an yi kiran sallah, na fito na yi alwala na koma ɗaki. Na yi sallah, yunwa sai damuna yake yi. Na ma rasa abin da zan yi. Sai na sake kwanciya. Ina jin sanda Ashiru ya dawo daga aikin gininsa. Ya leƙo furu-furu da shi. Ya ce in miƙo masa kwandon sabulu zai yi wanka, na miƙe na ɗauko masa. Ya buɗe rijiya zai ɗebi ruwa wanka a bokiti, sai na ji Hajiya na cewa au, wannan wace irin ƴar mulki ce? Ruwan wanka ma ba za ta zuba maka ba? Ashiru sai dai kai za ka zuba? Ya ce Hajiya, ai ba kuwa ce za ta zuba nan gaba. Ta ce ba kuwar me aiki gan dole ta yi. Ajiye gugan nan. Ta fito ta zuba maka. Ina Lami, tun da aka kawo ta, ita take komi a gidan nan. Ta sulfa min wake, ta wanke ta, ta min girki. Duk aikin gidan nan ita ke yi. Ga yaron ciki, amma ƴan nan ba ta gajiyawa. Sai ita da girmanta da komi za ta sheme a ɗaki. To da bai tafi wani ko kaɗan Ashiru baya son maganar da Hajiya take yi. Dan dai babu yadda ya iya ne, ba abin ya yi magana ba. Ta haushi da masifa. Haka ya dire bokitin, ya leƙa ɗakina ya ce zo ki zuba min ruwan. Yana magana yana kallon idona, ko zai ga na sauya fuska. Ganin haka sai na yi murmushi. Na ce bari in zo in zuba maka. Ya ce to, na zo na zuba masa, na kai masa bayi. Na dawo na koma ɗaki. Ko kallon inda Hajiya take zaune da Lami ban yi ba. Na ji tana wata magana, wai Lami tana mata wankin wake. Na ce a raina ni dai ba zan iya ba, domin ban saba ba. Aikin cikin gida dai zan yi, amma banda wankin wake ko wankin wurin dabbobinsu da suke kiwo a tsoro.
naga duk safi sai Lami ta wanki in an sake dabbobin ni kan bazan iya ba a gaskiya domin ba na son warin kashin awaki bayan ya fito daga wanka ne sai ya shiga daki dan shafa mai sannan ya shiga dakin Lami ya sanya kaya saboda kayansa da sawa duk suna can dakin Lami kasancewa bani da sip din zuba kaya da ya sa kayan sai Lami ta ce je ji Hajiya daga nan ya wuce dakin Hajiya Hajiya ta ce masa wai kai wannan matar taka wace iri ce sai ka ce munafuka tunda ta zo muka gaisa da safe bata sake fitowa ba sai dazo dazun ma dan nace ta zo ta kai ruwan wanka ne yace Hajiya ai ba kuwa ce Fatima bata cika son magana ba amma da zarar ta saba za ta ware tace wai tafi can kai dai baka son laifinta to yanzu ta ci abinci da aka yi mata domin dazu Lami ta ce bata kai koko ba wai shayi take sha yace eh bata shan koko amma dai abinci ta ce jira na take yi in zo mu ci Hajiya ta yi tsaki tace je ka kawai ya tashi ya fito zuwa daki na ya sallama ya shigo yana shigowa ya kalle ni game da murmushi ya zauna a gefen katifa yace kin ci abincin ne nace a'a ban ci ba yace to kawo mu ci nace to na dauko masa ga dai yunwa tana ci na amma ko kadan ban yi sha'awar cin abincin ba zuba masa dai kawai nake yi yace mu ci mana nace a'a ni ba ci mata ba ci wake da shinkafa ya tsaye da tauna da yake yi ya kalle ni a dan hasale yace min to waike menene ce bar gidan naku ina cewa su ma iyayen naki talakawa ne kamar ni ko akwai wani cima ne da suke yi wanda baki sanar da ni ba ai da kin sanar da tun kafin mu yi aure da kin gaya min kaza da kaza kuke ci a gidanku kin ga in zan iya sai in ce to in kuma ba zan iya ba sai in hakura domin auren ba damu nayi ba tunda ina da mata tausayin ki ma nayi na aure ki domin tunda kika fito ban ga kokare ya zo wajen neman auren ki ba haka san da kike budurwa in banda ni babu wanda ya taba cewa yana son ki da na rasa kudin auren ki shine aka lika wa Aliyu dan an ganshi shi mai kudi ne saboda son zuciya irin naki kika watsa wa iyayen ki kasa a ido kika ki zama da yake bashi da hakkin ki shine Allah ya kawo gobara ya cinye duk dukiya da kika nado daga gidansa yayi tsaki ya ci gaba da cin abinci ni ko tuni kuka ya ci karfi na saboda cin mutunci da yimin mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokacin ya daga mana hannu a biyo mu gaba dan dorawa da izinin Allah goben adiyo al-murafin makaranta shi da lura da shiru alci usman ke muku godiyan sauraro sai saduwa ta gaba da hukuncin Allah.

Isra'ila ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na kullun kanawa sai kuma a cire mu idan Allah ya kai mu gobe saurayin misalin karfe 9:30 zaka ji mu ke da ci gaba wannan littafi tare da ajiya da cikin su to ga sauraro ka ji bayan da ake tafka tafakiya a cikin wannan gida farko dai kaga an ce ta amince ne sadakin malada a baya shi a bari yana tuko kasancewa ita ta san wannan mijinta ba ko sassa kuma kuma mijinta na baya yana dan yana da su tun da kin amince menene zai sa kan tuko da kake shawa da kwatin shi shi ko kun san sai mutum ya rinda ta shi shi akwai shi akwai lifta kin ce koma a gida shayi kike shayi sai sai ya baki da cikin baki da cikin to an kawo miki abinci da rana kinci shi ma idan kika ci ciwon ciki yake sa to me yake son ci ba kuma kin san ba wannan mai gida naki ba shi da kosan sa ko san mu ka biyo din cin me zai kasance ko kuma wainan za a ci gaba yanzu kan mai sauraro wani Nazir Abdullahi ya shirya cikin shirin nan na rayuwa da kuma cewa ke

0: DRC2FM ke gabatar da shirin baiwa da kwarewa. Baiwa da kwarewa shiri ne da ke tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa. Madalla.
1: A makon jiya, an ji mu tare da shugabannin kungiyar masu kwashe masai da kuma tsaftace muhalli ta jihar Bauchi. Inda muka tattauna da shugabannin kungiyar kan aikace-aikacen da kungiyar ta sa a gaba, kasancewar suna gudanar da ayyukan nasu ne a bisa kwarewa. To cikin hukuncin Allah, a wannan mako, za mu dora daga gabar da muka tsaya. Mai sauraro sai na ce ka ƙara kasa kunne, domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance.
2: Sunana Muhammad Jaku. So, tun daga mummu abin ne yankin har zuwa Nasarawa. Ba wanda mai sani ba, so ne ban fita inkiya na ba ne ba. So, gaskiya a wannan aiki na da muke na kungiya na masu zaman bayan gida, muna samun matsaloli da yawa, amma matsala ce ko biyu ba. Matsalan da muke fuskanta shi ne, this abin da yake faruwa shi ne, muna da akwai wanda suka kware wajen aikin wanda aka musu training, an ba su info, full dress, akwai rambut, akwai kuma uniform, akwai hand gloves, akwai glass, akwai mask, sannan akwai hular kwano. So akwai wanda a cikin wanda aka musu training an ba su health certificate. So mu in za mu yi aiki, mukan fara duba listing da yake kan wannan toilet ɗin, hatsarin da yake kai. Na farko, in castle kai kamar dakin matakawin ɗinka, ya za ka yi kai a matsayin ka na mai aiki, ya za ka yi ka shiga cikin wannan sakawin ɗin? Wasu kan iya tone dindindini ta baya, sai su tone iya label kaman kafa uku yadda za a kula gini yadda mutum zai iya shiga cikin rami. To wani ɓangare kaga wannan yana ɗaya daga cikin risk. So na biyu kuma, za ka duba slab ɗin toilet ɗinka, yana da kyau? In ka ɗaga shi ba zai baku matsala ba? Na biyu kuma, za ka duba ginin da ke cikin sakawin ɗinka, ginin yana da kyau? Za ka iya shiga ciki ko kuma ginin ya mutu? Ko ruwa ya riga da ya kashe shi? Dan ana samun irin wannan matsalolin da yawa. Sannan kuma na uku, kafin kai wanda aka ma training, za ka tanadi kayan magani da za ka yi aiki da shi wajen fara aiki. Lokacin da ka buɗe toilet ɗinka, ka ba shi minti 15 zuwa 30 yana buɗe, za ka haɗa chlorine ɗinka ka jiƙa shi. Dan shi ma sai ya jiƙa zai yi aiki. Sannan za ka nemo diesel, za ka kuma kawo isal, sai ka haɗa shi a ruwa, za a zuba shi. In ya ɗauki tsawon minti 30 ɗin nan, in rami za a tuna. To ka dubi yanayin cikin gidan mutane. Dan aka samu matsala daga ɓangaren mai gida, ga toilet ne ga kuma kitchen. Ko kuma ka samu toilet ɗin ne a kan kitchen ɗin, ko kuwa kitchen a kan toilet ɗin, ƙasa sakawai ne, sama kuma kitchen. To kaga wannan duk wannan matsaloli ne. To muke roƙon gwamnati da kuma talakawan jihar Bauchi su taimake mu, su ba mu haɗin kai, saboda mu ne waɗanda muke wannan sana'an. Duk wanda ya san yana da wannan sana'an a gidansa, yana da wannan aikin a gidansa, don Allah ya duba girman Allah, kar ya ɗauko gurɓatacce wanda zai ɓata masa aiki, ya ɓata masa suna a unguwa. Ya nemo ƙwararre wanda an masa training, yana da certificate a hannunsa wanda ya san ga abubuwan da zai yi gurin ya tsiratar da shi da kuma al'umman jihar Bauchi gaba ɗaya. So shi toilet ba ma sai an kwashe shi ba, daga yanayin zuba shi da ake yi, sunan toilet ɗin zubani ɗin wannan dire. To in ka zuba shi, akwai mai ciwon hanta da zai zo yi bayan gida a gidanka, baka san waye ba ne, kai ma wurin tsuguno, za ka iya zafinsa da yake fita daga cikin sako zai iya harbanka kuma ya same ka. Muna roƙon jama'a, talakawa, addama masu hannu da shuni taimake mu su ba mu hadin kai saboda mu gudu tare mu tsira tare kar ka yi tunanin cewa dan baka da kuɗi kana da matsala a gidanka kace in ka kira mu ba za mu taimaka ba mu muna son mu ga cewa mun tsira tadda kanmu ne da al'ummar daga cikin kwayoyin cuta da take yaduwa kuma da Allah gurbatattun nan wanda suke gefe in muka ce musu ga yanda ake aiki suke yi su je su yi tsaron su su yi hakuri su zo su ba mu hadin kai kofa a buɗe take in kace zaka yi da mu za mu yi da kai in kuma ka kauda da kanka ga mu to in kai laifi za mu kama ka gaskiya saboda a yanzu muna ta kokarin a gwamnatance gwamnati ta karbe mu saboda wannan gargadi da muka zo da shi tare kuma da roƙon gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Bala Kaura muna roƙonka dan Allah da ka taimake mu ka taimaki wannan kungiya ka taimaki mutanen jahanka daga fadawa daga hatsari na kwayoyin cuta
3: wannan jawabi na PRO gaskiya jawabi ne mai matukar muhimmanci matukar mai sauraro ya saurara da abun da basira don haka cewa gyara kayanka bai zama sauki mura ba ba batu na muhalli batu ne da ya shafi kowa da kowa domin malam Bahaushe ya ce muhallinka ba kowarka wai in ka ga ka rayu cikin lafiya to ka gyara muhallinka idan ka ga kullun kana fama da cututtuka kuma to ka bincika wata kila muhallinka ba mai tsafta ba akwai har wayo wani karin magana da ake cewa wai idan ka tsaftace muhallinka za ka rayu cikin koshin lafiya sannan za ka kuma zauna cikin koshin lafiya ba tare da kamuwa da cututtuka ba ko ibada za ka yi aka ce ka yi cikin tsafta ashe kuwa dai haka ne tsafta abu ne wanda ya shafi kowa da kowa to ya kamata a ce al'umma ta bada haɗin kai kan wannan batu za mu sake komawa kan shi shugaba domin jin ƙarin bayani a dangane da tafiyar da wannan kungiya kamar yadda shi PRO ya faɗa cewar wanda aka samu yana aikin kwashe masai wato sarga ko shadda kamar yadda ake kira ba bisa ka'ida ba za a iya ɗaukar matakai na ladabtar da shi to za mu so shi shugaba ya ƙara mana bayani dangane da wato irin haɗin kai da wannan kungiya take yi da hukumomi waɗanda abin ya shafa kasancewar mu mun sani a nan akwai hukumomi da suke ba da ɗauki wato tallafi na ganin cewa an tsaftace muhalli ƙungiyoyin duniya suna kawo tallafi don tabbatar da cewa an tsaftace muhalli kasancewar yanzu batun muhalli ya ɗauki hankalin duniya gaba ɗaya wanda a yanzu ake fama da matsalar sauyin yanayi ko ba haka ba ne to shugaba kuna irin haɗaka da hukumomi ne da ƙungiyoyi don ganin cewa wannan aiki ya kusa a gaba ya tafi yadda ake so domin a tabbatar da tsaftace muhalli a jihar Bauchi
4: lallai akwai yau a nan su tura da su da kasashen waje su ɗin tanar malam wajen azabul hotel da engineering da water head su ɗin ɗan mana bita su ɗin ɗan fatata da ƙarar da mu don ba zan manta ba a wani bature da ya zo har ma yake tambaya ya ce har ma ke ba mu shawari yake ce mana idan da ku yi aiki a gida kafin ku fara aikin nan ku kalli shi mai gidan shin akwai kulabi a cikin sakwai nan shaddan nan akwai kulabe idan ya ce muku ba ko ka shiga ka samu akwai ina da damar da za ku kai shi tabbas idan ya ce muku akwai idan ya ce muku babu in ma aka shiga aka samu akwai kulabe to lallai kuna da damar da ki yi kai shi kotu to lallai da yawa aka suka ba mu da kin mun kuma sa ta kai kuma suka zauna da mu kuma sun ci mana bita ya sa muke kira da tsoron jama'a kada ka ba da aiki kada ka ba mu kada ka dauki aiki ka ba mu wanda bai san aiki ba kuma ka ji ku ba sai ku ba su ba kallon mu da ka kira su ka da su da su ba kallon mu da ka kira mu a za mu ka aiki da ke aiki tsaftace kuma a cikin kaidodin aiki mu ya yi da aiki yake a tsare mu ko da ko ka buka fara aiki ba bukatun kowa a cikin gidan duk mutanen gidan tattare na su na su fita iyakacin kuri ko kadan kuri a cikin gidan sanan na biyu ba a bukatan an fi so kitchen a karfi a rufe kitchen ma duk wani abin amfani na cin abinci ya zama ko an dauke shi kuma yayin da ake gudanar da aiki gire da allura ba bukatar ma ya sauka a ƙasa yawon rami ne da tona daga zuwa ita zuwa shara kuma mutane ba bukatar zai cikin ƙasa daga zuwa kawai shi kenan sai a zuba shi a mota ana zuwa ne ana kawo shi mota yanzu bayan kun gama kasa dole sai an dan samu ko dan kabilan sai an samu wanda ya kasa ta kasa sannan bayan kun gama sai ku ba ku yi ne ku yi shi ba sai ku musu da kara lafiya na kuma in cuta ne idan ya fita to ba sai ya ne da kada ne ya ya
3: kuma godiya da wannan bayani naka a sakatare na dawo kanka Malam Altine Muhammad Sarkin Dogarai. Malam Altine Muhammad, me zaka dora dangin da har ila yau aiki da hukumomi ko kungiyoyi da fuskar samar muku da kayan aiki kasancewar wannan aiki naku lallai aiki ne da ke buƙatar samun ɗauki da goyon baya. Ban sani ba kamar yadda shi chairman shugaba ya faɗa akwai kungiyoyi na duniya ko suke kawo tallafi da tabbatar da cewa an kula da mutane. A kungiyance kan bincike irin waɗannan hukumomi da kungiyoyi domin shigar musu da buƙatunsu duba da cewa kuna mara baya ne wa aikin tsaftace muhalli da kuma inganta muhalli kun je ku yi zama da shugabannin da gabatar musu da buƙatunsu domin a goyon baya
5: hukumar Fasefa ba abinda za mu ce mata sai dai mu ce mata muna da godiya domin akwai jami'an ta musamman akwai darakta wanda ake ce masa Marafa akwai mataimakinsa walin tsakani malam Haruna Suleiman sai kuma akwai mataimakin shi wanda ke cikin ma malam Ridwan Alhaji Ridwan Daudu Cika sai kuma dan autansu wanda muke masa kirari da agogo sarkin aiki malam Aliyu Cindo to wannan har da Allah suna iyakacin bakin kokarin su game da wannan kungiya domin suna ma'aɗe daga cikin waɗanda ka taimaka wannan har kungiyar nan ta kai ɗuwa haka. Ba haka Allah yanzu dai inda na gaya maka cewa kungiyar nan kamar jariri ya ce amma fa a rijistan da aka mata jariri ya ce har ga Allah a duniya gaba ɗaya ma tana duk waɗansu kungiyoyi da ka sani na duniya. Wallahi in na ba don kar a ce na yi son kai ba. Bayan kungiyar masu yaɗa labarai da duniya wallahi zan iya ce maka wannan kungiya ta mu ita take biyo bayan ta kuma dadin dadawa dai ina dada muna bukatan a taimaka mu wannan kungiya ta mu dalili yanzu a jihar Bauchi akwai yadda na farko fada daga farko akwai gidaje da shi mai ba da shawari ma wannan kungiya Alhaji Aminu Muhammad ya yi bayani cewa akwai lunguna da yawa wanda cewa wanda ma mota ba ta iya shiga ko muna roƙon wannan gwamna mai son talakawansa Sanata Bala Muhammad Sauran Bauchi idan ma ba a taimake mu da mota pickup ba da Allah muna fatan a taimake mu da irin wannan babur din nan mai kafa uku wato wanda ake ce mata tabarma sai mu kuma wayannan mutane uku nan da mai ba da shawari da sakataren watsa labarai da shi ban tafiyan mu chairman din wato Ahmad Dan Juma sai ni kuma sakatare da ake malakaci da Alhaji Sarkin Dogare
6: tunan a kai ki kuma sun ruwa iya abinda za mu iya kawo maka kenan a cikin shirin nan na bayuwa ta kwarewa sai kuma idan Allah ya kai mu ranan Laraba da misalin karfe 2:03 za ka ci mu dauke da maimaicin wannan shiri na baiwa ta kwarewa da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar C2 akan mita 94.6 yanzu agogo mu cewa yake karfe 10 kuma lokacin da za mu je shirin mu na gaba shirin nan na al'ummar mu manufar mu

0: cika idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa lokaci da damu iya cewa karnin siyasa ta shigo a daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jaha Hasali mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jaha yake yi a fadin jaha baki daya wato Yusuf Jarbalasu inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jaha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jahar Bauchi baki daya yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati
1: muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayenmu sarakuna da yayi wanda a tarihi kaf na jahar Bauchi ba taba samun gwamna da yazo yana ayyuka wa al'umma kuma ya da ƙara wato daga darajar masarauta ba duk da dai ba za mu ji mamaki ba ya fito daga gidan sarauta amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi wanda nayi tafiye tafiye kasa wurare daban-daban naji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka dan haka muna kiran al'umma da su ba su goyen baya su ba su haɗin kai bisa wato tsarurruka da za su fito da shi saboda anan za a dada samun arziki mai yawa sannan kuma tsaro zai dada ƙara inganta dan haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya basu da hakimanmu ba wai an basu dan sun fi kowa ilimi ko iyawa bane a'a Allah shi yake bada mulki a lokacin da ya so kuma ya karba dan haka su yi kokari su hada kai da waɗanda suka nema ma basu samu ba sannan kuma mai girma gwamnati ya basu waɗannan kujeru saboda a dada ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya musamman arewa maso gabas dan haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya karo mana arziki mai yawa sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokradiya a yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji karni na uku ne dan haka a tarihi kaf wato na siyasan Najeriya musamman siyasan jihar Bauchi mai girma gwamnati yayi rawan gani babu abin da zamu ce sai dai mu ce masa Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana
0: gwamnatin jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta kudu a shekarar ta 2027 hasali akwai ɗan siyasa waɗanda suke jami'u daban-daban akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ɗan siyasa ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf ko wani abin da ya hango
1: to Bala Aliyu da ka gaya min wannan maganan sai ka zaburar da ni sai ka saka ni ai maganan ya ban dariya wato ubangiji da kansa aya ce yake fada shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba kaga ba zai yiwu ba dan haka kam a ɗan takarkarun sanata wato na Bauchi ta kudu babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir babu mai kurjinin sanata Bala Abdulkadir babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir dan haka ina mai gaya maka da yaddan Allah da izinin Allah yadda zaka hada 1001 ba zaka hada su ba to haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintinkau mu'annan wato ɗan shamiya ɗan shanono saboda dalili yau duniya ta ci gaba yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika dalili na kuwa shine ba zai taba yiwuwa a ce mu dauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba wanda za a zabe shi ya zama cewa dan dumama kujera bane mu yadda mu zabe shi wanda wannan karon shine farkon zuwan sa idan ma al'umma sun zabe shi ballantana mun sani a baya muna da abubuwan fada dan haka lokaci alkali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da dukkan ɗan takarkarun sanatan nan kaman ka hada wato 1000 ne da kwaya daya menene ya samu wanda har yayi wa al'umman jihar Bauchi a matsayin sa wato na tsohon dan majalisan na tsohon dan majalisan tarayya kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya ya zo a Allah koro ya zo a guguwa kuma ya kare a Allah koro dan haka anan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawan mu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shugabanni sannan kuma Allah ya bada amanan shugabanni wa su wato al'umma dan haka na farko amanan da Allah ya bayar kai wato talaka kai ne mai zabe ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba me al'umman ka za su samu a kullun ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa kurkushin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka na biyu wani aiki ne al'umma suka mora sannan kai karan kanka dan siyasa mai kar mora na roman demokradiya ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba to in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi in babu kuma wayannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya dan haka ina jan hankali sanata Bala Abdulkadir ya zo wadda makiya da ƴan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki to dan haka mu mara masa baya kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takaran sanata wadda yafi sanata Bala Abdulkadir quality ni Ibrahim Jarbala su wallahi zan ajiye shi in dauki dan takaran dan haka muna ganin mu mun shirya kuma mun fito ba dan wasa ba mun ba mu fito ba san da muka shirya dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yaddan Allah da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya saboda abin bakin ciki ne a ce sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka ba a samu wanda zai zo ya dora ba ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yaddan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba ɗan takarkarun mu shi sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yaddan Allah za su dora kuma za mu kawo arziki mai yawa dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba duk wani dan takara yanzu kaman misali ni a ce yau nayi chairman na karamar hukuma gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya zan fara fitowa ne a bayan in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni na muku kaza da haka ina nema ku sake bani goyen baya ku sake zabana in kun zabe ni zan sake muku kaza to shi wannan tsohon majalisan tarayyan muna kalubalantar sa bohula nawa ya tona shin a mazabansa na Bauchi local government matasa nawa ya nema musu scholarship matasa nawa ya nema musu admission sannan kuma asibitoci nawa yayi dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so ya za al'umma in za su zabe shi fadi manufofinsa idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa to shikenan za a tantance wato ruwa da tsakuwa dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ƴan siyasan nan su ne muke kiran su ƴan jari hujja masu hana ruwa gudu
0: shi sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi na wanda ya fito takarar wannan kujera kuna ganin akwai roman demokradiya da ya kawo mu wannan shiya
1: to ai ya wuce roman demokradiya ka san Hausa kullun suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo su al'umma kullun sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki kuma duniyan ta ci gaba amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a arewa maso gabas a kaf ƴan takarkaru sanatocin mu babu mai quality irin na sanata Bala Abdulkadir na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yannan yanki da muke da shi a arewa maso gabar arewa maso yamma arewa mu ta tsakiya inda za a jefo mana wato mulki ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwon arewa maso gabas za mu iya samun senate president ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na senate president ta wuce tunaninka babban burin sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabas za a yi manya-manyan express da yaddan Allah da izinin Allah matasan mu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yaddan Allah kasan tun da ta zama nasu za su yi kokari su sassauta wa ƴan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake kara kudaden su dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya saboda muna masa uzuri mun san a siyasa wani rabon su yana farko wani yana tsakiya wani yana karshe dan haka muna addu'a Allah ka hada mu da rabon mu wato ya kasance cikin sauki wanda za mu same shi mu bayarwa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakon sa da taimakon sanata Bala Abdulkadir da Allah yayi da yazo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yage shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdulkadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa muna roƙon mai girma gwamna ba mun ce bai yi ba ubangiji da kansa yace idan na ba ku kuka gode zan ƙara muku to mai girma gwamna muna maka godiya ka ba mu mun gode kuma muna nema ka ƙara mana dan haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo demokradiya sanata Bala Abdulkadir yayi zabe so daya na kananan hukumomi yayi so biyu gashi yanzu an doshi za a yi zabe na uku dan haka anan muna yaba wa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai gimbiyan da bisa kokarinta da ita da sauran komishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiran su da a fita a dada wayar da kan al'umma wajen fitowa zabe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka ƴancinka a fito a yi zabe karamar hukuma ita ce kusa da takalaka zaka ga mutum Allah ya halice shi yayi shekara 100 a duniya amma wani bai taba zuwa headquarter na jiha ba wani kuma bai wuce ya zo so ɗaya ko so biyu ba gwamnan sa shine chairman din sa wato dan majalisar sa shine councilor sa iyaka ya ta'allaka local government ne to dan haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wanda yayi zaben kananan za a yi zaben kananan hukumomi Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya Allah ya kara miki lafiya Allah ya sa ku yi zabe lafiya sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zabe a kada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 27 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman ƴan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci da su guji cin mutuncin mutanen da basu ji ba su gani ba ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend ita siyasa permanent interest ne dan haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa dan haka yau idan ka fadi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa ba gobe wannan nan da ku iya zuwa ku yi haɗu gida daya dan haka ma anan ni ne kiyamul lail wa kaina ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri za mu fito da maganganu mu gaya wa talakawa ina muka fito ina za mu je kuma ina za mu tsaya
0: akwai abubuwa diwa wanda wannan jami'ar take bukatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jami'a ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jami'ar ku ta APM alamar
1: to Mallam Aliyu gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jami'ar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba lokaci ne na fitowa a juya waje Allah ya bashi mulki lokacin sa ne to lokaci ake sallata idan ya wuce sai ramako ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana yanda na san sa jajircecce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirceccen da muka san shi a ce ya koma baya kaga wannan babban abin aljabi ne a baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta yi tasiri a jihar Bauchi a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillah ina ji dadi yanzu Mahmud Bawo maji shine mataimakin gwamna a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke saboda dalili mun tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karbe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai muhimmanci babu lokaci ana ce da lokaci a fito a shirya strategy matasa ne matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji yazo saboda samu ya cimma burinsa to dan haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito kar da ya kasance ta saurari kowa dole kowa ya bi ta dole a ce wa mijin iya baba lokacin su ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na waya ya ma jam'iyyar take saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranan zabe ita za a je a dangwalawa duk da dai akwai strategy wanda zamu fada in an zo zabe masu son zaben rogo su ce rogo mai yiwa akwai agent wanda za su zabi rogo amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan dadi ita karan kanta kusan suna makamancin kama in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare dan haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo ya fito babu gajiyawa saboda mun fito san da muka shirya kuma babu gajiyawa damuwar mu al'umman mu su kasance cikin walwala da jin dadi
2: ga shi jam'iyyar ku ta APM ta tsaida dan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne da shi da mataimake shi dukan su matasa ne duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa ba mu sani ba ko alajus ba ko wani kira da dai musamman al'umman jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatuwa
1: to ni dai kiran da zan yi wa al'umma musamman al'umman mu na jihar Bauchi sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya amma mai girma gwamnati da yazo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musubin tinkau sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud ba ma ji sune za su gaje shi to ina mai yakinin abinda sanata Bala Abdulkadir yayi su ma in sun zo za su yi kaman nasa ko kuma fiye da nasa dan haka kar a rude su al'umma dai su suke son su kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai yi takara duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yayi dan haka ina mai tabbatar maka ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi idan aka zabe shi za a girbiro mun da demokradiya kuma za a samu aiki lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama yana shekara nawa ne yayi shugabancin kasa ma ba jiha ba sannan Yakubu Gawan kowa ya san lokacin da ya rike shugabancin kasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis dan haka ina kiran al'umma Yakubu yana da exposure ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba dan haka ina mai tabbatar wa al'umma idan suka zabe shi ba zai taba kudin su ba kuma za a samu arziki za a samu ci gaba za a kawo wato hannayen jari a jiha sannan matasa za su girbi roman demokradiya
2: ka san ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya mai gurbin shi gwamnatin jihar Bauchi akwai dumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 din shi dai wannan lokaci kuna gani in kuka mara mai Yakubu Adamu PhD ya zama gwamna wannan ayyukan da ya dora ku
1: ina mai tabbatar maka da dan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zabe shi zai dora kaman sanata Bala Abdulkadir ne yake kan gwamna ko kuma yayi ma fiye da nashi dan haka ni babban abin alfahari na babban karfin gwiwa na sanata Bala Abdulkadir ina mai tabbatar maka Allah ya hada mu da sanata Bala Abdulkadir amma ina mai tabbatar maka bana tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abdulkadir a zuciyata amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah a kullum muna fada ba komai ne mai girma gwamnati zai ba ita siyasa abinda ka samu a siyasance ka mutunta wadda kuke gwamnatin da su ka ja su a jiki ita ce wato siyasa wataran in kai baka fito takara ba danka zai fito takara ko dan uwanka zai fito takara ko kuma zaka nemi alfarma ma wani to gaskiya magana taimako yayi karanci a gwamnatin nan taimako ya kasa a gwamnatin nan amma ba ta wajen mai girma gwamna ba amma ina mai tabbatar maka a bude hannu ɗaya ba ya daukan jinka a taimaki al'umma ni Ibrahim Jalbala su ba na ce a taimake ni ba na san arziki sai Allah yayi amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa yau idan naira yau dubu 100 ake bani a gwamnatance ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana bukatan in bashi naira 5,000 to koda wannan asusu nake kowane wata 5,000 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin sannan kuma zan dada karo jama'a wa gwamnatin dan haka mu fita mu nemi jama'a lokaci yayi da zamu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a ƴan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai ƴan jam'iyyan ku ba ƴan kowace jam'iyya ne
0: mai sauraro duka anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira su suke sanya idanu akan shirin ni da na gabatar da shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya

0: wanda ya ritaya sa a aiki na kamar kai ko kuma aikin cooperative wanda yawanci an san su ba da rance ne suke musamman ma ga manoma. To bayan ya gama duka wa'annan gwagwarmaya ya dawo har zuwa yanzu dai yana zaune sai sada zumunta da gudanar da ayyuka irin na ibada. To baba a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda ka koma makarantar Darzago. Yawwa, kuma ka koma a headmaster ne shi ma ko?
1: Headmaster, kwarai kai a gaba da to a gudu headmaster.
0: Kuma a nan a yalwa dama Turawa ne malaman nan.
1: Turawa ne. Ko ne wasan kalle buku be Turawa ne wani ke suna malaman ku. Haka ne lokaci, haka ne, haka ne.
0: To. Kuma komai gashi kuna zuwa makaranta za a ɗauko bargo a ɗauko katiba da gidan sauro ko?
1: Ai dukkan wani abu ra'ana ba ka makaranta. Kana almajiri fa?
0: Eh.
1: Ya kana almajiri ga gado ga katifa ga bargo ga gidan sauro komai ana ba ku.
0: Kuma tun mako ga sabulun wanki.
1: Ga sabulun kuma ana ba ka ɗan wa buka cewa.
0: Kuma makaranta ba ta aka rubuta za a ga kuɗin mota.
1: Ai dama mota za a ba kuɗin tafiya garinku.
0: To.
1: Tafiya dawa.
0: Allah.
1: A lokacin.
0: Allah.
1: Kamar ni a Dugoli, ni a Dugoli.
0: To.
1: Za a ba ni kuɗin mota zuwa Dugoli. Da kuɗin mota da Dugoli zuwa Kotu kuma a lokacin.
0: Eh, kwarai da gaske.
1: A lokacin. To ka ga dole a yi karatu.
0: A kwarai.
1: To karatu ne ga ba wani abu.
0: Haka
1: ne wallahi.
0: Haka ne. Kai mun gode wa Allah.
1: Haka ne wallahi.
0: Alhamdulillah. Mun
1: ma kuɗin jama'a da dama. Ok, na'am. Haka ne.
0: To ana nan. Nan sai kuma Allah ya kwanta ka koma bayan ka bar makarantar Kotu ko?
1: Sai
0: kuma aka mai da kai Darzago. Daga kuma suka cikin ɗaliban ka wanda za ka yi tunawa da su a Darzago din nan?
1: A Darzago. Wanda don na headmaster ne ba.
0: To.
1: Ba
0: teacher ba. To yawwa headmaster ko ka ga kire
1: yan wanka ba.
0: To akwai malaman ne?
1: Malaman? Wani mu gwada. Wanda suka. Wanda suka
0: zauna tare.
1: A anya ko me yare ko ne ba cikin kuwa
0: eh
1: ban to ba ta
0: to a wanda dai ka zama ka tuna shi ne
1: a cikin
0: malama
1: a dan roda
0: to ba gina kare ba
1: ba ba ba
0: ba ba ba to daga daru kuma daga kanci kuma
1: ina eh daga daru sai aka mun dan sa zuwa ta baba lewa
0: kai ka zauna da baba ko da mutum
1: ma dan
0: da
1: haka ne
0: Allah
1: nan da wannan haka ne wannan
0: ina kaga mahaukaci na kayan rawa ne da a daren da ke wani kato mahaukaci yana yawa kusan turara a taba balewa
1: a to ai lokacin a taba balewa a ne ku wuta ne jin da 69 ne ba
0: to
1: da 69
0: ne kare kare
1: to abin
0: mun je mun taba zuwa yi a duk mamman yana a jiya mun
1: shi na
0: lalle mun je ran gani a wuri a lokacin ko cikin rani ne amma kan takara ne akan kuguna
1: dai ro a da mai
0: da ba haka ba wanda ka da fuka da kafewa
1: haka ne
0: to
1: lalle lokacin kan abin a taba ba zai lalle a jiya mun a cinye da haki
0: ne haka haka
1: to a lokacin head master wurin da
0: eh
1: wanda gai ba hanti ma lokacin
0: to alhaji Allah
1: yawa
0: bitumin
1: da ni ne ta kuma ni ne ta ta ni ne ta fa ne na ta
0: kawai na bayar Allah o kai ka karbe shi
1: ni na karbe shi ni na karbe shi ni na karbe shi
0: lokacin to ka shi karka mana wa ta ba bale
1: ai lokacin kuma da kamar daga maka ina home study
0: to
1: na marketing
0: to
1: a lokacin
0: eh
1: yawa to a lokacin na taba da ta komi na na kamala ina cikin
0: amma hankali ka tuna
1: wuri ya ko kaje na ci jarabawa da mamma kici ne ne
0: da ka karanta
1: a waje da yawa to a 1979 dinga sai ta to ne zan na
0: wa ka bar kwari wa
1: bar ta to zan bar ga ma ta zan bar ku shi irin
0: kuma daga Kaduna sai Zaria.
1: Sai Zaria.
0: Haka ne.
1: Sai Zaria.
0: Kuma da yake marketing ne shi ne kashi takin.
1: Filmore.
0: Filmore.
1: Ba shakka. Ba shakka. Ba shakka. Ba shakka. Ba shakka.
0: Allah sarki. Ka shekara kamar nawa da a Zaria?
1: A Zaria. A na shekara. Ko ku sha wani fa. Sha uku. Sha uku ba shakka.
0: A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na. A na kuma ka san da yake kana da filin za
1: ka a cikin wannan a cikin wannan ko
0: a da ba ka kama da take lokacin sarki annin ki ko
1: rabo tan ko abin a lokacin
0: ka kana ko shi
1: duk wani ayyukan mara kai na rashima don rashima hatta kan aka bane na zuwa cikin rashi
0: kuma shi yayan ta zauna na bauchi dan galadi man da don gori da
1: yawa na
0: gori shi ya taimaka mana gina su da
1: don Allah
0: to baka sai ba to dan galadi man da Allah sarki Allah to kana nan je kuma akai ya daga Daria
1: to daga Daria shekarun na to gaskiya sai na haihuwa
0: to kwarekwa
1: sai na ga fato akwai ata Hadiza ta girma na ce to kaga
0: gara ka dawo gida
1: wannan in kai aure a Zariya fa to kaga da wuya fa in dawo
0: gida
1: wallahi abin da take kai hanka ya tashi zan dawo gida boki kawai kawai sai na kwakwa kwanu kan rafi abokin kamar aikin
0: gabaki
1: a nabar aika da bai yi ko aikin magana aikin da ta kan ya ta kai a aure ta
0: tunda ya ba ya ta tamu mani da sami ji kuma kaka a sharaki bai ta kariya
1: ya zanya to shi ne kan wallahi tace ta sa kawai na dawo ga abokin da gara dawo gida ya
0: a wannan gaskiya ne
1: baba dawo na abokin ma kenan daga ta
0: to Allahu Akbar. To kuma da Allah ya sa ka dawo. Garin yadda aka yi kashi da soja ne. Kuma har ga tun ka taje teku kai cire da soja.
1: Yawa. A to ga shiga sojan kan an tuba da ta'awa ne amma kuma da kishi gaskiya Allah kishi. Ai in ba ka inna kwarwa. Kuma manyan abokin. Baka da wani matsala. Kuna manyan lokacin muna masu gritu na abokin ai da ni da wata tarufa aka ce na taban tarufa bi ba gabarin
0: Allah tarufa
1: yawa to ita ce ita kuma na ji a Kano ta samu ta yawa to ai lokacin umar ranka da kuma ci aka kai ta alƙali a lokacin to ni da ba damun da gwai shi aka ji yana kudu yawa
0: to ne ke dubuli karfan makasari
1: yawa
0: ba ta yi dole ta yi
1: yawa aiki da wajen yin kena amma rayuwa abin nan
0: kuma da kuma sojan kuma baka ji mun fara sojan ba
1: wato abin da ba a kai ka san an muna cikin tan mun ga mata yin kena shi ga kuma sai ga ga kuma
0: ko bokin na kuwa
1: ba a dokin ba ba gana kotu a zan lokin da kuje bin daga ne kawai a daga ne
0: wato ba damuwa da gajarta da tsayi tun don haka kai baka kai tsayi
1: a wani a daukan ma a nan ba na mata wallahi suka ce but kai no amma tun ga kamar da tun tun abu na tun mun tun yin abu da su ga ba shi amma ba wai tsawana kai ka duke ba amma sun ga mun zai na tun wannan abu a yi yawa to shi su ga tema ka mu
0: Allah barka da dama haka ne ka tuciyar ka
1: sau to ai kuma gaskiya ina son abin nan
0: yanzu kamar aikin koyarwa ne da kuka yi saboda zil abin da muka
1: yi shawa
0: to aikin kamfani na filifil ba yadda za a yi wato kada aikin sai dole ka sha sigari
1: sai kuma ga lokacin da abin da aka yawanci na da manyan ba ka sha
0: to
1: eh ayo
0: da ka ta ta ta
1: yawa amma yawanci manyan ba ka sha don cikin manyan muke cikin manyan mu a Zariya wanda ba mu ke ta ba ce wani da kuma akwai yarba a cikin anyamare ma a cikin a lokacin
0: a yawanci kamar kamfani
1: ka haka ne
0: kuma shugabanni na mu kana da wani kuma ta koma aikin
1: gwamnati a cikin yawa a sai a cikin gwamnati ba
0: kuma
1: gwamnati to kaga da lokacin ba wuya da ke gani ron ba mutane
0: kana ba wani ma ba ba kana zuwa kana da mai gida
1: ba ga ba ba wahala ba mutane
0: sosai kware da gaske to aikin gwamnati ina ka karɓar bashi ne ko
1: ya to wannan aiki da muka yi cooperative mu sakin din mu bai shafi wajen kuɗi ba ya shafi da abinci Wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani ne wani
2: Shit.

gyara ba. Gaskiya muna da babban kalubale a gaban mu. Hukumar tsaftace muhalli na jihar Bauchi ya kamata ta dada sanya ido sosai. Ta dada sanya ido wasu shaguna tana da ma'aikata a sassa daban-daban a cikin garin Bauchi. Yana da kyau kuma ta dauki mataki mai tsauri akan waɗanda ake samun su suke zuba shara a cikin magudanar ruwa. Idan yau an kama ni na zuba shara a cikin magudanar ruwa, lallai an ci tarana yadda ya kamata. An ɗauki doka mai tsanani a kaina. Gobe wannan bare zuba ba. Idan kuma shi ma ya zuba, shi ma an kama shi, an gani an tabbatar ya zuba, aka zo aka ɗauki doka mai tsanani a kansa, GB wani bare zuba ba. Idan aka yi wa mutane, idan kuma ya zuba shi ma, Allah ya sa aka gani shi. Yana da kyau a sake ɗaukan doka a ɗauki doka a kansa. Idan aka ɗauka doka a kansa, lallai gaba zai zamana mana darasi. Amma akwai abubuwan da ma bai kamata ma a ce ana zubawa ana ganin su a cikin magudanar ruwa ba, amma za ka ringa ganin su, wanda abin da ya kamata duk abin da aka tattara a cikin gida, idan ma ba ku da wajen zuba shara, ai dai da ku samu fatan ko fatan buhu. Wasu ma idan sun yi sharan a cikin gidansu suke ƙona sharan. Idan ya taru ya taru ya taru, idan ana ƙona sharan a kan kari, da aka kalli wajen yana yin baƙi, kuma sharan ma ba zai zama na yayi yawa ba, tunda koyaushe ƙona shi ake. Tunda gidan da yi na tabbata ba shago ba ne. Abinda za a ce za a share, a wannan ya wannan abu ne, a datti an dan datti anan wanda bai taka karya ba a cikin gida. To idan har ya zamana ana kwashe shi, yau da gobe idan kuma an kwashe an ƙona shi, ya an ƙona shi yau an ƙona shi gobe an ƙona shi GB, gata idan aka tashi sai a ɗebe shi wanda a ƙonan, a sa a cikin buhu, a nemi yaro a ba shi naira 50 ko naira 100 shi ma zai kai wajen da aka ce lalle wannan wajen bola ne. Idan muka gyara mun taimake kanmu ne, idan kuma ba mu gyara ba nan ma mun cutar da kanmu ne. Kafin gwamnati ta zo ta kawo mana doki, kai kake kwana a cikin gidanka. Idan Allah ya kiyaye, ba kuma fasa muke ba, idan wannan ambaliya ya zo ya riga da ya shiga gidanka, in gadaranka kana da gado ne, lalle fa wani ruwan idan ya shiga har gadon yake tabawa. Wallata na ma yanzu yadda ake yin gadaje ba wani bisa suke da shi ba, ko mu ce ba su da wani ɗai. Idan kuma katifa ne a ɗakin yara, ruwa ya riga da ya shige shi ya ƙoshi, ya sha shi ya ƙoshi, shi ma already da aka gan shi ya riga da yana sama ne kawai. Duk inda aka motsa shi, to washe gari ranan aina za a kwana. Ya kamata mu kiyaye, mu kula, mu ɗauki wannan abun. Lallai abin nan gaskiya ne, kuma ambaliyar ruwa idan ba ta faru a kanka ba, kuma a wani yankin ku ba, to ba ta faru a wani yanki, kuma za ka ga yanayin hali da suke shiga ciki. Ko da kuwa yau idan ya faru a makwabtan ko kuma a wani gari a wasu jihohi, kana ganin yadda suke turuwa suke canza muhallinsu. Idan dai taɓa musu abincinsu, wani abinci in ba a sama suke aje shi ba, yana taɓawa, yana ɓarna da yawa. To kuma wannan ɗabi'a da muka ɗauka na cike magudanar ruwan nan, ba za mu fito mu gyara magudanar ruwan nan ba. Wani abun ma da yake ba da mamaki shi ne, za ka ga mutum ne ya ce maka ko ana shara, sai ka ya ce maka wai yanzu ma'aikatan da suke sharan su suna share gidansu ne, ko kuma ma'aikatan shara an ce kowa ya zauna a gida don ana shara, ya share gidansa inda ya kamata, dan ciyayi. Yanzu akwai zazzabi, akwai cututtuka da yawa da yake tasowa, kuma idan an yi wannan ambaliyar nan ya zo, yana zuwa mana da cututtuka daban-daban wanda yake sa mana illa. To da wanne za mu ji daya? Da ka ji da shiga gida ne, ko kuma da ka ji da bisa lafiyanka ne? Fatan za mu kiyaye, Allah kuma ya kare.
kuma an ce wai ta yi Allah kiyo ya fi Allah nanan ko to da fatan dai mai sauraro za ka ci gaba da kasancewa tare da biyar CTFM akan mita 94.6.